0: DDX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Dugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
0: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DDX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DDX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmig ang katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.
4: G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: 101.5 K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, mag K5 alas 8:08 sa aga. Now, balik kita sa inyong presentation. Inigabay na rin nasa ng Mighty C, ang inyong alkaline vitamin C. Alex Ayala, naug naman sa second round. Wait, sa first round, Wimbledon, the most prestigious tennis event in the world.
3: Okay. No? Daog siya kontra sa Australian?
2: Australian.
3: Okay, so dason niya sila nga kontraon, sila ni Kwana?
2: Naperdiya ganing number 2.
3: Amo mo itong Australian. So, ang kontra ng mga Williams na dason guro?
2: So, actually, ang Williams, tandem sila ka doha kay sa, ano na, sa doubles.
3: Doubles?
2: Ang upon niya si Venus Williams.
3: Oh, no? Good. Oh.
2: So, amo na. So, ang premium ni Ayala, kung magampag sa first round, bisan way pa, pag sulod niya pa lang sa first round, automatic, nagali ka kay 5 Eric, pag sulod mo sa first round, automatic, 10 million pesos imo premium.
3: Okay.
2: In pesos, naka euro itong price na mo.
3: Uh-huh.
2: Kung makasulod ka second round, automatic, 15 million ang imo. Kung mag-champion ka, kabalo kapila, 261 million pesos. Grabing premium na isa Wimbledon.
3: Kwarta ni Ayala, sabong bilyon na. Kiti, damo naman siya na isudlan ng mga hampang. Plus may mga endorsement na siya sa mga dlagko ng mga sports sa apparels. Dlagko kayo, mga tennis ng mga endorsement. Grabe. Mga sapatos siya na, mga bag niya.
2: No, gusto. Okay, balikan ta nga itong congratulations. Ha? Tanawin ta ka ba ipang magsaka pag isa sa round of round 3?
3: The first Filipino to win the Wimbledon. Ha? To qualify the Wimbledon.
2: Kagtaas ang rankings, ha? Sa bilog ng Asian, siya ang pinakataas, 31.
3: Actually, yung Wimbledon, ang tennis,
2: pinaka rin siya, 29.
3: 29.
2: Ranked 29.
3: Oh, sa ATF. Mm. Oh. Ang tennis, damo na klase, ang the highest is amuning Wimbledon.
2: Yes, the highest.
3: Because this is a slow game. Mm-hmm. Kay grass ni siya. Mm-hmm. Ang fast game, amuning simento.
2: Hard court.
3: Oo, oh, hard court. Mm-hmm. May hara man niya nga mud. Mm-hmm. May hara man grass. Ang grass is the slow game, amuning ibang sadya.
2: Kay kabalukati, dapat persado ka niya sa grass, kaya bounce bla. Kay kabaluka ko din ginobra, sa Pilipinas, kinobra ang bula.
3: Oo. Hindi na sa atun.
2: Pinoy na nagobra gali, sang yes. Bola sa Wimbledon.
3: Wimbledon.
2: Oh, Pinoy.
3: Correct na.
2: Di sa Pinas. Mm-hmm. Check ko na karoon kung sinungalan ng gobra. Na, hindi na gali ginobra, kag ipamirik ka. Now, ang reaksyon sang tawa mo ni, daw gusto pag-aon ko sa mag-asawa, sa magkirido ni, nga daw ba na pang may sala? Pero daw di pati yung tagparamatita, no? Si, ano ba ni, ano, nagpakasal lang siya kuno kay bangod sa four-piece.
3: Four-piece.
2: Di at the end of the day, ang natabo dali, ang natabo kagi five Eric, no? Hambal nila, love is blind, but we need cash, no? Blind, love is blind but we need cash. Amo na natabo to si Duban. So by the way, subong adlaw, ano namang schedule? Subong is Friday.
3: Friday, subong.
2: May ara ta sa Victoria's Consultation.
3: Okay, 9 to 5?
2: 9 to 1 p.m. 9 a.m. to 1 p.m. Victoria City.
3: Victoria
2: City. Silas Villa Vista. No? Si Doc, si Doc, si
3: Doc Silas, Doc Sai. Oh,
2: oh, oh. Totoo. Kag dati sa ulotan din niyang kabangkalan niya Monday kag Wednesday mo, no? Ti tanungon nato na, no? Ti kadadlaw na may ara talawagon sila diho. Ah.
3: Si Doc Sam gali ari di Monday, Sunday to Friday, ha.
2: Ari di sa bakulot. Ati Audrey lang na di siya.
3: Oo, Doc Sam.
2: Ti ba si gusto mo dito sa ano? Gusto mo mapamabinay ta?
3: Mabinay ni
2: Grocery. Kada Martes na libre nga konsultasyon, Doc Farland, si Doc. Okay.
3: Okay, very good.
2: Balikan ta si Audrey this time around, ah. Sala number 1, no? CK5 Aubrey, ara sa line number 1. Balikanta, Aubrey, ara ka na?
4: Yes, sir.
2: Now, ipadayon taguro ka K5 Aubrey ang payag sa nanay. And then after that, iparedi ta ng rents kag K5 Adrian ang tingog sa bata, dabla, no? Ka K5 Adrian, aring nanay, ipabati na ton with K5 Aubrey.
5: Nahulog ang imong abuot.
6: Nahulog yun ang abuot.
5: Isa sa aman ba? Ang itong nahulog yun ang abuot. Pagtapos ng, yan na nga ako na ang mga bata, daw na namian man sa iya nga piyo, tungod nga ang tanan ba yung ginatag, yabla nga, tagaan niya yung kamit kwarta.
6: So, nagka-baby na ang mga bata mo, nagubaan niyo relasyon sa banan mo?
5: Wala pa.
0: Wala
5: pa. Wala pa.
0: Ano na tabo?
5: Anong bali, dira lang di ko ano sa iya. Dira lang di ko, wala kayo kanuupod siya sa iya. Kaya nga, sir, nang pinakabalo na sa iyo, kaya hindi iya. Kasi ko, dahil magmaway na sa gani, singko dwell, patungod na kasala, naging mga sa iyo, iaarap na sa iyong desisyon.
2: Oh, grabe.
3: Sa wala lang.
2: Sa wala lang.
5: Kapote lang niya, gamo ka niya isang wala ko pa sa
0: akin. And this one, hindi na siya namin sa inyo.
5: Oo, oh, hindi na siya namin. Yan, nagalit namin, sir, na natulog kami nga wala kami kakaon, sir. Kaya nakalakad wow. Siya bala, malipat siya. Nung puli siya, nung wala ka, nagpuli sa aga na sir, isang gabi, kay bago kami dito na kabalin ba sa Kambukal Bayo.
2: Ganda nung panulok, kaya kay pitok milog bata sa balay niyo, hindi iya.
5: Tukul nagsali ko sa iya, nga pulian niya gid kami, kaya siyempre magduhan lang kami dito. Hindi, kita iya man wala kami bugas. Nag-inom, nag-ihaw-ihaw na sila kung siyang pato. Pagtapos aga na natulog. Nagbulis siya. Lagi mo ako mga bata na may buhak, may sobrang isa katuwid na edad sa bata, may tatlo.
2: Ti, bangkot yan na bata?
5: Sir, dumaan ako may gulong namin na bugas. Singkulay mo ang wala pa man sa singkulay na gawanta ni Day. Sinyang uma.
2: You see? Obre, at least nabatian tang side niya. Damo gid subong gabrogot ulong lang kag duma nungay taw.
3: Ugtas ko.
2: Ugtas mga tagpalamati sa payag ni Inday. Grabe man is manang magdalina magambalo.
3: Sino?
2: Magdalina. Do why gid siya jo tay lang paginulsol sa tabo. Why gid remorse black keep by Rico?
3: Why gid feeling of remorse and no feeling of
2: Why gid pagulikid sa banan niya?
3: Nga hambal na lang abing.
2: Tani gid balan na kudag amo ka naman lang natani in manang Magdalena. Tani binayaan mo na lang nag nagupod ka na lang siya kun diin ka malipayon.
3: Ha? Mo gid nang subo sa tanan.
2: Kung ang irog mo ay dalawa, palayain ng isa.
3: Do mo na tani. Spy ko ga panugid no.
2: Gali lang gid. Oh, Bray, ano naman ang payag sa bata ka nakakita? Ning nakakita apo kun bata?
4: Kay 5L John ang istorya naton is ang subang gid niya nga bata. Agin pahayag da niya nga wala gid sang lugar sang kapatawaran para sa iyang iloy sa karon kag sa naghimo nagpatay sa iyang ama. Kara kita interviewed ako kay 5L John kay Sir Eric, pwede tama play.
2: Okay. Kay Pabadrian. Tira.
5: Sige kay nang niya gusto niya kun magpahuway kay ara mabatian niya kuno si mama nga ga nagkaon ka na daga mismo bisan gahigda dira si akong iloy mabatian niya ti ambal ko ta kasalo ka niya pabay ilang kun diin siya malipay grabe gid nga pag ano sa iyang papa kun diin siya malipay kay para mag-uulang gid kami nang kun ta kasalo kasi na buuta pero ga istorya sa katri ikaw makabati grabe gid siya
0: sa nagaupod sila ni papa mo sa imong amay nakakita siya iban
5: si mama.
0: Siya ang tanga-upod sila.
5: Ako gid mismo. Dama ugid ko na ano niya lalaki. May time pa to ganit nga si papa sang unaga. Pudugay na to, dalaga pa ko sito. Nga nanaga si papa isa kabulan. Tapos naghambal siya nga mangihi lang siya kuno. Tapos siyempre ako balaan ko na iagahi mo. Igisundan ko siya, dira siya sa may likod sa ano ni Samon. Dira, may changgid asang una mo. Kaya dira man naman balay sa ubos. May kahakos sang lalaki.
0: Ma'am, may ano na ba tiyagay mo subong sa iloy?
5: Kaugot gid. Super. Wala kabutangan ng kaugot. Giyado na ako, Papa.
3: Ang balaya na ito.
5: Ikaw ano na ako. Ikaw ano na sa lola ako, Papa.
3: Ari na.
2: Bata. Plangga. Gigaling iya sa bata na tatay nila.
3: Plangga.
0: Kung may ipalagot ka ng mensahe na mo sa inyong iloy, anong gusto mo ihamba sa inyong iloy?
5: Wala siya pulos kasi iloy. Demonyo siya.
3: Na?
5: Wala siya pulos. Hambal ko sa iya. Bisan pila pa kalalaki. Kuhanan niya. Hindi niya lang pag ano na akong papa. Higi pa gustuhan sa tanan niya kalipay niya. Sugal, tanan. Wala siya pulos. Ipapriso, gina sa namon niya.
2: Hindi, gusto ka ng iloy ang nambal ka bata mo?
5: Isang iloy na sa namon pero kinanlan hustisyahan amon papa.
3: Kaya
5: nga pa nanaw niya sa amon papa, himuhimuan niya pang wala kong lugar imit.
6: sa isang kwarta samantala magharbis ang kamuti pila to kasako pila ka libo wala na pa kayo ang balay tapos si papa paya si sihon mangayo si papa 1,000 kay bilyar lang isipan niya pa kasi papa ko no gaano ano gusto mo imagine mo na sa pangabuday niya amo lang na iyakalipayan parang masupport ka man bay 1,000 lang abi mo na ngayo na imong papa sa unsang kwarta gi bilyar ma grabe nga pangabuday niya 1,000 hindi ipagdamot mo na sa iyang kalipayan niya nga amo lang na why siya gusto niya siya lang gi malipay siya lang inchin.

0: Grabe. Oh,
1: tama na sa sakit. Trader sila.
0: Grabe, grabe.
2: Ma'am, sa nagpatay sa imong amay, para sa iyakirido sa imong iloy, anong gusto mong mensahe?
0: Ay, grabe.
3: Sakit. Kasakit
1: na naman. Sa kulungan niya. Dito din sila mapatay. Hindi pa sila mag-amin. Hindi pa sila mag-amin sa gihimo nila. Nga klaro kaayo. Nag-witness pa si Margo, kita niya ang pagpatay, pero hindi pa sila mag-amin. Ang akon bata may dugo sa likod, sa talisik, sa paglabo di sa akon amay. Visit sila. Diktugid sila ya, diktugid sila, diktugid dapat sila ya. Mapriso gid sila ya, panghabang buhay, ginilay ang upan niya, ang tuson ginan nila dito ya. Kaya nga, bisan prisuhon pa sila, kulang.
0: Ah, okay. Kulang.
1: Sabi mo sa tutuod lang, kung mapagwa sila, daw namin na nang galing, ako na lang mapatay sa iya mo. Eh wala na kuya, why na kong may giulikdan? Why na kong, grabe,
4: feeling ko. Wala isang kapatawaran sa imo nga dughan sa
1: parang. Ugot, gid.
2: Sabong ma'am nga napasakaan na kaso ang duwa. Imo nga iloy, kag ang iya nga kirito. Desidido nagig ka mo, ma'am.
1: Desidido nagig kuya. Kay bisan priso lang na kulang pa na, giubran, gibaboy nila akong papa. Sakit ang kamatayon sa akong amay, kulang pa na, kulang.
2: Ma'am, bilang magulang sa mga mag-utod, anong gusto mo nga mensahe sa mga manghod mo?
1: Amo na, wala na kami papa. Hindi to perfecto ang papa, ginahanot sila, kahit tungod pasaway man silang klase bata. Pero tani, mapinsaran nila nga bisan amo ni amon amay nga daw pananaw sa amon iloy nga daw ang alipungoy lang, amon ang haba niya abno, pero gibuhi niya kami. Grabe. Kami bisan anong kapigado sir ni beer ko nang hilamon. Wala ni beer. Koy kuya, way ko na naranasan ng mga wala sudan pero bisan mangkuan ko manggabot o ko na pares sa ibang kapigado wala. Siya gid tanan. Kun ni beer kuya. Naging ano kuya, amo na nga sili nga prinsesa nga gid ko kay grabe gid. Grabe gid iya nga pag ano sa akon. Wala na may masunlog, way na ko masunlog.
2: Ma'am, in behalf of K5 News FM, Philippines, nagkakasubukod kami sa
1: sakit ninyo. Sakit din siya. Super, nagkasakit.
2: Sige ma'am, thank you so much.
3: Grabe. Ang ti amuna katuntun, tatay mo. Amuna ang reaksyon sa bata.
0: Ang babae, gali amuna eh. May first siya nga live-in. Una-una before sine.
3: Okay.
0: Ginbulagan siya
3: kay
0: sang lalaki. Amuning iba niya nga bata sa una ito nga partner.
3: Okay.
0: Kay si una pa may record na record breaker gigli niya. Hasta nga nagpapaisa sa napatay.
3: Do may kamaturan ng alambalanon niya, once a cheater is always a cheater.
0: Next question please.
3: Sige.
0: Okay no. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Dugay-dugay brown kita tiga dua to. Pero correct na. So amo na si Real Jan, gin-cheat niya to.
3: Okay.
0: Ang hinablos ang unay nga bana nga lalaki to, a text subong sa akon, kilala ko gigaling.
3: Narcissistic kuno na panawag sa mga munang attitude,
0: narcissistic.
3: Narcissistic personality nga way kay gako sa la mo. Tudlo mo lang si ibang tao.
0: Narcissistic meaning imo lang lagi na tanaw mo narcissism.
3: Why kinalabot si ibang?
0: Egocentric ka ba mo ng narcissistic?
3: Gaslighting.
0: Gaslighting ka. So pagtapos to, gimbulagan niya, nag-upod ni siya sa tagapuok na lalaki, ining tagapuok na tatay sang bata to bla. Mm. Gambas siya nga siya, maski na mulang tatay na akon, nga ginahambal yung daw may diferensya sa ulo.
3: Abno.
0: Kaya daw medyo, mo nang iyang gawin, no? Daw medyo diferensya gamay, pero pwerte kabuot na. Kag amo na dra siya nagtiner kay mapisan ka ayon ning lalaki ni. So second jan eh ginpakasal niya tuod na tungod sa purpose kag sing ang una ya nga bana may bata man to siya nga tiyo sining text subong sa akon.
3: Okay.
0: Ya grabe na di sir niya ang record siya di sa lugar ta pertigin record breaker gold medal gilit siya permi. Gold medal.
3: Gold medalist.
0: Gold medalist kid.
3: Ati
0: mabalaan ta niya.
3: Damo tabla man learn sa sining discussion subong kay Paverick.
0: Oo.
3: Delikado, gali ko na muna ang attitude sa babae. Ikaw ang lalaki, hindi ka na mag-venture nga muna kay because it will only bring more problem.
0: So good sa Lunes, sir. Diyan, tali topic na party sports na lang, hindi na mga amuni.
3: Tingnan nga amuni, gipili. Balikan ko si Bray. Bray! Bray! Harap pa na, Bray! Ti anong matabo si Nisubaw na pailan? Anong kaso ang gitpasaka sa ilang kagipa mo, Bray?
5: Pero kay Police Major,

0: Manila kay 5L John, ginpasaka na kahapon nga adlaw ang kaso nga murder sa duha.
1: Murder.
0: Yes, sir. Sa duha gid ni sila.
1: Kay murder gid kay ginplanuhan nila mo. Mm. Makul mo na tabo to tiprano, papagatungang gabi abot ti pagatake mo, but siguro well planned.
2: Mm.
1: So grabe, ang kabagalangan to, the way siya mag-istorya, duway siya ginapabudlayan ni Papa niya, kaya makita mo si Churak Bata sa pagkahamis mo, no?
2: Oo.
1: May pamilya naman to sa iyang gin-interview mo, Bray?
0: Sir? Yes, sir.
1: So, iya to gani bata nung naidugo sa likod kay nagsikan pa paglabo kay Lolo, ya?
0: Yes, sir.
1: Okay. Sige. So, Bray, thank you so much, kid. And, kabay pang hindi di pagpamarisa na muni. Kag ko na ba na nakita na nga muni, hindi na pagpilit lawas mo. No? Galing nga ba na, why naman guruga mo ya? Puli lang, bayan niya naman lang.
3: Basta hindi lang pagbiyain kabataan. Namula na kung nung kondisyon sa lalaki.
1: Ang ati panon kabataan
3: ati
1: niya?
3: Ati panon lang kabataan niya. Hindi lang pagbiyain niya, bisan ang ibang pang kabataan, hindi na ako. Ati panatan lang niya kabataan mo.
1: Langga yag li mga bata.
3: Ati pa na lang kasi nga ako yung mangita obra. So nagapang tanong balinghoy, kamuti.
1: Kita mga bal kabata, eh, pagway sa sudan niya, papaya ko nung kadalan niya dayon niya lubat. Isang kwan, takway, mga
3: pagambaya muna. Pagambaya pa, kami sudan pa. Mangutan, takway. Kaya ang likod nila, eh, medyo nami nga lugar. Hili portion eh. Kag ining lalaki kilala gini sa inubaan nga kapisan. Galing kaya mo labla, medyo may, kung tanawan mo siya, hindi mo doon may diferensya. Pero mabuot kaayo kag kapisan.
1: Kag maputi nga klase lalaki to. Too much love will kill you. Sila ni Roda Angeles Knight. Sige. Obray, salamat gino, Obray.
0: Thank you so much kay K5 Eljan, kay K5 Eric. Report, gikan diri sa Surunga Bayan sa Negros Occidental. Ini si K5, Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros.
3: K5, grabe, no? FM. Grabe ang mga buhay.
1: Salamat K5 Aubrey Suspenia. I hope that nakakuha kita kag nakapulot leksyon din. May mga tao galing kay K5 Eric, like in the case ning napatay. Balaan niya naman gatinunto sa awa niya. Isa lang kondisyon niya, singati, okay lang ha.
3: Arigla lang kabataan ta.
1: Kaliguro, may mga best kong kaisa, hindi mapunggan, bla. Ilabi ng lines talang, kinabatian niya pagkasugilan nung skiridong mantos piyak.
3: Tito, okay man lang ganit siya. Galing, tito, siguro makumor gina siya eh. Nakumor. Amo, tiguro pangkumor niya sa gabi ito. Tito, nakainom siya. Ang hambal sa taga-bangga na nga gabliga isda, bla. Sige, mainom nila siya, tis magbusaka to si ilang mapuli. Kasi nga gusto niya, pag-abot siya, matulugan siya. Kay kada kita iya sa kabataan nga gadulom nga tinulog sa isa kagamay nga lugar, madumduman niya kung kapila siya kabisis, ginbutangan sang kwan sa ulo niya.
1: Dali ka?
3: Amo na ang hambal sa mga tao.
1: Man. Sa piyak kabayin, hadin sa ginpatay, nga ginlabo. Isa naman kabangkay na sa panginputo sa tape. Ha? Kag ining sospe, o kurbik, di ba? Jerry Lo, standby. Kahapon, dira sa may Talok, no? Sa Bago City.
3: Talok, Bago.
1: May nasapuan nga bang kay ginputos pa. Palihog gina yung pakitang putos, dabla. Aring putos, oh, mga kakipay. Ginputos, kinis plastic, ginalangawa na ganito. Pero medyo masubo-subo nga balita mga K5 because it seems gining suspect. May mga record ba nindi siya ganito sa kapulisan? Ilabi na kaso nga pag gano'n to, K5, pagpangawat?
3: Illegal gambling.
1: Illegal gambling? Amo niyo ang kaso yun? I don't know. Diin ba na ginaangot, iningiya kamatay yun, nga ginsalbi siya, kaging putos, ginabiya sa plastic, doon ka nakukin sa lain niya. I-check na sa K5, Jerry Lo, paano nasapuan, kag paano nakilalang biktima, anong background, kag anong motibo sa saling na krimen. K5, Jerry Lo, go ahead.
4: K5 Aljan and K5 Eric, sa motibo sa krimen, sa karunti developing story pa ina, kaya ongoing pa ang investigasyon sa ngatong sining mga otoridad. But K5 Aljan, angot naman sa pagkasapo sa sining nga biktima, kagapon, sang aga, pasado alas 10, K5 Aljan and K5 Eric, minag pang-abuno no, sa isa ka kampo riya sa may barangay Pakol sa Bago City. Kag K5 Eric and K5 Aljan, napamauan sa ining mga nag-aubra sa kampo ang bangkay nga nag-aalingasaw o kung nag-ausbong na. So, yara na galing ni sa advanced state of decomposition. Ang tabi sa mga nag-aubra sa kampo, isa lamang kaido ka K5 Aljan, ang nagapanimaho sa kilid sang dalan.
3: Di indapit sa bago ni Juan, K5 Jerry Lo. Di indapit sa bago. Established na nai.
4: Okay, ang location gid is along the highway, mga three steps lang guro alin sa highway or sa dalan gid mismo sa barangay Pakol.
3: Okay.
4: O diri sa may purok lang ka, barangay Pakol sa Bago City. Kag ginaaligar nga posible ka K5 Eric nga ginbilin ining bangkay sa biktima. So okay. Ang plastada diri ka K5 Aljan and ka K5 Eric ining biktima nasapuan ini no sang mga manog abuno sang kampo. So dito kag na confirm nila nga tawo kay bangod nga may ara ini ka K5 Eric and ka Aljan sang tiil kag ulo. So naputos ini sang packing tape ang bilog sini nga lawas. Actually wala gid sang buhok nga makita kay pati ang ulo kag asta sa dapa-dapa asta siya mga tudlo sang tiil naputos gid ka K5 Eric and ka K5 Aljan sang packing tape. Ang iya sini nga tiil na higot pa no sa iya sini nga likod nga portion is iya nga hita pala ka K5 Eric and ka K5 Aljan kag ang iya sining posisyon nagahapa ini kag nagabaklid. So ang ginggamit sa paghigot sa sining bangkay o sa sining biktima ka K5 Eric and K5 Aljan higot nga higot daw iya sang ido bla ka K5 Eric and K5 Aljan kag ginigtan pagid no agud ni masiguro ginigtan pagid sang alambre ang iya sining tiil kag kamot sa
3: grabe ba.
4: Okay. So ang base aton sini paano naman siya na kilalaan ka K5 Eric and ka K5 Aljan. So base aton nga pag interview sa anay live-in partner sa sining nga biktima nga si alias Dayan, nakita nila sa balita no pinaagi man sa aton sini nga live kay
3: kitang nagbreak
4: kita nga naglive dito kahapon kag dumi suspetso na sila nga daw amuamugid ang kag namising ang ila sa nga himata. So actually pagkadto nila gin confirm kag nakita ginila ka K5 Eric and K5 Aljan nga positive gid no nga ining biktima gin kilala nga amo si Raymart Rojas 26 anyos ini siya kag residente no sang Liganes Iloilo galing diri siya nagdako
1: taga Liganes
4: nang buhi.
1: Ano ngalan niya?
4: Si Raymart Rojas.
3: Rojas. Okay.
4: So actually resident din ni Silaya or nagdako nabata ini Silaya sa Iloilo. Ugaling ka K5 Eric and ka K5 Aljan, nagaubra ini siya diri sa Bacolod City Public Plaza do naga strike bala or naga sideline bilang barker or nagapapark sa mga salakyan ng motor.
3: Okay.
4: So so ining biktima na pangasawa niya or na pangasawa niya ni ang si alias Dayan kag may isa sila ka bata nga minor de edad nga babayi. So ang plastada nagbulagay ini sila 2 years ago na kag ang ining live-in partner sang biktima ka K5 Eric and K5 Aljan kung mga may bata sila ginapa bisita gyapon no sang live-in partner ini nga biktima sa iya sini nga bata. Ugaling sang Sabado nga adlaw last nga nakita ining biktima sa Bacolod City Public Plaza nga yara pa dito ka K5 Eric and K5 Aljan and gin confirm man nato no or gin ask man nato ang iya sini nga live-in partner kung may mga previous bala ining kaso kag may mga naglain bala ang buot sa iya sini nga live-in partner. So miara sang pahayag ining iya sini nga live-in partner. Pamatian na naton kag K5 ba Eric si alias Dayan.
3: Okay. Okay, ma'am. Dayan, tanaw tang live-in partner mga K5.
1: Oras sa K5 News FM alas 8:31.
3: Ligo ko bitaw sang kay Dayan to ang live-in partner kuno nga na interview ni Kwan ni K5 Jerry lo. Ara ka na itan. Go ahead.
1: Okay. Play.
2: Sa so, nakita, sir, sa Sabado, amo na to last nga danay namon, ito ah. Kaiging ano ko siya, ang bata namon, bala, sir.
5: Sa diin mo siya nakita?
2: Sa plaza.
5: Ano obra niya, yun na?
2: Way lang ko idea, sir, pero kayo siyang una, gapamarking, nasa Baliga Barker.
5: Okay. Agi na siya nga na piso, may construction.
2: Ara, nakaagi sir, gwa sulod nung nasa sa prisoan. Tapos ginapagwa man na sa dayon may mga kalabutan. Kisa labutan si Manay, mula makagwa man sa dayon.
5: Anong ginimpayan siya sa muna?
2: Gambling, kung gambling man lang sir.
5: Mga
2: may ara man, pero galing kayo wala sa ganyan, wala yun siya complainant.
5: Wala man sa ganyan.
3: Ano kakakwan mo siyang babae niyo? Kaedukada man?
4: Kamuto ka kay Feb Eric.
3: Kay Feb Jerry lo, babae, doon kaedukada man, no? Do ka edukada man ang babae, do maayo maguluhambal.
4: So actually kalma lang siya sa nga naga ano siya sa aton gapa interview and willing man siya gani actually ka K5 Eric and K5 Aljan nga magpa-interview. So ang Blasada diri ka kay Faberic and Kirao diyan no to ginabulbanta tatlo kadlaw na nga or dua or isa or sobra dua kadlaw na nga ginabili ini nga bangkay sang biktima dira iya sa igad sandalan. Actually may interview kita kay Police Senior Master Sergeant Erwin Hamandre angot naman sa pagkasapo no sa sining bangkay ka kay Five Eric Kirao diyan pamadembla nato
3: nabe sir. Tanaon ta be. Tanaon ta. Sir Raman, ang aton nga pulis, eh, tanaon ta na yung mga K5. Ba?
1: Ano, mati ala to.
6: Dan one day na sir, kaya damo na sa mga langaw di sa area, pagkabot kagina. So, mga more or less siguro sir, mga one or two days na nga rin sa area sir. Kanda ka pa naman sir, sa turo investigation, kag backtracking sa mga CCTV sa area sir, kung may posibilidad nga nakaka-capture.
4: So kay K5 Eric and kay K5 Aljan angot naman sa backtracking ginamuno no ni Police Senior Master Sergeant Erwin Hamandre, may ara sang ginhungod gin naton ni nga exclusive na interview naton nga may isa ka residente nga may nakita sila Martes sang gabi mga pasado alas 11 nga nagpundo sa isa ka salakyan hindi malayo sa lugar kundi in nagluntad or diin nakita ining bangkay no kag minanaog allegedly tatlo ka mga lalaki nga dalagko ang lawas. So pamatian na naton ka K5 Eric and ka K5 Aljan si alias Juan.
3: Okay, alias Juan. Alias Juan abito, tanaw abito.
1: Higad karsada, galing naging tapok lang siya doon, no?
3: Again, ang wigit portion naman niya, hamon naman yung nagising unal, blaga katabo, git, wigit talo. Portion.
1: Para
3: git,
1: highway na,
3: oh? Oo.
1: Ang hinaboy lang siya doon sa hili doon.
7: Hindi siguro, mga 11 to 12, 12 may nakita doon sila na tatlo katawo. Ilang lampi sa unang sang balay sino. Klaro naman kung may tao, git. Naging agaw man lang ito kung may salakyan mga gulpi ng pasaka pababa. Dari buwing ito, anong isa, o buwing tumaaw sa buro. Nagkantuan man naman dito, pero wala pa na naman na di paraan niya may amon na da. Ipatay na daw yun, so nagri na...
8: Dugay sila sa nagpundo.
7: Dugay man ko na mga... Lapit-lapit mo siguro mga tunga sa oras siguro ang... tatlo lang man ang nakita naman. Sa bayo nila dagko, misli yan.
3: Okay. Pila ko no katawo to kay 5 Jerilo?
1: Tatlo. Tatlo? Lagko, lawas.
3: Grabe. Ang mga ano oras to?
4: Pasado alas 11.
3: Sang?
1: Gabi.
4: Sang gabi.
3: Ah, ara na. Tiyan mo na na. Sang nagligad nga sa Lunes?
4: Sang Martes.
3: Martes na, sang gabi.
1: So Martes, nasa puwan siya kagapon. So ang bangkaya ka K5 Jerilo, hindi pa manggid siya nga aras advanced state of decomposition.
4: Advanced state na ka K5
1: so sad based sa pagpananaw sa mapila na siya kadlaw patay.
4: Mga 2 to 3 days na ka K5 Eric.
1: So chakto gid kon pitsa 30 but siya kanon siya pinatay sa pitsa 30 man sang gabi. Gin-kidnap siya sa Badomo. Last siya ko na nakita sang asawa niya June
4: 27.
1: Then nasa puwan siya, kagapon, pitsa dos. So mas probably, kung isipon, tadri siya ginpatay o Lunes.
3: Most or, likely Monday evening. Monday evening. Oh.
1: So, maapas lang ko to ah. No? Sige, go ahead ka K5 Jerilo.
4: So sa karoon ka K5 Eric and K5 Jan, di ang bangkay.
1: Kabalibol no, ko na eh.
4: Biktima ka K5 Eric and K5 Jan, di grabe na ang baho kagakadunot na actually. So ang nag-decide na lang ang pamilya ka Kevaric and Kevaljan nga irubong na lang diretso or idlubong na lang rikta ining bangkay ni Raymart diriya sa may Maaw no public cemetery sa Baguio City bangod nga tipigado man kag wala sila sang lubngan sa Bacolod City kay ti syempre sa nasambit natong kaina wala sila ya sang pamilya nga yari diri sa Negros or sa Bacolod kay taga Iloilo ini siya ang biktima ka Kevaric and Kevaljan
3: diin na subong ang bangkay kay 5 Jerilo ni sang nasapuan.
4: Ang bangkay ka K5 Eric ang ginlubong no kagabi dito ya sa may Maaw Public Cemetery bangod nga ti hindi man matlubong kuno sa Bacolod bangod nga wala sila sang lulubngan ka kay Faberic and kay Veljan, kay ti pigado man, kag wala man sa pamilya bala ka kay Faberic and kay Veljan, ining biktima diri, ang utod niya ti ari diriya ka kay Faberic and kay Veljan, pero wala man sang permanente gid bala or stable nga puluyan gid or ilistaran ang ining mga ang pamilya. So ang iya giyang permanent residence or ang iya siniyang origin gidya ka kay Faberic and kay Veljan ti taga Iloilo. So ang atod dito yung ginikanan niya, kag ang iba niyang mga utod, so siya kag isaya lang ka utod ang ari diri. And about naman sa motive or sa motibo sa krimen ka kay Faberic and kay Veljan, ti gina-follow up naton si Police Lieutenant Colonel Latayon kung may development na bala, no, sila sa ining krimen kahit subong nagatuhaw na ka kay Faberic and kay Veljan ining mga balita nga involbado ini sa illegal nga droga, pagpangawat, kag iban pa, no, illegal gambling. So amo ni ka kay Faberic and kay Veljan aton sini nga gina-follow up kag bantayan sa aton sini nga mga
3: kakilala. Dali lang kay Five Jerilo, dali lang gid. Medyo na gusto ko lang klarohon ini. So tatlo ka tawo ang nakita nga nagpundo sa lugar dira sa Pakol Bago area at around 11 o'clock in the evening of a Tuesday, right? Martes. Now, kung tatlo ka tawo ang nakitaan and ang salakyan is facing Maaw, so meaning halin sa general direction of either Bacolod or Bago.
4: Okay, National Highway.
3: National Highway. Now, ang pamangkot amo ni. Ano na iya ang update sang pulis, parte sa anggulo, sino ang nagwigit sa tawo nga ini?
4: Amo na, ang aton sini nga iga follow up man. Actually, gintawganta, no, ang chief investigator sa nga ining krimen, si Sir Erwin Hamandre. And sunod sa iya, ongoing ang ilang coordination karon sa mga police station sa Bacolod City kay may mga record ining biktima sa backup 1, backup 2, no, kay base balati may mga nabiktima ini may mga nabiktima man ini sa pagpangawat kag iban pa ka kay Faberic and kay Veljan, and wala taman ginakuha ang isa ka anggulo pagid kay Faberic. Actually may ara kita si Sir kay Veljan naka-witness gini sa Barangay Dulaw sa Bago City sa sadto pang duwa ka tuig na siguro nagaligad. May ara man sa duwa ka mga persona ang nasapuan bala sa Barangay Dulaw nga ginpaking tipman ang ila sini nga lawas kag ang ila sini ba ka gin patay pinaagi sa pagkuga blasang stroke kag kay Faberic, no. So those same ang natabo diri sa iya kay wala sang gunshot wound, wala na isang bitan ining biktima, only kagin suffocate, kagin kuga lang ini kaka kay Faberic.
3: Amo na taning pamangkot ko si imo, so wala siya mga visible wound sa lawas niya. Wala gin.
4: May ara siya pilas nga gamay sa ulo, pero hindi deadly suno sa aton sining PNP. Nakapatay gid sa iya is ang
3: asphyxia
4: nga ginhugot sa iya sining liog pati na ginpalibutan ang iya baba kag ilong nga hindi siya makaginawa ka kay Faberic.
3: Okay, so asphyxia, ginkuga, ginapuot siya bilang amuning pagpatay sa iya. So it's a kind of death nga masyado kasakit. Killing me softly panawag sa kay Faberic. Lumabat siya ganob lang kadula gidyang ginhawa mo. Now, with that, kag amo nang inaimo obserbasyon bag-o lang nga daw may nagligad, daw may ara na similar nga amo sina nga sitwasyon. May mga lead na ihan ang kapi ang kapulisanta kung sino ang nagahimo sini. Is it grupo nga may ara gidya nga amo ini ang ilang manera sa pagpatay sang tawo?
4: Amo na ang aton sini nga pamangkot sa PNP man kung konektado bala ang ining insidente sa previous man nga nakasalapuan nga mga bangkay sang tawo sa Barangay Dilaw Ligad, no, kay ti syempre ang mga background man sa to kay Faberic may mga kaso man may mga kaso sa illegal nga droga, pagpangawat, iban pa. So ini those same gid nga kaso, and ang pamilya ginapangita nila kung sino ang nagpiansa sa sining biktima sa prisuhan ka kay Five Eric. Kinapriso ini sa backup 1 ka kay Five Eric, no? Okay. Sa sining 2024 bangot sa illegal gambling. So ginapangita karon sa pamilya kung sino ang nagpiansa sa sining biktima agod nga makagwa sa prisuhan kagati pagkagwa sini amo ni dayon
3: ang Wilson.
4: Sunod ka Five Eric and ka kay Five Eric nga napatay na dayon ining biktima.
3: Okay. Finally, kung ang ini nga tawo is may mga kaso nga kung tawagon naton petty crimes nang gagmay lang la pangulo pangawat dire pangawat dira adik-adik dire adik-adik didto hindi man siya high value nga klase tao nga akaron patyon siya nga in a way nga ang ginhimo siya dok kaorganisado ano ini siya
4: amo na ka K5 Eric and Kiovel jan ang background ti amonto suno sa asawa amo na may pagkakawatan pero wala ginapasakaan sa kaso kay bangod gagmay lang man and gagamit sa illegal nga droga kagwa sulod sa prisuhan so wala ta kabalo ka Kiovel jan ka Eric karon kung sinugid ang nagtuyo sini but ang klaro karon ri ka K5 Eric is may mga posibilidad no nga iangot ini sang PNP sa mga previous niya nga mga kaso kag previous nga mga investigation nila
3: standby Wilson
4: ining, ining biktima ka Kiovel
3: okay so thank you gid K5 Jerilo job well done mayo gid kay gin break mo ini kagapon kag nangin exclusive diri sa aton sa K5 News FM thank you.
4: So amo na ato sining development update angot sa sining bangkay nga nasapuan kag nakilala na kag nalubong na no kagabi diri sa Barangay Pakol sa Bago City. Report ginadulong sa aton sa Kalwan sa DTX 700 D3 Bio and Mighty C the alkaline based na vitamin C. Ako si K5 Jerry Lu Mungkal na Luis. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Foro de los Pueblos.
3: Thank you so much K5 Jerry Lo na Luis. Grabe, extensive nga mga balita, asod-asod nga mga crimes or krimen ang aton gindala sa inyo. Nag-focus kita sa natabo dito sa banwa sang Hinubaan. Ginlapos kita sa banwa sa siyudad sang Bago area dira sa maaw nga may nasapuan nga patay mga ka K5.
8: Foro de los Pueblos.
3: Totoo itanlihog ko anay kuha sa kay K5 Wilson. Final na lang sa hinga puspusan nga bahin sa aton pagpangalagad. Kung aabitan one time lang si Wilson kung ano nang update sa ginpatigayo naton nga matas ang K5 dito sa Barangay Tangobtan. Tawag yan ay si Wilson Tan.
8: Foro de los Pueblos.
3: Ginapapangita ko na si K5 Wilson. Agod nga makuha ko lang yung update. Ipakita balada tayo tawag siya na kadali. Taning agawa lang Tan na para nga mahingagaw talang last full show. Subong mga K5, nag-isahanon si Itan to sa piyak na hawla, kung isahanon man dire, kay last day subong sang amon nga sports fest, so ato sila subong sa gymnasium sang Rayo Gym, diri sa Barangay Takuling nga iya sang K5 News FM. Ara si Wilson Tan, okay, tanawa siya anay kung ano ang update, kaya ang balita ko, mga K5, dumduman nyo tong sa tangob ng ligad nga adlaw, dumduman nyo tong balita ta sa tangob, nga nagapuswak lang tubig dito sa dalan sang tangob. Ang balita ko itando na solve. Ang balita ko tan na solve ang bago. Ako anong bago? Ang tangob, no? Daw na solve ang tangob kay nauntat na ang tubod sang tubig dito. Very briefly lang, very quickly lang si K5 Wilson Villena. Wilson, kamusta to son ang tangob son sa matas ang K5? May tubig pa mapatindog ta to swimming pool?
9: K5 Eric.
3: Hindi ko pagulpi ha. Hindi ko pagulpi ha Wilson ha. Dali lang Wilson. Itan, ang picture. Wilson, hindi ko pagulpi ha. Nasulbaro ay.
9: K5 Eric.
3: Oo, nasulbar.
9: Ama, bago ko lang K5 Eric. Salamat sa Diyos.
3: Ha? Nga ah?
9: Salamat sa Diyos K5 Eric. Kasi pila pa lang kadlaw no. Narisulba na ang na kayo na K5 Eric.
3: Tuod ka.
9: Madasing nga gin, ano, madasing nga gin respondihan kagin kayo, ini ang linya sa tubig ito K5 Eric no, sa may Purok Villa, Barangay Tangob, sa syudad sa Bacolod.
3: Di palakpakan, tanay, palakpakan. Nasolve ng Tangob. Buko na miton. Kanamiton. Ang kwa niya to, ang sa Barangay 17, nasolve mo ay sa KDSS.
9: Ano K5 Eric?
3: Ay sa kilid SSS na solbo ay?
9: Sa kilid SSS K5 Eric nag-agi makita to ay pabanto masulbar kay kagapon may manto basigi una na dinilang sa may tangob.
3: Mga ka K5 Wilson ginapakita ko dire subong ang picture wala na sang open swimming pool sa tangob. Ang iban pag inabitan may mga video-video na tani pakita abitan. Bow very good Wilson. Kuna mo very good naman subong si Prime Water. Yeah. Napaknutan kagamay nag very good.
9: nasulbar ng KFIRE kang ila sa itong problema. Hindi naman problema si ma'am. Nga oh. Nagabayad sila sa ila na tubig na wala sa bill. Kaya doon naglingin ang ulo kung tuligan si KFIRE.
3: Oo.
9: Kurte amo na subong mo ang pag-abot na ito. Nakipot sila na doon kamala sa duta. Di isang dalan dito. So amo na gali. Nakapula, nakagitapukan sa balas kay Primary.
3: Dok, kasan na, ulan to Wilson nga nagligad nga daw nga nagakatin-katin ka pa kag nagapanghikay, no?
9: As in, kay Primary ka dati, gani kayo sa pagkaibo.
3: Buko ka na.
9: Antes kita makalabot, dira sa tangot, nagkisita, man kita sa magsilingan kay Primary.
3: Te?
9: So, ako dito, ang, although ay patumatakpan, pero no. Namin na ang blow sa tamburong kay Primary.
3: Tuod ka?
9: Oo, namin naway na sa baha, wala na sa porsyon sa talan.
3: Dumaayo. Kung amo ang sulsog batalyon, effective?
9: Oo, oh, effective.
3: Sa kabugwason na sa kabugwason?
9: Sulsog ang tiltig.
3: Sulsog ang tiltig, ayos. Ang diri naman iya sa open swimming pool tangob resort area,
9: Sulbar naman.
3: Sulbar na. Grabe, Gidja Wilson, ang matas ang K5. Boka nami. Timaga mo ni ng Wilson, pwede ka makasubmit resignation mo sa K5? Sa ilo ka sa Prime Water?
9: Inspector?
3: Inspector, tagaan ka. Bisang bago nga sa lakyan nga mga 2027 model. Balakang, Wilson, libot ka na lang sa bilog nga bakulod. Pangita to, kundi indapit ang mata sa K5. Kaingin mo mata, pwerte ka si Plat. Agod nga may kayuhon kami. Mag-Abu Dhabi, Wilson, ang Prime Water si mo. Anong sabat mo?
9: Ay, hindi ko ya kay Doc Ramel. Ako no, Brian.
3: Isa pa na. Isa pa na.
9: Wala ko mo tingin yan. Maubra ko malang ubra ninyo. Ngari ko sa kipay pa mabailo pa ko na. Di ba upang mulayo?
3: Kung na mo, Wilson, klaruhon ko lang. Solve ang lutalutahan ta. Yeah, mayogin.
9: Ang duwata ka, tatlo sa kickover. Kasi di kasi mana na sulbat na kita, Eric.
3: Tatlo.
9: May kita lang to ang sa may first lakson na ginabiyan. Taway pa to.
3: Ang tatlo ta, number one is...
9: Mansilingan.
3: Mansilingan, sulsog. Hmm. Kabugwason. Number two, Tangob. Sold. Number three, Lacson Street, 1st Street, 17th Lacson, ongoing ang ugtas. Why pa?
9: Pero may markings to, may nakita. Kita to ng markings kay Pepe.
3: Okay. Te, very good namin. Hindi naman namalain. 2 out of 3, hindi naman namalain. Those scores ang ginatanaw mo, subong na nga balibol ba?
9: Oh, hari ko ganis sa sagwa na kay kasubot naman din ang hampang sa sunod sa dati kita Amerika.
3: Tikita mo.
9: Ba't ikaw mahampang ka man badminton di gani? Ito ikaw di ang pinaka-backout nga kontrawa nila. Wala tulap
3: na
9: sila.
3: Why na? No, napirdi kami. Napirdi. Kay siling ni Robert Pacardo sa akon, ngayon hindi ka lang kay Pepe Eric maghampang, lifetime supply of mangga ka.
9: Abaw.
3: Oo. Di, why ko nagpasugot? Why ko nagpasugot? Pero pirdigid kami ah.
9: Sige lang kay Pepe Rick, no? Ang sali bukas masagyapo ng aton sining bukas masagyapo ng aton sining kwano ka linya sa K5 Kabalaka pala Kabalaka Jer Tato sa mga reklamo man sa mga barangay kay Pepe Rick kung mga kaangay sini pala kagawiling kinang matas ang K5 no? Kapag
3: libuton ginayasang matas ang K5 Wilson, yes. Kay kung may makita now your assignment for next week is follow up sang Barangay 1, no? No, not Barangay 1, but Barangay 17, Lacson. Hindi lang kita limitado sa tubi, kundi iban pagid nga mga makita ta, nga mga kinanglan solusyonan, nga makita sang mata sang K5. Not only tubi, no? Kung ano pagid ang makita ta, Wilson. So keep up the good job and... Kabay pa nga sa imo pa dahil nga pagtindog sa kalsada, hindi ka lang permi masapridan sa hindi pasahe nga Jeep Wilson.
9: So, kaya rin kay Pepirik ang tao na dugay, maanggit-anggit naman sa kalog na ginatupadan, saka na po nagtupad man sa patay nga kating itong aging kagatang ito.
3: Ay, Wilson, very quickly, ano nagtabo itong ido nga galaway sa talisay? Can you give us a rundown? Quickly lang, I give you 2 minutes.
9: Kagapon ka sa Eric, no, nang patulong kita dito kag yung sakyang ang mga biktima bala sa Nike. Actually, isa ka itom na itom na may punta, ang punta sa ikaw kasi rin na puti. Mm. Ang nagaliw-liw o po nagalayaw sa may bahay sa Prades at Fernando siya ng Salita. Kaya Eric, anong kabilog kanding ang ikagat kasi si Nike at napatay? Isa sa mga kanding drake sa Eric is nagabalor 20 mil pesos kay imported din siya.
3: Ang lagko ng Bram, ang lagko ng kanding ng Dabacay, Churaya.
9: Oo. Tapos na interview taman ining bantay sa kanding nga amo ning ikagat sa idog sa baba kita kita Eric. Baba kita strike niya. So di pa mangkot ko sa Sir Helmar, anong rason niya kadamo sa kadton sa imo may kuko, may tiil, may butkon na baba kit. So ginhanaan niya tabugo ng idog kita Eric, yung nakita niya nga ginatubok ang mga kanding, tabuyo niya tanong isang bato, pagtalikod niya, abiyan na lagyo na kita Eric, pagkiso iya balik, lumumpas ng idog siya tubang.
3: Baloka nga nga baba again, kay siling siya ido, niya kagahor niya baba mo. Aha, ibuti ka luwa
9: yun. Kasi iya baba, iya ilong, kasi man kita Eric, kaya nalabot.
3: Sige lang ah. Well, so na i-reserve mo mga follow-up para sa Lunes, kaya balo kumahampang ka pa dira subo. Kag naka-short kag nubo-nubo eh, no?
9: Ah, wala. Wala ko ni Kepeberek ang hampang. Kuya Lumba, kaon. So, mahulat.
3: Thank you, Wilson. Thank you, Wilson. I'm running out of time.
9: Sige. Thank you so much, Kepeberek. No, so, mula na ito sininga balita. No, ang ginadulo sa inyo. Of course, ang Mighty City 355 Texas 100. Subo nga maulan. No, siyempo, nagainit. Kag nagaulan, mag Kepeberek. No, baylo-baylo ang klima. Kinang lang protektado kita kag pag-o ng aton sining immune system di magkalipat magtumar sa Mighty C. So upo na ako sa patrol si K5 Vincent Corralde na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ka balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros.
10: Foro de los Pueblos.
3: Okay mga K5, nabatian si K5 Wilson Villana, alang-alang nagita sa tiyempo mga K5. Gina-remind na lang kamo nga subo nga adlaw nga Biyernes sa Victorias, alas 9, sa launa, may ara kita dira nga free clinic, mga ka-K5, sa Victorias. Okay? It's Friday. Kag, diri sa Bacolod, Sunday to Friday, si Doc Sam, ara man 9 to 5, dira sa aton clinic, sa Libertad Street. Ara dira ka dako isang clinic naton. Hindi pagkalimta ng aton nga D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C. In behalf sa kay K5 Eljan Castaño, ini si K5 Eric Tinerefe Nagasiling. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Lunes naman! Bye-bye, bye-bye!
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
10: K5 News FM.

0: DDX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
0: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DDX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DDX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabasko sang imong arisis. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drop

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information,

0: Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. No? Oras ubong 9:04 kag saliwat ready ka mo kay ato naman pag-istoryahan ang mga topiko para kita manatiling healthy. Ha? So welcome ka mo kag aton pag-istoryahan dire mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan or lifestyle nga healthy para hindi kita magkasakit. No? Bawal magkasakit sa subong nga panahon kag saliwat mayong aga. Ako gali si Engineer Rooney Albao, kag-upod na ton sa atong programa, Sir Boy Zulweta. Sir Boy, mayong aga.
2: Mayong aga, Engineer. It's a Friday, no? Kabay pa kampiyon ang lawas. Taki, siyempre, naka DTX 500, no? Naka Mighty C, the Alkaline Vitamin C, kag D3 Bio. Good morning da sa atong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga, tanga, Snow Rubs, and KSS supporters. Maayong aga sa inyo, no? So that's why naka DTX 500 kit permit para makabato ta sa ginatawag nga oxidative stress nga ga-cause sa ginatawag nga premature aging sang aton mga selula, or in short, gapatigulang pangkontra ang DTX sa ginatawag nga dasig nga pagtigulang sa aton selula, which is ga-affect sang aton overall health, no? Ga-cause ni sa ginatawag nga mga degradation sang imo, sang hindi lang cellular health mo kundi sang imo tissue health, sang organ health mo, kay damo free radicals o nagka-cause oxidative stress. Ang sabat da, mag DTX 500 ang paaman, may ampalaya extract, gapanubo sa imo blood sugar. So if you're diabetic, perfect manin sa imo ang ginatawag nga DTX 500 food supplement. Kung gusto mo i-boosting imo immune system, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas para makabato man sa ginatawag nga daily invasion. Hindi ganun yung baldili. Every minute, kuno every second, may invasion sa mikrobyo nga gasulod sa aton lawas. Hindi talang namabatsagan, kay ginatap na sa aton immune system, lalo na kung kondisyon ini kay nakagamay ti si alkaline vitamin C ka every day. And of course, ang paaman naman sa vitamin C, paborito gani mga paaman. Uh-huh. Ganami ang skin mo, Engineer. Uh-huh. Ang ganagaputi ka, ha? Gadula ang imo wrinkles kay kataas ang collagen level kag glutathione level.
1: Hindi mo, mga puting-puti, kundi do ga pinkish ka bala.
2: Oo na. Do
1: pinkish, do healthy bala. Do batang bata ang dating sa
2: gamat-amat bata. Kay vitamin C is not only what they call this, an immune booster vitamin. It is also a skin specialist, no? And of course, kung when it comes to your eyes, kung gusto mo yung eyes mo condition gidya perme, ha? Layo ka sa ginatawag nga stress ang mata mo na, that caused by, no, sobrang exposed sa tablet, sa computer, sa cellphone, tanaw perme TV, gapulaw ka perme. All of these vices and mga batasan ini, amuning ga degrade sa aton health, sa aton mata, no? So, anong sabat na? Mag Eye Care Gold Capsule. Eye Care Gold Capsule is rich in vitamin E, vitamin C, bilberry extracts, and essential nutrients nga ga-improve sa aton eye health. Para ma-maintain mo ng 20/20 vision mo. Para layo kasi ginatawag ng mga eye diseases, no? Kampiyon gini ang ginatawag nga Eye Care Gold Capsule. When it comes to relaxing your eyes, pwede mo ni siya patuluan sang eye care drops rich in hyaluronic acid that cleans your eyes and relieve your eyes from eye stress, as ang ginatawag nga eye strain. So kung gusto mo whole package regarding eye care, ay hindi kayo malipat sini nga suplemento, Eye Care Gold Supplement. And of course, kung gusto mo niya protektado ka kontra sa mga mikrobyo, ha, ng mga gadalas ang masakit to, like sang trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, no? Kag gusto mo dali ka mag-ayo, ang sabat na mag D3 Bio.
1: Okay, Sir Boy, salamat. Kag salamat, gusto ko lang, ha? Remind ko lang, ha? Masiling sila daw uli anon kita sini. Gusto tayo manatiling informed ng itong mga patagparamati. Kinanglan ta mag-take permi adlaw-adlaw. DTX 500 of Dante's Mighty C, alkaline ng vitamin C. Of course, D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Sir Boy, ano ang topiko ta subong para sa DTX 500, anong mga benefits nga mahatag isang DTX 500.
2: Thank you, engineer. No, every day ka lang tinatawag sang antioxidant. Every day ginaya. Hindi ginaya nga ati na mo yung malang ko. Way man ko ginobra.
1: Uh-huh.
2: Mismo ang pagginhawa mo o mismo nga buhi ka lang.
1: Okay.
2: Ang lawas mo ga produce ang tinatawag nga free radicals nga aki amon siya ang kumbaga ang lata. Amon siya ang kumbaga ang residue sang imo metabolismo. Meaning to say, bis kang wala ka gagiho, gagiho mo naghapon ng lawas mo, it still use oxygen and glucose in order nga ipump, gaan energy ang imo heart, ang imo brain, and everything. And simply living, kumbaga, you still produce free radicals.
1: Ang matabla, Sir Boy, nga doga muta-muta, pagbogta mo, gamuta-muta, di mga free radicals mo na, or something nga, anong epektos na yaman sa aton nga health abi? Anong indication sina kung gamuta-muta ka pa bugta mo?
2: Kasi simply your eyes, when your eyes is asleep, it also cleans itself.
1: Okay.
2: So ina ang muta mo mga higko na
1: okay.
2: Nga halin sa imo mata nga ginpagwa sa mga fluids sa imo mata.
1: But sing anon active kag healthy imo mata kung nagagwa ang mga muta-muta ko naga kay ginatinloan niya mo maayo sa magtinlo.
2: Okay. Kampiyon.
1: Sige.
2: Okay, no? So, anong ginaobras ang ginatawag nga antioxidant nga ini, no? Ini nga antioxidant ini, amuni siya ang gapugong sang ginatawag nga pagdamo sang free radicals para hindi siya maglabot sa oxidative stress level.
1: Uh-huh.
2: Ang free radicals, mapungganda na balay, hindi. Biskan ano mo nga pugong,
1: uh-huh,
2: maproduce kidyan lawas mo free radicals. Kung hindi man sa alin sa metabolismo mo, halin sa imo lifestyle.
1: Uh-huh.
2: Halin sa imo bisyo. Halin sa pag-abusa sa lawas. So kung maiwasan ba lang ang free radicals? Hindi. Ang oxidative stress, pwede.
1: Uh-huh.
2: Pwede mo malimit ang free radicals mo, pero hindi mo ni maiwasan. That's why, hindi mo giniya makwa sa imo, ginatawag nga, imo overall health, ang mag-take sa ginatawag nga mga foods nga rich in antioxidants.
1: Sir Boy, sa syudad bala, ang mga free radicals, mas madamo, guruy, kumpara sang sa ara ka sa bukid-bukid nga party, nga daw, nami sang panahon dito, sigan ka sang suba, abi, do layo ka sa free radicals, may ara man, pero hindi tama, hindi damo, nga pareha sa syudad, Sir Boy, kagrabing usok din nga daan.
2: So it follows, engineer, of course, the healthier the environment, mas less ang free radicals. Kasi ang free radicals siya, gadamo mo lang ni siya sa mga gatawag nga, number one, ito nga ba ko, lifestyle mo. Bis ka na lang kataga umapro kompleto kasi ang imo bisyote.
1: Of course.
2: Wala may gapon pulos, no? Pero kung ara ka sa syudad, yes, you are more prone. Mas damo diya aso. Ang pagkaon diya, hindi fresh.
1: Okay.
2: Ang gatawag nga, ang mga iban nga pagkaon, damo pa preservatives. Ano pagid? Damo diya ginatawag nga mga lifestyle nga makapadamo sa imo free radicals. Like, gabi mag-ubra. Simply by working hard, you know, which is kinanlan, taway man tamahibo, but we need to work hard, no? Lalo na kung if you exert physical stress, mental stress, all of those will need energy para maimo mo ng inang abagay. And by simply doing that, the more energy you use, the more free radicals ang ginapudyos ang nawas mo.
1: Sa syudad, Blaser Boy, ini mga chismis, the free radicals, maniguro, no? Damo-damo, chismusa, kang chismuso, ya, kung ari ka sa syudad, tapi lapit ngayon sa mga squatter area ka, the free radicals, no? Galalaing, ga tension, kumana?
2: Free radicals na engineer, kung mamati ka.
1: Oh.
2: Ha? Kung mapati ka.
1: Oh.
2: Ha? Pero kung chismis gani, hindi ba na tuod, chismis ma lang na. At, so, ba, amo na sa ano ko kampiyon dito sa mga
1: mga adlib to yan, no?
2: Adlib ni Didier yan. So, hindi mo makita nga ang antioxidant na hindi mo niya maiwasan. Hindi mo man ni, hindi, kumbaga, hindi mo na siya ma-set aside. You need to have a lot of antioxidant para ma-contradict ni ang ginatawag nga oxidative stress. Ang ini nga oxidative stress ni, it could be something that your body needs. It could be something that your body body really that doesn't need. Rarely we need oxidative stress, no? There are studies and research shows that our bodily process you also use oxidative stress to be normal, no? Pero ang pagsaka ginsang oxidative stress level makapalain giniya sa lawas, no? It affects your cell life, ganubo ang imo prescribed cell life. For example, ang isa mo ka cell ang iya kabuhi is 300 days. Kung bugana ka sa oxidative stress, kay bisyohan ka, palapulaw ka, ay hindi nakalapot 300. Ha? Galapot 200 palang patay na siya. So, ano ang katabo? Ang normal cycle nga mag-replace ang imo cells ang ilawas, hindi na matabo, kay earlier napatay ng selula mo. That will basically have a domino effect regarding sa health sang imo tissues, sang imo organ, depende kung diin na ang cells nga ginapektuhan sang oxidative stress, no? So kung ang question is pwede ba lang hindi ka mag-antioxidant, pwede man. Uh-huh. Ang honest nga answer, pwede man, pero mas dali ang pagtigulang mo.
1: Correct.
2: Pwede mo ba lang maiwasan ang free radicals? Again, ang sabat na hindi. So kanlan, your body mismo will tell you that. Remember, your body has its own system in defending itself from gatawag naton nga oxidative stress. Ga-release niya aton body sa mga innate antioxidant, mga gatawag nga glutathione, for example, no? Gina-release ni isang lawas ta kung feeling niya taas ng oxidative stress. Dinali ng glutathione, it comes from your liver, it comes from the liver, your liver cells. Gina-release ni para hindi magdamo ang oxidative stress mo. Mismo ang lawas mo gambal nga kailan lang ang antioxidant, kay mismo ang lawas mo ga-produce antioxidant para pangkontra sa oxidative stress.
1: Uh-huh.
2: Din bala gasulod ang DTX-500? Ang DTX-500 gasulod, kung amo katugin ng istorya at ang tao, nga hindi ya healthy ang lifestyle. Yung mga tao nga tamaran magkaunutan, which is the source of antioxidant. Hindi ga another source of antioxidant nga ginaiwasan, hindi man pala kaon prutas. Palapulaw pa siya, tapos si Permini, Permiga problema, hindi na naiiwasan. Sometimes,
1: kada kaon si Roy, mga malabla, mga pinirito lang, Permi, wala iuutan, wala sabaw,
2: correct na engineer, no? So, gasulod ang DTX-500. Remember, DTX-500 is a supplement. Gasupplementar ni sa.
1: Uh-huh.
2: Meaning to say, kung kulang ang lawas mo sa antioxidant, ang DTX-500, amun isang gasupplementar da. Ang galing, kampyon pagidya ang ginatawag niya pag-supplement niya. Kaya hindi lang niya antioxidant, kundi super antioxidant ang ginadala sa ginatawag niya DTX-500. May DSE nga pinakakusog ng antioxidant nga amun ni gabulig against ang oxidative stress sa mga tao nga unhealthy ang lifestyle.
1: Na masakit man lang tao, Sir Boy, kung deficient sila sa mga minerals, deficient sila sa mga vitamins. So dapat ining ginahambal tagid nga antioxidants para mabuligan, ma-boost nilang ilang mga immune system, Sir Boy.
2: Correct, engineer, no? Antioxidant is only one of the parameters nga kailan tayo ihatag sa lawas na. Damo pa dapat ihatag sa lawas na to have good overall health.
1: Correct.
2: Hindi lang antioxidant. Sakto to ang balmo, dapat may mga minerals pa. May mga vitamina pa. May anak pa ginatawag nga mga immune system boosting nga mga pagkaon. No?
1: Okay.
2: So, damo pa gin ang kailan sa lawas na. But, mind you, ang antioxidant plays a major role nga papalawig ang imo kabuhi. No, that's why importante gini ang DTX-500. Ang bako ginigina before ka nang hambal, para ni sa mga bisyuhan, para ni sa mga tao

0: dapat healthy lifestyle. Good life, for example, nami,
1: Christmas naman.
0: Di na, nami bilang kwan, jogging-jogging ka ng balason ka, bro, kada aga. Another pagina nga factor nga nagapanami sang imo health, sir boy.
1: Correct.
0: Amuna, nami tulog, physical activities, nami gina.
1: Physical stress is needed, no? We're not born to lie down every all day.
0: Uh-huh.
1: We're not born nga hindi ya magiho. We're born, ang tao ginhimo para magiho. So that's why kung wala kang exercise, wala kang gigiho, most likely kita mong lawas mo ga react, gatambok ka, ga flabby ka, ga pigaw ang imo resistensya. It your body will tell you nga hindi ka na magiyo kita.
0: Do tambok nga labo-labo, blesser boy, kalaw ay no.
1: Correct, no? That's why no, iwasan tang ina, iwasan ta na kanlan ta mag exercise. Kung hindi mo kaya mag-exercise, start by simply moving around. You walk. Okay na siya, nay, for the meantime. Hindi mo paggulpihon mga lawas. Sa mga medyo overweight da subong, hindi yung pagpilito ng lawas mo pag-gym, lawas-was da yun. Basta atakihon ka.
0: Uh-huh.
1: Hindi ka mag-amuna. Amat-amaton mo. No? For example, medyo overweight ka, o tam-an ka nagiging ka overweight, obese ka be, no? Gusto mo maniwang ka after 6 months
0: pagpelting
1: goal mo, ha? Hindi ka na yun paglagan to doki ba si atakihon ka
0: gani man.
1: You basically condition your body slowly.
0: Dapat may kwan ka, may outlook ka, may mindset ka nga mapaniwang ka gid sa buhi.
1: Oh, pero hinay-hinay. Hindi mo paggulpihon. Hindi ka mo kinaimportante, hindi ka sagid lagan. Remember, ang lawas mo, nagtambok, hinahinay man.
0: Uh-huh.
1: Pwede mo nagtambok, gulpe.
0: Correct, correct.
1: Ha? Amo man na ang pagpaniwang. Hindi ka man na magniwang, gulpe, because that's really unhealthy. Hinahinay lang, anay. Walk, you start by walking. Ha? Walk. Kada may pila putanta, anay, mawalk ka lang, anay, mga putanta, mga 1 kilometer, bi, gabi na nagani, for sa mga obese, kapoy na na sila, no? Tapos amat-amat mo da saka, no, the next month sa kaon mo. Never force your body if your body is still not conditioned to carry that kind of stress sa ilawas niya. So tip lang na, no? Tip lang na kung ikaw gusto magpaniwang, of course of this and D3 Bio, sang DTX 500 para mas makabato sa ginatawag ng mga demands sang imo lawas.
0: May mga lalaki, blesser boy, tamad na magsaka kay misis mo, tiyo mo sa kong isa na, lae na, wala na happiness, blesser boy.
1: Lae na yung imo yung exercise engineer. Lae na yung imo yan, no? Makatoto sa D3 Bio.
0: Okay, proceed kita. D3 Bio, anong mga benefits? Ano ang mahatag sa aton mga lawas? Ano mga masakit nga pwede mabuligan kung ikaw mag-inom sang D3 Bio, sir boy?
1: Kung ang DTX 500 para sa masakit ngalin sa ginatawag nga genetic or sa cellular level ng mga masakit, ang D3 Bio ya para niya sa mga magpugong naturally through a food supplement when it comes to diseases caused by harmful microorganisms. Amo na yung ilay at si DTX 500 sa mga metabolic disorder caused by oxidative stress. Si D3 Bio ya para yan naman yan sa mga masakit nga dala sa mga mikrobyo. Cost kan D3 Bio is a superfood supplement. Liwat-liwaton ta na. D3 Bio is a superfood supplement. Why? It contains cold-pressed extra virgin coconut oil, ang pinaka raw, ang pinaka bugana sang ang klase nga extra virgin coconut oil. Kaya amo ni siyang pinakadamo iya sang natawag nga medium chain fatty acids, which is the secret of D3 Bio. Kung may secret weapon mangin ang D3 Bio, it is its medium chain fatty acids. Kaya ini nga medium chain fatty acids nga ini, damo ni siya role. At as itself, kung lauric acid, saka lauric acid is 50% of your medium chain fatty acids nga sa D3 Bio. Simple hontan eh. Ano mo lang yun ang brasin ni? Number one, it provides instant energy to your body. Butantig na.
0: Okay.
1: Instant. Meaning to say,
0: hindi dugay, ara na yun.
1: Correct. Kung it will take around 28 steps for your body to convert glucose into energy, ang medium

0: chain fatty acid sa tatlo lang.
1: Okay.
0: So meaning to say, pag tumal mo sa D3 bio, dutay lang hulaton mo para makatag ni persa sa imulawas.
1: Okay.
0: So, ano bala ang ginatawag nga ubrasine? Well, kung mahilig ka sa sports, kung makita mo na mga sport drinks na, makita mo na sila label na kung anong kapabaskog sila, may medium chain fatty acids na. Instant energy ginatagsiin mo. Why is it important? It is important to athletes. It is important to people who wants to recover faster. Remember, kung halin ka sa masakit and you want to recover faster, then your cell will demand a source of energy for it to heal itself. Importante na.
1: So, D3 bio gid per
0: me. So, mag D3 bio gid per me. That's why, ang D3 bio, kung if you think that it's only an antimicrobial, kung feeling mo, pangkontra lang ni sa mikrobyo, sakto ka. Pero, may isa pagiginaubra ang D3 bio para dali ka mag-ayo. It gives your cells the energy it needs to repair itself.
1: Tingala ko, sir, boy, yung mga senior citizen na sa Amon, bala, nag-ambal, bawa inibulang mga suplemento new engineer, gapanami gid sang pamatyagan kun wala ta dumadugay pang kabuhi kuya kung makainom ko sang mga suplemento nga like for example DTX 500 Mighty C kag ang D3 bio dumadugay puya kunong kabuhi niya kay gapagsik sa serboy.
0: Ang pagsuplementar sa lawas importante kay again our diet is not perfect. Your diet is basically the means of your body, besides medication, is the means of your body to repair itself, to heal itself, and to protect itself. Without nutrients and minerals and vitamins coming from our food, mabudayan gin ang lawas ni pinsata. So kung kulang ka sa pagkaon, sa mga pagkaon, ng healthy nga pagkaon, di ka sulod ang food supplementation. Di ka sulod ang DTX 500, di ka sulod ang D3 bio. So going back to D3 bio, ano pagid bala ang ginatag sini? So besides nga ginpataya to ang mikrobyo, nga gatuga sa imo pagmasakit, it gives your cells again that ability nga maka-recover dayon. That's why ang amon slogan sa D3 Bio, gusto ka mag-ayo, dali ka mag-ayo,
1: mag-D3 Bio.
0: Amuna ang siyensya. That's the science behind a food supplement. There are thousands of food supplements in the market, but it's not totally explained. At diriya sa ato niya, mga aton suplemento, yung gina-explain tagid kung ano bala ang health benefits ini. Because it's really important nga kanchin di ang tao nga mayo ni ang imuprodukto. Iba naman balang mayo ko na mga kampyon ni ng mga gapahubin ni basta gapahubin ni hindi na maexplicar nga gahubin ka nga hindi maexplicar nga ang gapamayo ini nga gapanami ni sa immune system dali nga mayon sa kontra mikrobyo. It should be explained thoroughly, no, kay our clients and our customers ang kapamati sa ako, they deserve that.
1: Correct.
0: Amo na umbras ang isil, no?
1: Dapat ma-inform gid sila.
0: Ma-inform sila kung ano gid ba lang siyensya. What is the science behind the product? Amo na importante gid, no? That's why ang D3 bio damo gid iya gausal sini kay kinchindi sila kung anong mekanismo sini. Ano ang pagdepensa sa lawas kontra mikrobyo? Ano ang mekanismo ginausal para dali ka mag-ayo? Ano pagit mga other benefits ni? Talking about other benefits, ano pagit bala ginatag sa medium chain fatty acids? Hindi pa niya sa monoglyceride, ha? Medium chain fatty acids pa lang ni. Gahatag man niya sa ginatawag nga nami ang pag-absorb sa mga fat-soluble vitamins. Mga vitamin A mo da, vitamin D, vitamin E, and vitamin K that are very important in maintaining your bodily processes. Ginabuligan na ni D3 bio through its medium chain fatty acid nga maabsorb dayon sa aton lawas. Ang kisalang naton nga gina-discuss di, ang D3 bio, ang medium chain fatty acids ni, will also help your body absorb fat-soluble antioxidant. Yeah, you heard it right. Fat-soluble antioxidant. There's two kinds of antioxidant. Water-soluble and fat-soluble. Ang water-soluble, usually, namin ni siya sinatawag nga intracellular health. Ang fat-soluble niya sa extracellular health, din sa sagwa niya, sa cell membrane niya siya ipotekta. mga gallic acid, ferulic acid, nga tawag nato nga picomaric acid, ara na tanan sa D3 bio. Those are powerful fat soluble antioxidant that maintains your cell membrane health, gam maintains ang imo brain health, gam maintains sa mga fat, sa mga fatty tissues mo para layo sa sige tawag nga pero oxidation. Di mo makita nga ang D3 bio, ha? It's not only a food supplement against microbe, it is a food supplement para sa overall health. So hindi lang mikrobyo nga ginapadula ni D3 bio, ginapamayo man ni D3 bio ang ginatawag nga overall health, especially your brain, your immune system health, and ang imo nga tawag nga ang imo health sang ginatawag mo sang imo mga arteries, no, nami gini ang ginatawag nga D3 bio, the superfood supplement. So kung gusto ka mag-ayo, gusto ka protektado, ha, kontra mikrobyo kag iban pa nga masakit through food supplementation, mag D3 bio.
1: Okay, salamat Sir Boy sinang mga informasyon kag gusto-gusto gina sang aton mga tagpalamati. Pero dugang ko lang yo Sir Boy, ining aton nga lawas bala Sir Boy, nga aga paligo kita Sir Boy haw. Nga anong purpose nga aga paligo kita?
0: Kapunta ka engineer?
1: Oo.
0: Hindi la baligo sa kasi manat na unta ko makaubra ka.
1: ang dapat may mga health benefits man.
0: Oo,
1: dapat nami ang imo skin, tinlo ka, hamot ka.
0: Your skin shreds every day.
1: Correct.
0: You produce dead skin because your skin renews itself every day.
1: Every day.
0: Kung hindi mo na siya pag-scrub off, mas kailin na siya. Dumaputi-puti na siya. And that will also, you know, way pa na labot na pagbaho sang lawas mo, kaya way kapaligo, kasi nag-ferment ng balas mo, ha?
1: Naglanggaw na Sir Boy, no?
0: That will invite
1: bacteria.
0: Bacteria and fungi. You
1: know? Correct, correct.
0: Skin diseases, no? So, dapat maligo adlaw-adlaw, no? Hindi mo ma-engineer hindi maligo. Maligo adlaw-adlaw, mag-DTX Beauty Soap, ang habon nga kumpleto sa ginatawag nga antimicrobial properties kag beauty properties. May ginatawag ni nga VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases caused by bacteria and fungi. Mga an-an, bunin, psoriasis, no? Kaya na. Pati pa lang ginaproblema mong ginanapunggod, amat-amat na madula ko ang imo habon DTX Beauty Soap. Kakasman ang mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. That's why you stay fresh longer, no? Kung ang habon mo, DTX Beauty Soap, regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
1: Aha.
0: Nga gapaputi sa imo skin, may pagid white, may amplifier pagid of whiteness kay may guava extract, extremely rich in vitamin C that increases your glutathione level. That's why gaputi kapagid kung dual ni ang whitening factor or ang ginatawag nga whitening power sang DTX Beauty Soap, no? That's why kung gusto mo mumot ka na, hamis ka pa, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Kag kung ikaw mabaho abing imo ilok, Sir Boy, ti reason nga kinanglan mo ginsang deodorant, may ginahatag kita nga deodorant Sir Boy dira nga i-plaster nila sa ilang nga ilok 48 hours. Amo ini ang klinika Diofresh Sir Boy. Mapatay tanan nga mga bakterya nga nagasanhi sang body odor Sir Boy.
0: Kay nga engineer, kay may VCO.
1: VCO
0: kaya ini tap amtong VCO sa DTX Beauty Soap, ari man sa deodorant, klinika Diofresh ginapatay ang mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. Not only that, because that VCO is rich in vitamin E, it improves your skin quality sang imo ilok, no? So kung medyo garas-garas ng ilok mo, medyo
1: galom pa?
0: The rainy season for me. Gagalom, gakilat ang baho. Islin ang deodorant mo. Mag-klinika, Diofresh ka na.
1: Okay, kinanglan mo natin mga pikita Sir Boy. Reason ko nga aga ang tao kapangapigay kung kaysa ba Sir Boy tungod sang barkada, hagarun to mga kapi. Pero nami ang wise siya nga manugkapi, ining kinanglan mo makabulig, makapataas ang alertness kag concentration ni mo. Kapiya nga nagapa taas ang level sang imo nga energy Sir Boy. Di wala tagi na dulong sa inyo nga iban, kundi ining aton nga DTX Coffee Mix 48 hours sir boy. Bisan adlaw-adlaw pwede ka kapangapi kag mabuligan niya ang imo energy sir boy. Kaya nga mayari may inya chia seeds. Ah, sir boy?
0: Tapos hindi na mga pigita.
1: Mga pigita!
0: Mag DTX Coffee Mix ang kape nga bugana sa antioxidant, may DSE, nga kaya tap naon mga gitawag nga oxidative stress, which is highest in the morning. Remember, ang oxidative stress sa aga, munip na kataas. That's aha. Why, if you want to take something, ano po yung paborito ng isang tao kung aga, mga pi.
1: Kampi.
0: Nga pi ka na lang sa kape nga bugana sa antioxidant.
1: Correct.
0: Amo na ang DTX Coffee Mix, ha? Ang gapanubo sang imo oxidative stress level in the morning. It also cleans your colon, kay rich in chia seeds, na ang mga bugana ni sa fiber that scrubs your colon para layo ka sa natawag nga colorectal cancer, no? So din ka pa sa kung magsimple ka ba lang nga kape or magpower coffee ka sa DTX Coffee Mix nga kape ka na ga detox ka pa. Talking about antioxidant in a cup of coffee, Arya Gabi. DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ang unod sini. May ergothionine ngalin sa gano mushroom, ha? Amuni ang natawag na longest staying antioxidant sa lawas ta. It basically has the ability to revive your old antioxidants in your body, your vitamin C and vitamin E para mausal dayon. Ginduwangan pag ni Dr. Mil sa ginatawag nga DSE ang pinakakusog ng antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape para makaputik ta sa manog kape nga bisyuhan.
1: Oh.
0: Sa mga manog kape nga gaaso ng kape kasi gaaso man ng kamot, no? That's why kung gusto mo kape nga makapahagan-hagan sang epekto sang imo bisyo, amo na ni siya. Or you simply want to look young. Kung gusto mo may gusto mo nga bi magpahuben, amo ni dapat ang kape mo DTX Premium Coffee. Pwede mo ni ma-unleak ang sweeteners ni stevia. So you don't need to worry about your glycemic index. You don't need to worry nga mataas ang imo blood sugar. Kay ang sweeteners ang DTX Premium Coffee nga gapabata sa imo, nga gakontra sa mga sa imo nga sa epekto sa imo bisyo is stevia. So hindi magtaas. So
1: ma-reduce niya sir boy ang risk go bala sining type 2 diabetes kung mag-inom ka sining DTX Premium Coffee.
0: O layo ka da. Kaya imbis ang kape mo nga kalamay nga doon na yung ginausar, stevia ang ginausar sa DTX Premium Coffee.
1: Kaga isa sir boy, ang isa pakakapi nga manamigid ining aton nga pre-bio coffee. Kung gusto do buringot ka bala, do medyo perme ka maakigon.
0: If you're not a morning person, marami na tao nga pagbugtaw, yaga, kulus mood niya.
1: Oo.
0: Kulus mood, ha? Isling kape mo, dapat ang kape mo, pre-bio coffee. Ang kape nga bugana sa ginatawag nga probiotics, not only probiotics, but spore-forming probiotics.
1: Or basi yung mga sir boy, kinanglan nila, islan niyang asawa niya. Huh? Basi yung asawa niya, gaamo nang ga, kusang pagburingot niya, bila, dapat may smiling face per miyang asawa, sir boy. Oh. Grabe na, sa gist yun, no?
0: Iba pag yung level mo yan.
1: Islan to yan.
0: Makapatay na yung engineer. Anyway, balik na sa kape, no? Ang kape mo dapat pre-bio coffee, no? Kaya amunin ka padamo sa inyong mga happy hormones sa imo chan, no? Mga serotonin, dopamine, and oxytocin that basically lightens up your mood. Kaya don't you worry, why na yung kakapatay ang probiotics naman sa init sa tubig sa imo kape o sa asido sa imo chan, kaya spore forming. So you get the full benefit of probiotics in a cup of coffee sa pre-bio coffee. Tandaan na nga lang, pre-bio coffee. Oh. Kung feeling mo yung kulang kaya sa good bacteria sa imo
1: okay.
0: Chan, hindi ka permi matunawan, bloated ka permi, feeling mo do kaluya sang lawas mo, nami man mga pagkaon mo, uy, basi kulang na ang imo good bacteria population. I-repopulate na, padamuon ta na liwat with Clinica Sporebiotics. 80 billion colony forming units ang unod sini per capsule, per serving. Ano sini, no? To basically give your gut the good bacteria it needs. And don't you worry sa pag-travel ni sang Clinica Sporebiotics kadto sa imo gut, maagi na sa imo chan way ni kakapatay sa asido sa chan kay spore forming probiotics in sila, no? And basically may kaupod ni siya sa mga prebiotics. May gino-updan na ni prebiotics ang sporebiotics para may kanon.
1: Aha.
0: May lunchbox na dala ang
1: may probiotics. May pagkaon sa food.
0: Mga probiotics para maubra niya to ang mga tawag nga kinalan sa lawas ta. Anong lang na benepisyo kung nami ang probiotics mo, population sa lawas mo, nami ang imo metabolismo, nami ang pag-usar mo sa imo antioxidant, nami man ang pag-usar sa mga minerals kay vitamina. Alert ang imo immune system. Your gut is the alarm system of your immune system. Always remember that. Okay, if your gut kung kulang ni sa good bacteria, hindi ni sa dayon makambal. Uy, may invaders. So remember, tanan kasunod sa gut mo. Amo na dang gate sa tanan. Ha? So tanan mga bad bacteria, tanan ka agi. Uh-huh. Before maglapta sa lawas, except kung napilas ka, except kung din siya nag-agi sa imo lawas. But usually, it's your gut that's guard everything. So kung gusto mo kampiyon man ang imo, ang gut sa imo, ang walls sa imo gut, perte man ang ginatawag nga klinika, Spore Biotics. Mga pinakanami, gidiya for me, ha? Kapanami sa imo mood. Ganap, kapanami sa imo brain health.
1: Okay.
0: Ha? Nami ang production sa vitamin B, no? Mga vitamin B1 to B2, nga ginaproduce nila, to B12, kailan lang sa aton lawas. So mag-klinika, Spore Biotics.
1: Ang introduce kayo sa ila, Sir Boy, ining extend food supplement for men. Namin niya sa mga lalaki nga daw luya na malang ila nga kanyon, Sir Boy.
0: Mm.
1: Ah, para ma-happy si Mrs. mag-extend food supplement for men. Sa ginambal ni Sir Boy kagay na, gapanami man ini blood flow. Ah, Sir Boy, ining aton extend food supplement for men. Nag-promote man ini detoxification. Kaya nga, ang makakalabuas ka, may arasa na natural detoxification process na nag-eliminate sang toxins. Sir Boy, kay mga waste products sa aton nga lawas. So mag-take sila sang extend food supplement for men para ang ila pagid kaugatan matinlo, Sir Boy. Kay nga may nitric oxide ini nga nagapahalog bala, flexible ang imo ugat, pwede hindi dasig nga maguba, Sir Boy.
0: Ha? Term na flexible, no? Hindi maging brittle.
1: Oo.
0: Ang imo ugat. Ang ugat mo dapat ano na siya? Makabaso dilate, makabaso constrict para makapump siya blood. So kung maglitik-litik ni siya, kung magtig-an ni siya, hindi na. Napigaw ng imo blood flow, no? So, mag-extend food supplement. Your blood is really important, no? Kaya amunin nga dalasang nutrients and vitamins imo cellula, amunin nga himo sang basura sini. That's why, kung gusto mo kampiyon imo blood flow, kampiyon man ang relasyon kay misis, kay girlfriend, ha?
1: Uh-huh.
0: Extend food supplement. Talking about blood flow, kung gusto mo kampiyon mo blood flow, pwede ka man kapamasahin 1 to 2 times a week, no? Ha? Ang sikreto sa masahi, kista ara man sa Balanios, no? Kung, lalo na kung ang Balanios mo, DTX liniment oil, ang sana oil ng
1: bayan.
0: Nga, ha? Kaya DTX liniment oil, kampiyon nga hagod sini. Ang init nga ginatag ni sa mga tired muscles sa mga hangin-hangin sa kasukasuan mo kwa dayon, and it has this relaxing effect, do spa effect bala sa imo lawas.
1: Mm-hmm.
0: Nga kay ang aromatherapy sini habang ginabanyo sa imo gapay relax pagid sa imo. Pwede mo manin mausar kung permi ka may biyahe hilo, ha, usarin niyo sang DTX liniment oil. Tandaan ang ngalan, DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Wala kita oras, Sir Boy. Abi mga jutain lang mga parting words. Sobra na kalalawas ng atong chimpo.
0: Mm-hmm. So I just want to say congratulations again sa akong na friend, no, kay Sir Joel Sarmiento, kag sa wife niya kay Maridel Sarmiento, sa ilabag-ong restaurant sa Talier, ha, da sa Villamonte, no. Kampiyon ng pagkaon, kampiyon man ang ginatawag niya serbisyo ang ginahatag da sa Talier Resto. Tilawin niyo, sir. And of course, ha, hindi maglipat mag DTX 500, mag Mighty C Dalcan Vitamin C, mag Eye Care Gold and Eye Care Drops, and you are going to a weekend, kanan-nan kampiyon ang lawas na kontra para wala tang kaso, ubos ipon kagilanat, ha? Wala problema sa mikrobyo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning, God bless, and enjoy your weekend.
1: Salamat sa tanan-tanan sa pagpamati sa atong programa. Enviap ni Dr. Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, kagsang atong Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, atong Station Manager Sir Rods Palma. Ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat ninyo pag-upod, kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayos ang tanan natong nga balatian, mayad nga aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon

0: aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Kanami lang guro sang kapuy takong adlaw-adlaw ala si Mang Burakday ah.
2: Nga ama na.
1: Maluwas kita sa gutom.
2: Abang.
1: Kag kung maluwas kita sa gutom, hindi na tawa patay sa gutom. Kag hindi naman to nila pagtawagon patay gutom.
2: Hala!

0: Boss Rocket?
1: Oh, ano man, Boy Ramon. Dog ako sa mood ka, ho. Daw hindi madrawing tsura mo. What happened to you, Boy Ramon?
2: Boss!
1: Ho! Oh!
2: Kagambo na kitabala sa ngaton pang gobyerno?
1: O tayo naman, kata sa gina mo! Ho! Oh! Gamuhon ta nala!
2: Amo na tayo, boss?
1: Ho, oh, total gamon eh. Gamuhon ta na lang ni, para masadya.
2: Ay, hindi tayo mag-intras ang ginamo nila, boss. Ah. Eh, may nalagyo na ganing ang senador.
1: Kagsinong nalagyo?
2: Ang senador nga kalbo.
1: Oo,
2: oh, oh, nalagyo na ganing ito kag mati ko. Nagsakay ito ko nung sa yate.
1: Ate!
2: Yate gali, boss. Hindi ka yate. Sibuan ah, nang hindi.
1: Yate gali?
2: Oo, oh, boss.
1: Tiyalangan masakay siya sa pampot. Inigani sa roro. Kaya kung hindi siya magsakay sa yate, ay isa sa yate, oh. Ha? Basi, damo makakita siya.
2: Amo kin bose?
1: Amo na nga lang tawon ta na lang. Kung ano ang masunod nga matabo sa Senado. Ah,
2: bahala, nasigat sa liyan kag si Cayetano, bos. Ano abi, bos, kung ipaagin na lang nila nasta pungulay?
1: Ay, hindi na iya pwede.
2: Kag nga, hindi man pwede, bos.
1: Kay dapat niya sa ila, tampaanay. Oo, kayo na pamatsyag ko. Mga agilaman sila sa puting bato. Amo lang nami sa ila. Tampaanay. Hindi gani dumugay. Para maganahan sila ka duaway.
2: Ay. Di, boss?
1: Ah?
2: Si Inday mo yan, Loren, kag si Risa?
1: At siguro mo sa'yo lang sila ka duwa. Oo, kahit hindi man sila mag-isa sa pagpate. Amo na lang ng paagi para magdaog sila.
2: Eh, sadya-sadya busino.

0: Kamusta ka da, Jaguar?
1: Ari, boss! Gaulat kun sa nomo ko bayad sang bill ko di sa ospital. Ikaw lang kidyang akon nga Salvador di hospital.
0: Ebaw, ikaw bala, Jaguar. Kakulit gid sa imo.
1: Kaya mo inang matuod, boss. Ikaw lang kidyang ginaasahan ko di.
0: Gagaa ko iyang asahan mo. Gaa ko iya. Kaya di man ta parintihan ay.
1: Mamarinti ko si imo, boss.
0: Wah, ma. Hindi taman kadugo. Paano nga mamarinti ka sa akon?
1: Pwede lang na yakon gusto hon taya.
0: Wah,
1: buligi lang ko bala. Kaya ako man mabulig sa imo sa pilakadlaw.
0: Kag ano ang ibulig mo sa akon, Aber?
1: Basta! Serbisyo yan, takaya.
0: Wah! Ano nga serbisyo, man? Ano nga serbisyo publiko?
1: Hindi. Ang buot ko silingyo niya, nga serbisyo yan, taka. Kung anong gusto mo, himuon ko sa imo.
0: Tanan! Nga gusto ko, himuon mo?
1: Oo, gani. Kay serbisyo yan, taka mong.
0: Okay, sige. Sige, may ipahimo ako sa imo.
1: Kagano man inang ipahimo mo sa akon, boss?
0: Untatan mo na ako kakulit. Nga akong mabayad. Kay basi, hindi ko ka kabayad, balahaw.
1: Nge, sadya-sadyain, oh.

0: Ote, Eljan na pala ba? Kamusta ang iyong muskuling?
1: Okay lang, tay-tay-taya. Are, medyo nag-alam na ko.
0: Aba, alam ka lang kali, Eljan na pala ba?
1: Medyo lang, tay-tay-taya.
0: Hindi, sige. Tistigan ta kami kung alam ka na.
1: Sige, tay-tay-taya. Ang hapos lang, tay, ha?
0: Oo, ang hapos lang niya.
1: Sige, tay-tay-tay.
0: Paano mo mabalaan na pwede na makuha ang Indian Mango?
1: Natural, tay, kung wala nang tagiya, eh.
0: Oo! ano?
1: Oo, tay, eh. Amo nang sabat?
0: Sala na niya, Indian na pala ba?
1: Tagaman niya sala, tay-tay-tay, how?
0: Dapat, hulaton mo kung saan maluto ang bungas ng Indian Mango, eh.
1: Wow! Sala ka man, tay, eh.
0: Kagaan naman.
1: Bisan luto pa. Hindi mo na Japon makuha. Kunyara ang tagiyaya. Kadaan nga wala man tas ang puno sa Indian Mango. Ti amo na. Hulatan dagat nga walang tagiya. Among pagbanguha tas ang bunga. Mayo na yung tay-tay-tay kung walang tagiya. Pag gusto ito panguha, hilaw man akong luto.
0: Sadya-sadya, you know?
1: Wow!

0: 3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Diskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagtanto sila yung kisang nagligad, sikisaki kidya katama, kiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga krema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
8: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Mapakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, galing hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manamin na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops at Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mayor, dyan na ba labak? Nagalagaw ka ba?
1: Oo, ah. Kaya wala man biling ako si Tay Digoy sa balay, eh.
0: Ti, akong malingaw si Moy. Kung siya akong kaya mag-upod, Miko Erdian Laba, malingaw kaya sa akong?
1: Tuod ka, tutuod ako?
0: Uy, tuod yun niya. Ako pa yan ang daan nga. Gusto ko, happy ka. Hindi ko gusto makita ka nga masinulubun ka. Ang gusto ko daan, ka-smile ka kay gadugang imo kagwapo. Ay, dulta kaya nga daan.
1: Grabe ka bala, tutod ako. Do pumatya ko sa imo, do. Gay nagi kaya?
0: Do maagi, nagid ko gani sa imo. Sang una ko palang balang nga daan nga pagkakita sa imo, do nagpitik na nga akong dughan mo.
1: Nge, basi gutom lang na iya. Basi bala nagulpihan ka lang yahaw.
0: Wala, guwapo kagin man niya. Bisan pamangkutan mo pada ang mga lawayo. Basta ang gusto, Kuya Subungya, ara kaya sa tupad, Kuya Erdian Laba, ya?
1: Nge, grabe katutod ako ba?
0: Uy, para bala dako na laba pa.
1: Sige, no?

0: Mads, wala gita da? May ara eh. Pila Mads?
1: Are di ah, gabot lang.
0: Yay! Ara ka naman bala Mads mo.
1: May ara tuod gani.
0: Tidiin na gani, Mads.
1: Kuha to sa kaldero kay may unod to nga dukot.
0: Tarunga man bala Mads ah.
1: Mads, wala pa ko diri subong. Hula talang bala makabayad si Norbing di malunhaw sa akot kay hatagan ta ka.
0: Eh, saan una sa mabayad, ha?
1: Amo na ang wala kumabalan, Mads.
0: Wala ka man gali kabalo kung saan o, Mads?
1: Wala eh, kay wala man siya naghambal kung saan o siya mabayad.
0: Di, Mads, dapat gaan mo man ko to. Pambakal-bakal ang tani sa ospital.
1: Ay, hindi bala, Mads. May libre man to nga pagkaon.
0: Libre man gani, pero doon ginatipid man ko to.
1: Titipid-tipid ka man to eh.
0: Na. Tipid gidya, Mads. Parte gani ka tipid.
1: Titipid-tipiron mo pagid eh.
0: Sadya-sadyay, no?
2: Ay, hindi kita, hindi pa na-excuse.

0: Aljan laba-laba.
1: Ano man totoo dako?
0: May request ko tani si mo.
1: Ano man tani na hao?
0: Pwede ka hag?
1: Ara ka naman ba natuto dako mong? Nagagawa naman na pagagitoy mo?
0: Di kaya mo man na iyang nabatyagan ko si mo, Aljan laba?
1: Hindi ayan. Agi ka tuto dako?
0: Ay, hindi kuya, agi ya. Amo lang gid na iyang nabatyagan ko si mo ya. Kagtani, ako na lang balang BFF mo forever and ever. Pwede bala, Aljan, laba-laba?
1: Pwede man. Basta, hindi ka lang mag-inagi. Masugot gi kuya?
0: Oo, hindi ko mag-inagi. Basta, makahag and kiss lang ko si mo. Amo ba lang ng solusyon para hindi ta mag... Ay, hindi na nakapagsabaron. Dayon, maupod-upod na lang ko. Pero, hindi ko yan magsinabad ya.
1: Di, hindi ka man balagi. Nga mahagagigang magkisa ko na.
0: Di, tanda lang na yasang ato niya nga pagka BFF ya eh.
1: Hala, sinasad ya eh, no?

0: Doon napagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plotenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbot maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Sali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: TC, TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid TTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: TTX Coffee Mix. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, pwede magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa TTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Red Horse Beer. Manamit, swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News.
1: K3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan ito gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na gayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: From humble beginnings K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. 101.5 K5 News. This song is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This song is brought to you by Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio Health News.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika!
2: Katuta sa atong talakayan, Sir Boy. D3 Bio, paano ang benefits ang probiotics pagi sa pagbulig ni D3 Bio?
3: Correct. Ano ba lang ang D3 Bio? Mm. How does it affects our microbiome? Microbiome is the environment inside our gut. Da mo makita ang bad bacteria and good bacteria as well. There should be a symbiotic relationship between these two. Pero kanan nanubo si bad bacteria, nubugid. Taas si good bacteria. Si D3 Bio, kapadamo sang imo good bacteria or popularly known as probiotics. Ang probiotics ta, gahatag sa aton, ginatawag nga mga gut-derived vitamins. Vitamin B, vitamin K, gahatag sa aton gut-derived hormones, serotonin, dopamine. Kag si probiotics, ginapamayo ni D3 Bio. D3 Bio is rich in medium-chain triglycerides. These medium-chain triglycerides like lauric acid, caprylic acid, and caprylic acid ga-support sang growth sa pagdamo ni probiotics.
2: Halin paano? Sa baba.
3: Pag ano mo, lauric acid mo?
2: Namin yung MCT ni D3 Bio, Sir Boy, kaya ginapiligid niya patay ang bad bacteria. Grabe ang nature, no?
3: Grabe yung nature, no?
2: Amo nang namian ko sa herbal antibiotic, Sir Boy. Mm-hmm. Because herbal antibiotic, like D3 Bio, ang ginapili niya, bad bacteria lang.
3: Correct.
2: Ang mga good bacteria, mm-hmm, why man niya ginapatay?
3: That is the innate intelligence nga ara sa gatawag nga mga natural nga mga antiviral. Amo na kasagad si D3 Bio, no? Sa baba na palang ginapadamo ng mga probiotics. Pero ang main gid, no, ara sa aton gut. Gito sa tanan, ara sa aton chan. Kigito ang pinakadamo bacteria. Alin sa aton ginakaon.
2: Kada adlaw, pista to mo.
3: Pista. Ang probiotics is a busy organism, no? Ang probiotics, gabulig-bulig sa hormones, gihimo sa vitamins, ginaprocess niya ang absorption sa mga vitaminang alin sa pagkaon mo, kag mga minerals.
2: Ginaaway niya ang mga bad bacteria.
3: Ginaaway niya
4: ang
3: bad bacteria.
4: Part sa sang aton ng immunity.
3: Part sa sang immunity, basically,
2: first line of defense.
3: Best line of defense ang natawag naton sang aton immune system kay antes makasulod ang bacteria sa inyo sa portal vein ta, hindi sila kasulod kay ara si probiotics. Kabay pa may ara kapag sa D3 Bio, hindi nagisla kasulod.
0: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mga butka.
2: So sa mga kababayen nami ang D3 Bio, Sir Boy, because ginapadamo niya ang probiotics sa ilang mga flower. Amo na importante para hindi magbaho, hindi magkatol. Amo na importante.
4: Malikaw ang ganda ng UTI. Ano, Doc mo, may ang probiotics isa mao ga-contribute sa acidity level sang ilang reproductive organ, no? So the more nga acidic, gabaho ang ilang kwan.
2: Hindi lang ang tinai mo nabuligan ni D3 Bio. Abot sa mga flowers ka babayenan?
3: Correct. Amo ni gitawag nila nga displacement, no? Anong ginahimo sa mga good bacteria nga and probiotics nga ginpanami ni D3 Bio? Gatabok ni sila, no? From your sa mga babae, from excretory system, pwede sila magtabok sa imo reproductive system. That's why putiktado ka kun may damo ang imo probiotics kiga D3 Bio ka.
2: Mga pagingon kita, Sir Boy mo, dapat ya mangita ko ya sang manug himobla. D3 Bio plus probiotics. Himoon nga vaginal suppository. Ay, para direkta dahin sa
3: kwan. Mutatanan.
2: Pasalamat because of this D3 Bio nga nagbulig sa panami function sang imo nga probiotics nga iya i-produce ang nagakaigo nga B vitamins, happy hormones, nga needful na kinanglanon gid sa imo nga brain. So in short, D3 Bio promotes a healthy colon.
3: Correct.
6: Amo na Doc nga
2: once nga healthy ang imo tinai, wow, naangkon mong pinaka the best nga health insurance sa imo kabuhi. Indirectly, Sir Boy, ha? So once nga nag-inom ka D3 Bio, mabuligan ang imong probiotics, it will promote EQ and IQ.
3: IQ. Mayo ang imo?
6: Di ka malipat.
2: Imo intelligence quotient, ang imo nga emotional quotient.
0: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio Health.

0: espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:04 sa ngaga.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
13: Number one,
11: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS, mga balita kag public service, mga komentaryo nga may punto.
15: Apisan sa mga problema nga ginapakatubag, hindi magkalipat sa pagyuhom.
14: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Los Micos na! Mga insan, Micos Micos kay Annalyn Dupenes, kagtanan nga mga trupa ni Alin sa Alin Tailoring. Kon mabitas kag matastas ang pantalon sa mga kano, drini ga pa kwan. Drini sa ilan, nagapa tahi. Mabitas kag matastas ang mga puruntong ni Coco Martin. Ga ginapadala pa ng iyang mga pants kag ipaubra sa Alin Tailoring. Kaya mo nito ginabida ko si ilan. Kung magpatahi kamu mga friends sang inyong mga puroy dito kamu sa Alin Tailoring. Believe ko na kay Alin sang una. Basta hindi lang si Alin ang matahi. Basta hindi lang gid si Alin mismo ang tagiya gid bala. Kay kaagi ko na sang una kay Alin patahi. Gintaksan niya ko sang akon nga long sleeve. Igo ya, hindi na padala ko ng tela. Igo yan natapos ang akon nga long sleeve. Hindi na kaigo sa akon, kay may buyon ako. Dito kuya sa iya yung utod ya kay kadasig ya. Magpa-utod ko na isang akon nga karsunis. Paghatag mo to ya. Wala pa kuya kapanaog sa salakyan, ga-uyat na siya gunting. Ya din da ang ulutdan, kiyotdan ko. Dayo to diyon pang damok ang mga ubra yung iban. Ya ba ida ang mga ulubrahon kong uniform sang Lasal, ipahigad. Unahon da kanay kay idol ko niyo. Ay, kina pang wahig, ginaisigad yung mga ulubrahon niya kay unahon niya na yung akon. Porti man ang tip mo, porti man ang tip. Ayong aga kay Brother Wilfred Silina, mayong pabuy... Ti, balangon to Fred ang... Kuan, Fred? Fred? Wilfred Child? Balangon to ang... Gin-money lang nila ang imong arkila? Ambala ko bala nga balangon na to bla friend kay walwalan ta diho ah. Nga hindi lang, okay lang. Ambala ko kung ready ka na kay waswasan. O gamay lang magito bla tani, bala nga na miss payment pala. Mayong aga kay Glenn Infante, Sir Glenn Infante. Mayong aga si mo brother. Sa tanan nga mga... ano ni members ang 70 Adventist. Mayong aga sa inyo kag Happy Preparation Day sa 70 Adventist Church sa Kabangkalan. Do plano ko do nga mag kadto kag mag dira magsimba mo. Gani kito ka lang alang pa kuno subong kito sako gid. Dasun ah. Man ang simbahan sa Adventist sa Kabangkalan. During that time nga nagabackslide ko sang una, kolektor ko to sa isa ka ulubrahan dis Bakulod. Dira ko gatulog every Monday, Tuesday kag Wednesday.
1: Grabe.
0: Oo. Sa church, no? So salamat gid sa mga elders sa una nga nag-allow sa akong tulog, diba? Ang sa caretaker.

0: kay Brother John Luriezo gali. Oh, Brother John Luriezo. Siling ko gai ko da biscuit jol bala. Nga o, oh, maka time sir kay biscuit jol kita to ah. Ah, Brother John Luriezo. Sige ah. Bings Delphine, Jean Montesino Arroyo, Bornalis, James Goles, Leonardo Rilos, Jovelin Maghari, Gina Purano, Glenn Infante Sampurok, Violeta, Annalyn Jupines, Bings Delphine, Merlita Malvans, Jean Montesino Arroyo, Ruda, ang ilista. Di na to naman siya naglagaw-lagaw man. Ruda, din ka naman kapakalambot. Busjo, Kim Ariusoni Flora, Junimay Ruti, Ritita, Lisnat. Yan na, may blaser kung ara. Kagidya kayo sa dyan, gikuya si Imo. Nasubuan kaya kay Sir Eric. Emilda Mercado, Romar Duran. Aha, kag ang ako na amigo da si Manong Joel Subirano, sang Joel Cartin, si Mrs. niya Manang Marilo Subirano, si Paul kag si Michael. Amo niya ang akon nga ginapang ginasaligan niya mag-tent sa salakyan, kuya. Kung hindi lamang Joel Cartin, hindi lang pagbutang i-tent ah. Dami iya mag-tent si Manong Joel ya kay ah. Mauna pa ya guba ang salakyan mo sa tent niya mo. Oo, Joel Cartin. Hambal ni Ruda, yari lang ko kapakabuot. Meaning dungol kagali isang ara ka sa abroad. Sa nga, Rika, di gali buod ka na ya. Mayo, kay may bantay ka na di. Hindi ka nakapagusto sa kasaka to kundi dito nga bukid. Carla Delphine, ya hi Jeep, sadya naman ang ugto ah, while driving. Baka nami, ganun negosyo ka na lang, mang. Amo ning upod ko sang una sa medrip pa kami. Ay, subongga, drive-drive na lang, mayo, hindi yan nagnami na pangabuhi mo, yamang, no? Drive-drive ka na lang. Shout out kay Nanay, Feli, Ludimi, Mary Joy, Barcelona, Ashley Villamor, Nenette Delphine, sa may Blooming Treat Smile Village. Gapatamyaw si Bings Delphine. Sandra Dizon, Merlita Malvas, yala, ingi dya kung ikaw ang kurman, ay, kasadya. Hatag, hoy, inyo na lang ako ng taxi nyo. Bisan ihatag nyo pa na kuno sa kay Wilfred, hindi na sa. Inyo na lang to kuno ah. Huya man ta. Hinga, ihambal ko nga lang sang taxi, Fred, hindi na lang. Hindi na lang, hindi na lang. Inyo na lang to kuno ah. Wala konsiderasyon tong manager. Kita nyo naging ganawad, ang tutubig, kag-need kayo hon. Hindi ka mo magpa-kwan, magpa-hatag, konsiderasyon. Bilang ganito, hindi sa gusto nga bundakan ko, kay kung huon, bundakan na to, Freda. Hindi lang ko, hindi lang.
1: Ano to, ito? Headlines!
0: Headlines! Heidi Sarmiento, yes sir, mayo kay nagbalikan na. Sadya na kung ikaw ang makakadlaw gi kami na. O gani, ginimo niyo ko kaladlawan. Sheila Habagat Pundador. Hindi ko tani mag-program, sumong kay Kabalo Kaitan. May ara sang awarding subong sa aton nga sports fest. Ako to tani ang awarda nila MVP sa basketball. Ah, pero doon na tamad ko tana. Mas nami kaya program tana. Inyo na lang ang award ko ah. Salamat sa amon na CEO Dr. Ramil Oy sa paghatag sa amon sang time nga makaliwaliwa ka makauluwang panghampang. Ang tanan nga sports bala pinangintrahan ko. Kita mo kutan ga balibol, ga basket, ga ano ne? Tanan-tanan tano. Oo. Sige, diri kita sa aton nga pag-istoryahan subong nga aga. Pito ka mga estudyante ginaligar ginpang sapian sang demonyo, ginpasang sapian sang malain nga espirito sa banwas sang kawayan. Lalo naman ni nga mga why naging ni Ubraho ng mga yawa nga pati ang estudyante pang sapian na naman nila. Inano ni man ibaloon tani karon kun anong natabo nga ang pito gidya ka mga demonyo ang nagsapi ya sa mga estudyante ho. Tag maki-update kita sa mabuot nga asawa, huya man ko sa iya. Sa mabuot nga asawa nga bangod ang bana yato ginaaligar niya nga adik kag wala pulos, that's why pinulihan nila patay sang upod sang kirido niya. Huya man ko sa imo ba? Ikaw nang namatay, ikaw nang nangasti, ikaw nang nanglabo, upod mo pang kirido mo. Tapos ang gwalain pang bana mo, ikaw na yung tsakto eh.
1: Sinong to? Ito?
0: Mabati ko sang ginahambal mo kung wala ka kirido. Pero kung kay kirido mo pang nang upod mo labo sa bana mo, may kay ka pa yan, may guya ka pa yan magambal nga adik ang bana mo. Nano na iya ko no? Kung ginako mo lang to guro nga yes, si pinatay ko to ah. Ay gusto ko na yan nga mga mana liwat. Hindi kay gambalan mo pa yan nga adik ang bana mo. Ho, tibutang tabi adik ang bana mo, ti ikaw ya. Ang buwan na karun do, adik ka na sa lalaki. Di ba lang? Kay upod mo pa yung kirido mo sa pag labu-labu sa bana mo. Te, nang tawab lang? Nakapatay ka na, pakalainon mo pa ya ang pinatay mo. Purti man niya. Ang Ama Computer College nagpagwa na sang ila nga pahayag natuhoy sa isyu bala batok sa ila. Oh, tilang taon ta kun ano ang ila nga mga statement nga ginpagwa sa publiko. Consultative meeting para sa mga farmers na apektado sang RRSI. Ay ambot ano ni? Amo ni blank tigi ah. RRSI ginpatigayon sa barangay Lukutan, sudad sang Kabangkalan.

0: 500 ang ginesaligan naton nga food supplement. Agud nga malayo kita sa diabetes, high blood, cancer, cis, tumor, kagiban pa nga mga bukol-bukol. Siling nilisnat niya, di na ko buhi. Di maglantaw si mo. Bahala na kami gid nga magdala. Ano? Ano ning ginaprotikol mo, lisnat man? Lisnat? Ano ning ginaprotikol mo? Ay, kanya-kanya. Kami may mga style kung paano mag-program. Lain man na iya kay Kuya Eric. Lain man na ako. Genevieve Duay. Oo, sige. Di, sige, sadya hon ta iya. Grabe po. Sige. Siling ko na mag DTX 500 kinami gini para sa inyo proteksyon sa lawas. Oh, mag DTX 500 every day. Parisan gid sang mighty C ang alkaline ng vitamin C. Di na kita karon sa update sining asawa nga nagpatay sa bana niya. Karon lang dugay-dugay pa kataw GCR kay ma hatag ko anay sang akon nga orasyon di sa iyo. Gapamati lang ko kaina sa interview sang K5 News FM sa asawa nga nagpatay sa bana niya. Daw na hamut ko mamati. Hamut ko mamati. Isa sa mga pinakadugay ng strategiya sa korte ini nga i-shift ang public attention palayo sa akusado kagpakadto sa biktima. She is using an oldest strategy sa sulod sang korte na instead nga ang biktima ang istory ang istoryahan ang ginhimo nga kalainan sang suspect, ang biktima ya ang iyaya ginatake para nga ang public opinion makadtuto sa biktima nga kuno abi adik hindi mapuslan kag tanan-tanan. Hindi man niya ang isyu dai kung ang bana mo perfect o hindi. I'll say my side on this, ha. Madam, kung gapamati ka, hindi man niya ang isyu di kung perfect ang bana mo kung hindi. Hindi man niya ang isyu di nga kung ang bana mo pariun. Hindi. Ang isyu diya, pinatay mo ya ang bana mo. Kag sa pagpatay mo sa bana mo, upod mo ang kirido mo. Tiya mo na iya ang isyu da. Ibutang tabi, tsaktogid man abi nga. Intsaktogid man abi nga may sala ang bana mo. Intsaktogid man ka abi nga adik bi ang bana mo. Puti hindi na iya maka-justify nga pinatay mo siya, especially nga upod mo again ang kirido mo. Ang gwa na karon, crime of passion. Sa pinakasimpleng istorya, pinatay mo siya bangod may kirido ka, kag upod mo pa ang kirido mo pagpatay mo sa iya, kamo mismo nagbulig kag naglabo-labo sa bana mo. Tiwaay na naya sa kun anano padaya nga hambal ngang bana mo amuni amuto. Hindi na naya. It's not about ang bana mo lain nga tawo o hindi o perpekto. It's about ginpatay mo siya kag upod mo ang kirido mo. Period.
1: Ah, grabe po.
0: Nakapamati ko sa kun ako siya. Wala lang siya tayo nagpa-interview. Oo. Ay, ambot na lang, oo.

0: Minanoy pa na ka aligar nga lain batasan ang yasini nga bana. Ang karakter sang bana will not determine if the killing was lawful or not. Oh? Hindi na iya makadeterminar ang iya nga kinaiya sa kumbala ang pagpatay mo sa bana mo lawful or hindi. Kay bisan pa lain sa batasan, kay bisan pa sa imo ligasyon nga adik siya, bisan ano pa da ang imong ligasyon, wala man tuya nagresulta sa pagpagsakit niya sa imo ang iyang ginaaligar nga pagka-adik nga ambal mo. Pinulihan niyo gid sa yalabo, ay kamagani isang ipakita ang isa kalagob.
1: Ah, grabe po.
0: Di ba? Ari pagid, ining mga aligasyon against sa bana, nga malain siya nga tawo, kung nagwa lamang ini after nga napatay mo na siya, ay, but silingon na iya, nangita na lang iya paagi nga ma-justify mong pagpatay mo sa iya, nga nga sang una, sang buhi, sang away ka managambal na, ay nga patay na mo niyang pagsagay mo diya kambal nga lain ang bana mo. Kung lain ang bana mo, tibinulagan mo tani eh. Oo, dito kapila ka naman nagpamana. Di ba? Amo na tani. Ibalon tabla si Arpastan Bayonta, Ethan. Kay para mapabati, tadi ang kontinido sang interview, ga daw maanog itong babae isang sagay kahambal, nga lain gidyaya ang bana niya. Ti oo nami na ya ang lalaki mong upod nga bag-ui.
1: Ah, grabe po.
0: Hindi ka na iya makagain traction. Hindi ka na iya makagain public support. Hindi ka na iya makagain public support. Nga daw ma anong tawo ma agree sa imo? Nga hoon, nami, patyon mo gid man to dapat ang bana mo, hindi. Hindi. In fact, hindi gani kung magpati nga ang bana mo, adik. Kay kung adik tong bana mo, dugay na kapinatay. Kay di may kirido ka, allegedly. Oo. Allegedly. Ara naka-standby si Arf sa linya. Arf, K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Arf?
3: Sa K5 poll, mayong udto sa aton tanan ng mga tagpalamati, ginakatublagid ka K5 poll sa bilog na barangay Puok na sakop sa banwa sa hinubaan.
0: Nautod siya tan, nautod. Balikan siya kay dito nasasado, natublagid ko no? Natublagid ang bilog na barangay Puok sa hinubaan. Sino ba yung di matublag na nga? Do talagsala na yung matabu yung nga ang bana, yung ipulihan, patay sa asawa, yung kagkirido. Actually, sa dito sa amon, sa Amerika, may mga amu-amu ni nga mga tabu ah. Pero kalabanan to sa Amerika, ya, ang pagpatay, ya, medyo swabi, blaya. Kaya hindi ito kabahol. O, ari na balik si Arf. Arf, natublag sila Arf kay? Arf?
3: Yes, ka, kay Paul, pasensya, git, naudod kita.
0: Okay lang.
3: Kaya, ari kita sa baraang kagay ng buksay, no, nga sakop sa nga kawayan. Pero piling na nato sa K5 Paul, ginisang nga katublagan, no, sa bilog na residente sa nga barangay Puok, sa banwag sa nga hinubaan, ang natabo, wala ka K5 Paul nga pagpatay. Nga ginhatok-hatok ini, no, labo-labo.
0: Magambal ka, Arf, nga magambal ka nga hatok-hatok, pilagi to ka labo, Arfaw? Mga pilagi ka pilas?
3: Sa pag-interview, ganin namon ka K5 Paul sa Kirito, bala sa suspect, diskan siya sa K5 Paul, wala siya kabalo kung pila to ka beses, ang pagpanglabo niya, pagpangbuno niya, kasi sa
0: abi mo, Arf,
3: mga anggulo.
0: Kung ako ang Kirido, Hindi mo kuno magpaman, hindi ko niya magdayon sa asawa sa bayi nga niya.
1: Ah, grabe po.
0: Nga Arf? Oo, kung ikaw ang kirido, Arf. Hindi ko nalang pagdayon noon siya pang asawa. Kasi pinataya ka niyang bana niya, ho? Oh, anong garantiya nga ikaw sa ulihi kung maglainay buot niyo, hindi makapaglabuon? Ano ang garantiya nga sa ulihi kung kamuna, hindi man siya mangita, bago nga kirido, kagpulihan ka man labo? Di ba, Arf? Kadelikado.
3: Yes, K5 pole.
0: Kadelikado.
3: Pero nakita, sabi niya ka K5 pole, asawa, ang hiyabala nga pag-ligugma sa iyang kirido. Kasi, base sa pag-interview namin kahapon sa K5 pole, inadipensahan niya pa yung K5 pole ang iyang kirido mismo. Kagaya inig, ginaw kalain man niya, sa nga ginapakalain, niya pala sa K5
0: pole. Pero abi mo bala, Arf? Abi mo bala, kung kaisa nakapaminsar man kung may sala man ang bana. Kay nga, amo na ni ginaubra sa asawa, ay Arf, pinabayaan niya lang. Tani siya mismo ng bulag na lang di. Dalon niya mga bata, yan, din ka mo kadto da. Amo na naginay mo sa asawa mo sa imo, ay, babayaan mo lang ya Arf. Di ba lang?
3: Oh, amo, yes, kasi fightball. Amo na gani nga ang tama, galing nga pagpalangga, or ang sobra nga pagpalangga, makahalip ng
0: dugo. Amo na, Rovic! Amo na, Rovic! Pamatiis si Arf! Rovic! Pamatiis si Arf! Ano to, Arf? Para to kay Rovic man, ano to, Arf? Gapamatiis si Berto kag si Arf? Ah, gapamatiis si Berto kag si Rovic? Nga, ano to gani? Ano to?
3: Oo, kasi nakita natin kung kay Fireball, nga kung sa sobra mo walang nga pagpalangga, ikaw nga nagahatag sa pagpalangga, ikaw binaabuso ka naman, Jugay.
0: Na! Joanne, ibanan ko pagpalangga ko si Imo. Ibanan ko. Himoon ko na lang. Ha? Sir Julius, ibanan tatong pagpalangga sila. Joanne, bangon sa ginambal ni Arf, instead nga 40% pagpalangga ko si Imo, himoon ko na lang 38%. Ibanan ko 2%. Oo.
3: Ang kinalain na yara kay Fireball, kay palangga mo si Ma'am Joanne, palangga naman ni Ma'am Joanne.
0: Tuwad ba lang?
3: Ang natapo, kriya ka kay Fireball, ang bana ka kay Fireball, sobra niya ka palangga ang iyang asawa.
0: Oh.
3: Ang asawa, hindi. Kumbaga, wala na talaga ka-judge sa kay Fireball.
0: Ugaling bala, Arf? Ugaling bala, hindi man kita maka-judge sang level of palanggaanay. Kibasi bala sa ila ni Balay, sige man sila pui, sige man sila away, no? We cannot totally judge ano ang level sa palanggaanay nila. Isa lang gidyang ako niya nga notisyahan. Ini ang bana nakabalo nga 8 years na siya ginaiputan sa ulo sang iya sining asawa, but yet ginpili niya nga magstay. It could be nga kabataan ang plangga niya. Kag never ang asawa. It could be like that. Kay may mga bana man niya ya, Arf, nga bangod hindi sila gusto nga parentless ang ila kabataan, they choose to stay for the kids. Oh, for the kids. So hindi makukambal nga plangga igid isawa ya kiti. Basi why miss lagani igahulid na guro? Oh, basi they are staying for the kids, no? But anyway, gusto kong batian, Arf, ano ang iyang mga tinaga nga ginbuyan sa interview?
3: Yes, kasi kay Paul Anton na interview ining asawa sang napatay kasi kay Paul o kung ima kaya nakita sa tig kay kay Paul no hindi gidya nami ang ila pag ginabanay suno siniya sa asawa para maintindihan nato
0: si kay
3: Paul pwede siguro nato i-play ang interview.
0: Oo, tan i-play bitan pa matian tani ang iyan dan nga narrative. Sige.
4: Sino ka pinawag sa inyo?
5: Ang ako niya may bata kami pa rin. Bilang kabit ko. May bata na kami sina. Tapos, ipapanawag ko sina sa akin ng oras pasado, mga alas pasado, alas 9. Ay tungod nga ako bala sa ginulungan ko sa akong umagad sa bata, sa ako ko. Ang mamayas na ako sa Manila mo. Ginhatag, gindulong niya sa balay, tapos pag panawag niya sa ako, nanugid ko nga ako nga, ako ari sa ako. Pinaghambay siya sa ako nga, hindi mo tapin pa nang kayo man na ako. Pag isang nagliga, dira man na sa imo, tiin mo man na din, ara man na sa imo, tapos hinkuha man na sa iyang tatay, wala nagibalik sa imo. Karon kay ara naman sa imo, tipanan mo eh. isa. Ayun, ang itong sa pag-meet lang sa iya nga gaang ang panawag ko, nang siya galiboy, galing ko kabalusin nga ay nalagay akong bana at sa likod ko pamati. Hubog na na siya.
0: Hubog ang bana?
5: Ay, galakat nga, permilis ang kuligab, imo. Tapos ang itong na timing yan, niya nakapanawag.
0: Ipos an IBR? Hubog ko no ang bana niya kag pirmiga puli gabi. Nga Arf, kung ikaw bing bana kag amo ning asawa mo may krida, may gana ka pang puli timprano? Dibla? Oo. Amo na gani si Linko, halin pa kaina, nga pinamati ay ko sa interview nga ni, mabatian mo ang nakita iya nga sala ang iya lang sang bana niya. Oo. Eh gabi nagapuli. Ti ang question again, kung ikaw ang bana, Arp, matimprano ka papuli, ikabalo kang asabo mo, may kirido gani? Basic blag, di ba, Arp? Oh, padayon ng tabi, Arp, ang iyang interview. Sige, go, Tan.
5: Mga langga, tapos pag pagkabati iya, nag-ano siya dayo, nagsulod. Nagsulod, tiklod niyang pertahan. Ano nga batian ko? Ga, ano? Kasi ko ang susa. Kung manggita mo, manggina ako na tawag sa iya. Hindi na lang bala magamo. Nagiputa. Lintay, sinya na, dako niya ang solar. Pag dako niya sa solar, binapos. Dayon, bangko naman. Di kapila na nang iglampos-lampos na bangko, kadua na. Ato, na-payang, naging kay mahal, bakal ko, lugay niya, buka mo. Sus, nag-ilampos siya naman sa siminto, buka naman, ti anak ko. Kuloy sa
0: mga... Poso, Naibitan. Maga mo na nga nag-violente ang bana mo. Ang question, anong rason? Siyempre na batian niya kang gaga-ga? Ga!
1: Ah, grabe po!
0: Di ba na batian niya kasalong sa'yo mo? Maga mo natani nga nag-violin TV ang bana mo? Gwa ka eh? Lakat ka? Kinag-violin ting bana mo, mukwa kayo mo ya binangon kag labuon siya? Amunang solusyon? Oh, paday yung tatan?
5: Mayawan ako gani, sinagani pang bakal.
0: Kag-ari pa bala, Tan? Ari pa bala? Daw nakita ko nga ang patay na abi hindi makadepensa sa kaugalingon niya. Sagay mo da iya kabira ang bana mo, hindi ba to siya makadepensa? Siyempre ko na nung imo na kuno nga sagi hambal, da mo na lang patihan? Oh. Padayon, Tan.
5: Ano? Dala di, eh bukong tumana. Ay, ang magtawag-tawag.
6: Isang dalang isang ka mga duwa, ara pa na ang mga ginakabit mga kapatid.
5: Oo, ang ara sa na-open pa ang cellphone. Na-open pa. Di tapos, wala kong ipatay, na-open pa. Tapos amo to. Nga ba, istorya ako, singko. Pwede yun naman istorya, pero basit bukon mo cellphone. Sinya, bukon ko ng cellphone. Singko, hindi ko niya magkatay sa'yo mo yung cellphone kung bukon mo niya. Ay, ako, ayawan ako siniya. Grabe na ako sini nga pagtrabaho na para maka-cellphone ko kay para ang mga bata ko makontak ko. Tapos bukon mo lang, imo ya, tando ay lakag. Kusya bo ang imo ginaamot-amot sa mga barkada mo, kapulik mo din sa balay daw, mga kaaway kami din. Ang mga bata na naman, imo nakastiguhon, ibunggo sa may halublak. Hindi na yan maayaw yan, pero sige lang duwin, antuson lang ginaanakon ang imo
0: ginaamot. May mga aligasyon siya nga ang bana gapangastigo kabataan ginabunggo sa Lublax. Na-check nyo blang barangay kung may ara report nga abuse sa mga kabataan nga ginimo sang bana niya?
3: Wala kita nakakadto ka kay
0: Paypay. Oh, namita ni Arf ang nami imo unta Arf. Katawgan ta ang barangay kapitan, ang ilang nga bawsi mangkutonta kung ano ka matuod nga ang bana nangastigo sang iya bata, although patay naman ni Arf, mangin wala naman apulos ang kunangastigo ginman to. Pero gusto talang mabalaan nga may makoroborate siya sining aligasyon ng bana niya nga pamintas. Pamintas. Pero, oo. Yes, Arf.
3: Pero kasi sa ito, ipakasin ang mga bata na tutunod iya, ang iyang kamay. Pero, pagdisiplina lang na ilang kamay.
0: Tiya mo na yung chak to, Arf. Kay being a good father, dapat kabalo ka magdisiplina sa bata mo. Why lain ko manakit ang ako bala, Arf, gapang hampak mo ko sa kabataan? Kay biblical na? Oo? Biblical na? Ang pakon mong bata mo, kung yung kinanglanong didisiplina, kay mas mayo na nga madisiplina mo sila kaysa sa uli maglain batasan nila. Kay why mo ginidisiplina? Oo? Anyway, Arf, pamatian tabi siya liwat, Arf. Duga nganta. Duga ngantang sala niya. Sige, go. Oh, matian ta siya liwat. Tan, sige pa, tan.
5: Sa mga bata. Kay kung kaya lang ni mga bata ni mo nga ginamaayon ni mo sitwasyon sa mga bata mo, binayaan ta na ka magiri.
6: Ano ba ang status niyo bilang mag-asawa?
5: Kutigit yung kabuglegi sa iya, sir. Kinagyan ko nga nag-inom na sa mga barkada niya. Tulog kami sa mga bata ko, sir, nga walang makaon. Kung ay kakaon kayo bago kami dito bisalhin sa kasakay kakasakay
0: Arf? Kayo. Tan? Pwede man na, tan nga tuod na ginahapal niya. Butang tabing bana niya careless. Abing bana niya, hindi man maayogin mag-tratar sa iya. That's why nangita sa another husband. No, basi daw muna. May mga mo manabing rason. So who are we to judge man? No, di ba Arf? Nga basi tuod nga ang bana niya, hindi man siya plangga. May mga needs mamblang babayi, bla Arf. Pati ka na? Ang mga asawa may mga needs na. Oh, psychological, physical, oh, tana dapat tana ni ma-provide mo ni. Psychological, physical, spiritual, mental. Oh, tiba si hindi man na ma-provide sang banan niya kag ma-provide sang niya kirido, pruti tani ginbulagan niya na lang ang banan niya kag nag-upod na lang sa kirido niya kaysa sa duwaya kabilog lalakis kabuhi mo ya Arf. Ano kasi Solomon? King Solomon, Arf, ha? Hindi si Solomon rikto. Oo, kay karoon, mambala na matanang si Solomon karoon, bawal na blamang bully. Oo. Tibla, Arf? Padayon ta, Bitan. Oo, padayon ta, Tan.
5: Kaya ko dito pangilala, kaya dito kami ginbutang sa amon-amo ba?
6: Ang imo nga ba na, ma'am, kabalo nga may kontak kasi mga ex-partner. Ex-partner niya.
5: Nakabalo, sir. Eh, kay may bata kami, sir, 5-20. Ang ipasalig ko lang sa imo niya, tungod may bata naman kami, kay tungod nakasala ko, bisan ano ko kabuo.
0: Sa, Arf, kukonomi! Ginako, ya. Ya, kay tungod nakasala ko. But silingon, kabalo siya nga ginimburaya sala. Siling ito, ya bangod nakasala ko, kagbisan ano ko kabuot. On, importante, Arf, kabalo siya nga ginubraya sala. Padayon, Tan.
5: Mawala ka lang. Ato mga bata, may eskwila, mga yung papel, mga yung shampoo, kambal mga yawa, ano, shampoo, mga yung.
6: Ano yung brasa ng mga bata?
5: Mabara na sa dagat, maano na sa dagat, mang magsalikos. Tapos sa uma, dapat man siya ubra. Kaso pa, singko sige ka man tudo-tudo ubra, pero ikaw lang manalipay. Bilog halos ng isab, bilog isang kabulan, wala kami kaon di sa sudan. Do mga sakat lang kami dimon, butangan lang mo kami bugas, pero wala na sa sudan.
6: Ano ang bilog niya mga kabataan?
0: Arf! Ano ang among ba? Hindi na ako magdugay pa. Kay baloka bisan tuod suspitsado ini siya sa pagpatay, they have rights as well, no? May mga diretso man ni sila nga dapat proteksyonan taman. In the first place babaye man ni Arf. So korte na bahala. Galing. Ang akon lang di, it's all about blaming. Throughout the entire interview, ang mabatian mo siya, it's always blaming. Gina-blame niya ang iya nga bana, wala ko may nabatian nga ginako ya ang iya sininga respo iya nga pagpatay nangayo sa patawad sa pamilya sang bana niya, nangayo sa patawad sa kabataan niya nga nahimo ya ini. Why ko na Arf mabatian? It's always pointing sa mga sala sang bana niya kag never ko nabatian nga naginulsyol sa iya pa, pang dibla Arf.
3: Yes, ka K5 Paul, wala naman inakin ako apang kadako ka K5 Paul sa mga ebidensya. No? Isa na dira ang mismo naman na bata na nakakita man kag saksi ka K5 Paul sa pagpanglibhang sa iya nga mismo nga kirito, nga ara man siya mismo ka K5 Paul sa
0: pagpanglibhang? Pagpanglabo, guru?
3: Pagpaglabo ka K5
0: Paul. Paglabo, okay, nambal mo pagpanglibhang, o. Sige, so in a way, Arf, ang kaso na pasaka na, batok sila nga duwa?
3: Yes, sa K5 Paul, kahapon na adlaw na pasaka na ang kaso sa iya nga kirito, kag sa iya man mismo, nga asawa man ka K5 Paul, nga sa kaso nga murder. Kag sunok sa iya nga bata, nga kamagulangan ka K5 Paul, hindi siya no, maghatag sa kapatawaran, sa ginhimo, sa iya mismo iloy, sa ilang amay, no? Kay di kadabo pa sa ilang katipay.
0: Kay abi mo blaar. Kapila ko man isulit-suliton, what makes this crime sensational kay upod niya sa pagpatay sa bana niya ang kirido niya. Kung siya lang ni Tani nagpatay sa bana niya, pwede niya paniguro maalibay nga nag-inaway sila, nag-self-defense siya, pero inang upod niya ang kirido niya, di murder niya, arp. Oh, dako na yung posibilidad gaging planuhan nila. An, but anyway, arp, aray naman, ina-file naman ang kaso, aray naman ni sa husgado. So let's wait na lang kung ano ang mangin depensa niya sinipag-abot sa hearing sa korte, arf. Sa ilo na lang taguro sa kwan? Sa may ginpang poses ang demonyo?
1: Ah, grabe po.
0: Arf?
3: Yes, Kati Paypol, ari kita diri subong sa Banwaman, no, sa mga kawayan, especially diri sa may barangay Mambuksay. Kung sabi eh, nakabasan, di ba kay Paypol sa informasyon na may ginposes diri, no, kung may ginasapian, balas ang malain na espiritu ka kay Paypol, ito ka mga estudyante. Ato nakuha ng kay Paypol.
0: Oh, may mga picture ka da? I-blur ta lang ang tsura sa mga students, ha? Mayara ka picture?
3: Yung kita ka kay Paypol picture, abang wala na hashtag ang...
0: It's okay. So ano ni nga eskwilahan, Arf? Anong eskwilahan sa din dampi? Kagano oras ning demon possession? Alleged?
3: Yes, siya ka kay Paypol. Natabo ang pag-possess, no, sa malaking espiritu ka kay Paypol. Diri sa Mambuksay Elementary School, diri sa Barangay Mambuksay, na sakop sa Panwasang Kawayan. Natabo ka kay Paypol ang pag-possess alas sa between 12 noon to 3 p.m. sa hapon na adlaw ka kay Paypol, Webes, Julio 2, 2026, no? Sa tunaw sa impormasyon na nakuha natin sa K5 Paul, may kasi ang ining eskulahan sa K5 Paul, hindi lamang estudyanting or mga grade students ang nag-eskwela. Diri, kundi kung combine pala ka K5 Paul, ang high school at elementary. So, ang napiktima sa K5 Paul na napuses, ang total of 7 na students. No? May pila ka mga estudyante sa elementary, kag may pipila man ka mga estudyante sa high school. So, kakipay po siyang natapo ang ina nga incidente, gila yun nga nagpadulong kakipay po ang rescue, kag may pipila ka mga estudyante kakipay po na tindala sa Kawayan District Hospital. Kag sa aton man kakipay po pa sa pag-interview man aton kakipay po, sa mga saksi, no, especially sa mga pinikanan, hindi lamang sa K-5 Paul natabo niya kahapon. Dila na kapesis sa K-5 Paul natabo niyang pagpangputes pero mismo sa pareho ng iskulahan. Kaya may naisuriyan makita dito ka K-5 Paul sa ina na siya mismo nakaagi sa K-5 Paul puses. Siya
0: okay.
3: Siya ka
0: di ano kuno ang so, ano kuno ang natabo sa napuses siya? Kabat ka dumdum siya?
3: Yes, nakadumdum siya ka K-5 Paul. Nagda nakabat siya lang sa isang at siyang sakit sa iyang ulo.
0: Abi mo, Arf. Arf, abi mo sa psychology, why na sila gapatis ang demon possession? Ang ilan ang gina-term is mass hysteria yata. Kundi ko magsala, mass hysteria. Amo ni BR4, kung nakakita, grabe ka powerful ang brain mo. Pag nakakita ka isa ka sitwasyon nga ginapossess, kag-ara ka da, and then, daw na feel mo nga dubug at dughan mo, at ulit anxiety kicks in, no? Kisa maging hysterical ka man, because you thought na kulbaan ka, basi ginaposes ka, basi lang nagatulok ka to, kag ginakulbaan ka, ng kwan, ng batyag ka bugnaw, kiti simpre gina-anxiety ka, anxiety attack ka, mapanik attack ka na dayon, kaya abi mo, posesyon na maturong-turong man ang mata mo, kaya mo nagkisa ang hambal na iya sang mga psychologists, kag iban pa nga mga mainalamon about sa behavioral sang behavior sang kabataan. Pero ti hindi taman manigar arf nga ra nas Biblia nga may ara gid man yung mga demon possession arf. Nakakita ka na yawa arf?
3: Yes, kay Paypol.
0: Kita ka na yawa? Wala pa?
3: Kung yawa lang, halos adlang-adlang upod ko kay Paypol. It's a driver, it's a technician.
0: Hoy, bawal bully ba lang? Oo. yawan on guro mi ara no mga yawan on po daw yawa wala git ang yawa bi arf hindi niya pareho sa gina describe ta nga may ikog may sungay gabaga ang mata may bangkil hindi na yaamo gwapo bala yang yawa i arf gwapo yang yawa oo oh gwapo yo they are angels before. They were angels and they are spirits kung kaisa. Ah, that's why makapossess sila gani sa imo, makasulod sila sa imo. Oo. But anyway, Arf, kamusta ang mga estudyante subong?
3: Katod din patulungan sa K-5-Ball ang nasakit na bulituan. Halos wala na kinikula sa K-5-Ball.
0: Nahadlok.
3: Sa estudyante, no? Sa Bambuk sa elementary school. Kasuno sa pamulungan at sa kikulahan sa K-5-Ball. Ulan sila, no? Sa official statement ng district ng no, sang kawayan para maghatag ng ilaw official na statement na K-5-Ball. Kada ato man sa K-5-Ball na istorya na no, inyong biktima na bata, hindi naman na-explain sa K-5-Ball ang iyang nabasa na during the time. May kulpada lang man, no, nagahampang pa lang sila sa iyang mga playmates, no, mga classmates niya. Nagkagulpi lang, no, nagbukat ang iyang pamatsyag, nagsakit ang iyang ulo, kasi after siya na, nagibot na siya, nagitumpukan na siya after 1 hour, may nakumpawan siya. So after siya nga natapo na incidente na pagpagbutet sa K-5-Ball sa inyong iskulahan, nagpatigayon siya sa prayer vigil ang mga maestra, no, kaga upod ang pinila ka mga estudyante, kaga sa mga pinitanan.
0: Very good.
3: Sa book or sa iskulahan mismo sa K-5-Ball.
0: Ara ka pa daarp subong sa kawayan, no? Ara ka pa sa kawayan?
3: Yes, sir.
0: Pwede mo halin sa eskwilahan, pwede ka kakadto sa ila parokya, interview kada biarp sang pari, para mapamatian ta kay siling mo daw damo na na history da of demon possession da istorya habing pare may interview ta sila mati ta sila kung anong ilang view angot sina no but anyway ti wala klase subong ti timing Biyernes Sabado naman wild man klase Domingo hopefully by Monday balik nas normal ang pag-eskwela.
3: Yes, ka K-5-Ball, no, kaga dinalauman na natin ang no, mga action na sinye. Ay amo ini ang isang sa mga request sa K-5-Ball sa mga ginikanan na dapat may pamitakan, no, kaya sa ila, bakit ka lang ka K-5-Ball na tuklak ining mga malain na espiritu
0: na
3: pwedeng patindog na duha ka building sa likod sa mga mabuksay elementary.
0: Hindi na yan sa building niya, Papanga. Ang ako lang di, lain-lain kita mga pagtuluuhan. Ang pinakanami, guro, sa mga ginikanan, i-train nyo ang bata nyo magbasa Biblia, mag-pray ka mo all together before make your kids nga teach them how to be prayerful. Kaya pinakabakod na din nga kontra, it's about God. Amo na gani, very powerful siling kong brain arf. What you think, no? Amo na yung matabo. What the mind can conceive, the body can achieve. No? Amo na sa mga sayings, bla, kung gapinsar kay mo yung may aswang, dugay-dugay manindog na blaybo mo. Oh, blaybo mo. Kay grabe niya ka-powerful ang aton brain. You can hallucinate, you can create images, you can hear things. Basta mo niyang imo ginapatihan. Again, do not entertain sa mga kabataan kag mga pamilya da. Hindi nyo bla sagay istorya mga bata nyo about demon possession. Istoryahin nyo bla about Ginoo. Istoryahin nyo about Jesus. Istoryahin nyo about salvation. Gistorya ka mo gani sa about sa yawa sa Ginoo, yaway ka mo gistorya. Amo na kisa kay kalabanan mga kabataan, ka mga gini ka na magistorya about demonyo kag yawa ginistoryahan. Storyahay bla about Ginoo kay ginaallergy na sila. Whenever two or more are gathered, siling sang Ginoo, I am in the midst of them. Nan, maamo kam lang na kun pigaw ka sa faith arf.
3: Yes, sa K-5-Ball. Amen. No? Sa karoon sa K-5-Ball, no, sa nakuha na natin yung informasyon sa mga tinikanan, pamit na no, sa normal na wisyo.
0: Amen!
3: Biktima sa puses sa K-5-Ball. Sa Lunes at Adlaw, magkabalik na no, sa ilang pag-eskwela, ining mga biktima sa K-5-Ball.
0: Sige, sige.
3: Sa karoon sa K-5-Ball, mag-ulat na lang kita sa official na statement sa paburuan sa nasabit na iskulahan diri sa K-5-Ball sa Mabuksay Elementary School sa K-5-Ball.
0: Sige.
3: Report sa K5 po sa patrol, kaupod sa K5 Clint Beljad Ilanggan, sa K5 Pobre, sa Senye. Ang hindi nga balita, ginagulong sa atin sa DDX500 E3 Bayo, sa DDX sa Kofine. Inisip ka K5 Dinan Amore sa Tugalon. Para sa kampiyon sa balita, Nervisio Bumiko sa Sarihawang sa Negro sa K5 sa Newton.
0: Salamat gid RVC mo report gidulong sang DTX Coffee Mix ang kampiyon nga gamiton nga kape. Every time mga pika may ampalaya, may chia seeds, may de-sugar sugar cane extract nami gid para sa may mga balatian. Ginatamyaw ko lang dra ang Engineering Department Foundation Day subong sa University of St. Lasal. Kapatamyaw si Ramelo Recudo. Standby kita sa MyTC Network News ang 11 Mbps, magabalik pa. Oras alas 11:55.
2: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. This is the Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-MyTC Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. MyTC, the Alkaline Vitamin C.
7: Tagtag ng pimples?
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang na balat?
8: DTX Beauty Soap.
7: Gustong kumuti?
8: DTX Beauty Soap.
7: Maraming kati-kati?
8: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrid ng cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bili na sa mga butika.
2: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mas pina. Epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule na mas dinasa ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinilakas na bellberry. Berry extra. Kaya kung nanlalabo ng iyong paningin, may katarata, tear regime, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka na. Eye care gold. Ang eye care capsule na mas pinilakas. Mabibili sa mga butika. Eye care gold. Ang superior I formula DTX 500.
10: Tamino Igana, Puerto Princesa, Palau. Ako po'y may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. O ngayon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumanda ang ihi ko sa awa ng Diyos. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix. Ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Chiamantin Peptide mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. MyTC, the Alkaline Vitamin C. Ang kapulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulot ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mag-MyTC The Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. MyTC, The Alkaline Vitamin C. I Care.
11: Si Shikaina Abdalon, Tagboros. Yes po, user po ako ng I Care mga 3 months na po. Before, nalalabo yung mata ko. Tapos, due to panlalabo, nahihilo din ako. Tapos pag inom ko ng I Care doon, gumaan yung pakiramdam ko. And then, lumino yung mata. Based sa aking experience, maganda talaga siya as food supplement para sa mata.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
12: Muna, lagi masakit ang ulo ko. Kawila lang siya at para akong nahihilo at nasusukas at sumusumpong siya kapag kulang ako sa tulog. Migraine daw. Nag-try ako ng DTX 500. Narinig ko kasi sa radyo. Di na ako sinusumpong ng pananakit ng ulo ko. Maganda at ang tulog ko gumana din. Malakas ang pakiramdam lagi. Kaya sa mga hindi pa nakatry na may karamdaman din katulad ko, subukan kanyo. Epektibo talaga.
2: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. Araw-araw. DTX 500.
13: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500. Bibili sa mga DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Panlaban DTX 500 araw-araw.
14: mabibili sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
16: DTX 500.
17: Karen, namamaga itong tuhod ko. Hirap maglakad. Nagsimula sa malaking daliri sa paa. May nakapagsabi sa akin na DTX 500 herbal capsule daw ang gamitin. Parisan ko daw ng Mighty-C. Tapos nag-take ako ng DTX 500 at Mighty-C 3 times a day. Epektibo nga talaga. Unang araw pa lang, di na masyadong masakit. After 3 days, nakakalakad na ako. Gumupa na yung maga. Masasabi ko talaga, epektibo yung DTX 500 at Mighty-C.
18: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw.
19: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
20: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
21: MyDC Network News.
20: MyDC Network News.
21: MyDC Network News.
20: Headline.
19: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Canadian Prime Minister Mark Carney kinilala ang ambag ng mga Pilipino sa Canada. 17 million pinsala iniwan ng sunog sa poultry farm sa Solana, Cagayan. Fire truck isinailalim sa pagkukumpuni, BFP Zamboanguita hindi agad makaresponde sa sunog. Suspect sa pagkidnap at pagpatay sa mag-amang Bohol sa Leyte, nasampahan na ng kasong kidnapping with double homicide. Lalaki patay matapos saksakin ng talibong sa San Remio, Antique. Lalaki na tumaga at pumatay sa menor de edad na ina, arestado ng Talakag Police Station. Number one ang most wanted person sa Region 6, arestado sa Aklan. At 196,000 halaga ng droga na samsam sa El Nido, tatlo arestado.
20: YTC Network News.
21: YTC Network News.
19: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Hub sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, kinilala ng Canadian Prime Minister, Minister Mark Carney, ang malaking ambag na mahigit 1 milyong Pilipino sa Canada sa pagpapalakas ng ekonomiya at lipunan ng bansa. Ayon sa kanya, nasa mahigit 200,000 Pilipino ang naninira sa Vancouver at kabilang sila sa mga tumutulo sa mahalagang serbisyo katulad ng negosyo at komunidad. Anya, tampok din ang kulturang Pilipino sa Canada sa pamamagitan ng musik, sayawa, sining at mapagdiriwang gana lamang ng Kamayan Fest at iba pang Pinoy festivals. Binigyang din niya na ang pagkakaisa ng mga Pilipino at Canadian na matapos ang trahedya sa Lapu-Lapu Festival. Kinilala rin niya mga Filipino-Canadian na nagsisilbi sa pamahalaan, kabilang si Richie Valdez na kauna-una ang Filipina na naging miyembro ng Parliament ng Canada. Sinabi pa niya na nakakatulong komunidad ng mga Pilipino sa pagbuo ng isang matatag at masiglang Canada.
20: YTC Network News.
21: YTC Network News.
19: Samantala, 17 million pinsala iniwan ng sunog sa poultry farm sa Solana, Cagayan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Dan Chavez.
22: Naabo ang nasa tinatayang 17 milyong pisong halaga ng ari-arian matapos lamunin ng apoy ang isang poultry farm sa barangay Nangalisan, Solana, Cagayan, bandang alas 6:30 ng umaga kahapon, Huwebes, Hulyo 2. Batay sa naging salaysay ng caretaker ng Maricel Poultry Farm, hindi agad napansin ang usok dahil nakasara ang pasilidad habang nagkakape ang mga empleyado. Gumugol naman ang Bureau of Fire Protection ng 2 oras bago tuluyang naapula ang nagngangalit na apoy. Kinailangan din ang tulong ng BFP Solana mula sa mga bumbero ng Karatig Bayan at Lungsod gaya ng BFP Tugigaraw, BFP Enrile at Willis Rice Trading Center. dahil sa mabilis na aksyon at pagtutulungan ng mga bombero ng Cagayan ay matagumpay namang naapula ito ng tuluyan at ideklarang fire out bandang alas 8:15 ng umaga. Maswerte namang walang naiulat na nasaktan o nasugatan sa trahedya. Samantala, isa sa mga tinitignang posibilidad na pinagmulaan ng sunog ang electrical wiring ng pasilidad habang nagpapatuloy ang investigasyon ng BFP upang matukoy ang eksaktong sanhi ng nangyaring insidente.
4: Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Ako si K5, Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
14: ITC Network News.
16: ITC Network News.
19: Garden fire truck ay sinailalim sa pagkukumpunya. BFP Zambogita ay hindi agad makaresponde sa sunog. Balita hatid sa atin ng K5 Shara Humilio.
23: Ipinaliwanag na Senior Fire Officer 3 Jovi Moore Torres, pinuno ng BFP Zambogita, ang kanilang naging operasyon ng magkaroon ng sunog sa barangay poblasyon noong nakarang Miyerkules kasunod ng mga katanungan ukol sa pagkaantala ng kanilang pagtugon. Sinabi ni Torres na hindi sila agad nakakilos dahil nasira ang kanilang fire truck sa isang aksidente noong Enero 2026. Habang ang water tanker naman ng lokal na pamahalaan ay nagkaroon din ng problema sa electrical system. Upang maiwasang maubos sa apoy ang lugar, napilitan ng BFP na humingi ng agarang tulong sa mga kalapitbahay ng Dawin at Shaton. Nilinaw ng opisyal na hindi totoo ang paratang na walang ginawang aksyon ang kanilang tanggapan at bilanggit na kasalukuyang dumadaan sa proseso ng bidding ang pagkukumpuri ng kanilang sasakyan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamore Humilio. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: ITC Network News.
16: ITC Network News.
19: At suspect sa pagkidnap at pagpatay sa mag-amang buhos sa Leyte ay nasampahan na ng kasong kidnapping with double homicide. Tabuan detalye ng balita. Hatid sa atin ni K5, Carol Medino.
24: Nasampahan na ng kasong 2 counts of kidnapping with double homicide ang tatlong mga suspek sa pagkidnap at pagpatay kina dating Abuyog Leyte Vice Mayor James Bohol at kanyang anak na si Carlo James. Naisampa ang kaso kahapon sa Leyte Provincial Prosecution Office sa Abuyog District. Ito'y matapos sumuko ang mga suspek sa Pasay City PNP noong Hunyo 30 ng gabi. Matatandaan nga dinukot ang mag-amang Bohol sa loob mismo ng kanilang warehouse sa Mayorga, Leyte noong Hunyo 27. Narecover naman ang bangkay ng mga biktima sa isang bangina sa barangay Imelda, Silago, Southern Leyte noong Hunyo 30. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Mayorga Municipal Police Station ang mga akusado. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
14: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
19: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki patay matapos saksaki ng talibong sa San Remigio, Antique. Balita hatid sa atin ng K5 Jojen Morillo.
25: Binawian ng buhay ang isang lalaki matapos saksakin gamit ang talibong tinatayang alas 9 ng gabi, Hulyo 2 sa Sitio Kanyugan, Barangay Vilvar, San Remigio, Antique. Kinilalang biktima kay alias Siegfried, 28 anyos, habang ang suspect naman ang kinilalang si alias Romy, 61 anyos, at parehong mga residente ng nasabing barangay. Sa panayam ng K5 News Team kay Police Captain Charles Richard Casalan, Acting Chief of Police ng San Remigio MPS, kanyang ipinahayag na pumuntang biktima sa bahay ng suspect na may dalang alak. Ayon kay Police Captain Casalan, habang sila ay nagiinuman, nais magpahinga ng suspect, kunit may mga hindi magandang usapan na humantong sa pananaksak. Batay sa investigasyon ng pulisya, na lamang madalas na sinusugod ng biktimang suspect. Kasalukuyang nasa custody ng San Remigio MPS ang suspect at nahaharap sa kasong homicide. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
19: Gayun din lalaki na tumagad pumatay sa isang minor de edad na ina, arestado ng Talakag Police Station. Balita hatid sa atin ng K5K Buscaino.
26: Kalabuso na sa Talakag Municipal Police Station ang lalaki na tumaga at pumatay sa minor de edad na ina. Ito ay matapos mag-surrender ang 29 anyos na suspect sa tribal chieftain ng Barangay Sagaran, Talakag Bukidnon. Habang nagsasagawa ng malawakang manat operation operasyon ang mga tauhan ng Talakag MPS at iba pang operating units. Malaki rin ang naitulong ng close coordination sa local officials at community leaders na naging daan sa pagsuko ng suspect. Kaagad siyang i-turn over sa Talakag Police Station. Personal namang ibinigay ni Mayor Renz Sulatan ng Talakag Bukidnon ang ipinangakong reward matapos sumuko ang suspect. Samantala, inamin ang suspect na nagkaroon sila ng alita ng live-in partner ng biktima nang tatagain na umano niya ang partner. Humarang si Dina at kinamaan ng sugat sa likod na bahagi ng ulo. Sa sitio na taring barangay Dagundalaon, Talakag Bukidnon noong Hunyo 28 ngayong taon.
0: Ako si K5 K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: ITC Network News.
3: ITC Network News.
19: Samantala, number one most wanted person sa Region 6, arestado sa Aklana. Detalye ng balita, hatid ka K5, Leonard Veray.
5: Arestado ang number one most wanted person sa Region 6 sa isinagawang manhunt operation ng Police Regional Office sa Sitio Pula, Barangay Dalagsaan, Libakaw, Aklane. Kinilala ang suspect na si alias Agote, 25 anyos at residente ng Barangay Manika, Libakaw. Naaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court sa Kalibo, kaugnay sa kasong murder. Ayon sa korte, walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya ng akusado. Batay sa ulat ng Pro 6, naaresto ang suspect isang araw lamang matapos may labas ang warrant of arrest. Sa kabila ng mahirap na lokasyon ng pinagtaguan nito na wala umanong serbisyo ng cellular at internet. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mautoridad ang 25 anyos na suspect para sa kaukulang dokumentasyon at pagharap sa kasong isinampa laban sa kanya. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: ITC Network News.
3: ITC Network News.
19: Gain din 196,000 na halaga ng droga na samsam sa El Nido, tatlo arestado. Detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Gilbert Basho.
6: Tatlong katao ang inaresto ng mga pulis matapos ang isang insidente ng pananakit na nauwi sa pagkasamsam ng hindi hinalang illegal na droga sa barangay Masagana, El Nido, Palawan. Ayon sa ulat ng PNP, rumisponde sila sa isang insidente ng kaguluhan na bandang alas 12:50 ng madaling araw nang dumating ang mga otoridad. Tumakas ang mga suspect, ngunit agad silang nahabol at naaresto sa kanto ng Spain Street matapos silang positibong itinuro ng biktima. Sa isinagawang paghahalughog, na-recover ang mga sachet ng hinihinalang shabu at marijuana kasama ang pera, cellphone, ID at iba pang mga personal na gamit na umaabot ng 28.91 na grams ng hinihinalang droga na may tinatayang halaga na 196,588 pesos. Sa ngayon, ang mga suspect ay nasa kustudiya na ng El Nido Municipal Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: ITC Network News.
3: ITC Network News.
19: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Isang 11 anyos na batang lalaki sa Canada ang nasawi dahil sa rabies sa ilang linggo bunsod ng pagdapo ng paniki sa kanyang mukha habang natutulog. Ayon sa Canadian Medical Association Journal, naganap ang insidente kamakailana sa Ontario, Canada kung saan isang paniki ang napunta sa mukha ng bata habang siya ay natutulog sa isang cottage. Tinabig umano ng batang paniki at agad itong nahuli at pinalaya ng kanyang ama. Bunso dito, walang nakitang kagat o sugat at hindi na sila nagpunta pa sa ospital upang magpakonsulta. Samantala, kinumpirma ng mga doktor na siya ay may rabies. Sa kabila ng gamutan sa ospital, lumala pa rin ang kanyang kalagayan at kalaunan ay binawian ng buhay 17 araw matapos ma-admit sa paggamutan. Nabatid na ito ang unang kaso ng nakuhang rabies sa Ontario mula pa noong taong 1967.
1: ITC Network News.
3: ITC Network News.
19: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro. Antabayanan ang pagbabalik kay K5 Justin Kess, kay K5 Ray Almudal at kay K5 Jonathan Sabana sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of M Philippines.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! My puso!

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps. Balita kag public service.
3: 16 minutos makaligad sa takt ng alas 12 sang udto. Balik na ta sa atong programa ang 11 Mbps. Ako si Jean Paul Hineroso, inyo anchorman. Dr. Pinoy Squalene Capsule, inumunta ini kay manami siya sa especially sa may mga problema sa lungs. Ang iya abi nga content is pure squalene. Nasa 99.9% ang iyang bioavailability. So garantisado pag nag-inom ka sini, ang imong nga oxygen absorption mas kampyon. Nagataas ang imo sini nga oxygen level sa imong nga mga selula bangod sa iya kay pabilitis nga pagpadasig sa pagdulong sa oxygen nga imo ginaginawa pakadto sa imong nga mga cells. That's why nami sa may asthma, sa may hapo, may COPD, problema sa baga, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mikos Mikos sa Makadali, Bings Delphine, Merlita Malvas, Ray Sindico, Leonardo Rilos, Ma'am Nanilin, Dicinal Shiflet, Boss Joe, Bings Delphine, Rumar Dula, naka-standby ang aton nga News Director sa K5 News FM, Bacolod. Ang inyong paborito nga anchorman kong gabi sa Larga Vista, Sir Julius Mareveles, to give us an update sa aton nga estado sang peace o kalinong sa Negros Island. With his recent interview sa Philippine Army, Sir Julius, K5 News mo.
4: Welcome back, K5 Jim Paul. Welcome back. Report.
3: Thank you, good sir.
4: Anyway, ginpahayag ni Major General Michael G. Samson, ang commander sa Philippine Army sa 3rd Infantry Division, nga nagasakop sang Bugos nga Visayas area, nga hindi makaya sang Philippine Army, nga sila lang kung awayon ang insurgency labi na diri sa isla sang Negros. Now, ini ang pahayag ni General Samson sa piyak sang damo ng kadalagan nga naangkon sang Philippine Army kontra sa CTG o kung ining communist terrorist group kay nagpadulong diri siya sa banwa sang Murcia nagligad lang adlaw. Agod magtambong sa ika-40 nga anibersaryo sang 303rd Infantry Brigade. Suno kay General Samson, ang isa ka problema dire kay sa isla sang Negros, ara pa ang ginatawag sang mga komunista balang feudalismo o kun ang pagpanag-iya sang duta nga amo ini ang ginabataan kag ginalumluman sang rebuilding Kaoblagan dire sa Negros. Teke madumduman nga lagpad ang asyenda dire sa isla sang Negros.
3: Aha.
4: Kag

0: wala ang problema sang insurgency diri sa isla sang Negros. Yari ang porsyon sang pahayag ni Major General Michael Samson.
1: Recovery nila, and in case may mga support in terms of resources as well as yung financial resources and manpower, logistics resources sa mga ano diri sa mga insurgents sa Negros.
2: What there needs to be done sa successor diri sa Negros?
1: I think ang ano lang since malapit na pamagitan, medyo ang Negros may unique tayong sitwasyon which is feudal yung national system. So may those are social issues na I think hindi mas solved sa military alone.
0: Porsyon sang palayag ni Major General Michael Samson nga, by the way, katapusan niya ni nga kadto sa Negros, ha?
3: Naman, ma-retire na siya.
0: By this month, ma-retire na siya.
3: Ma-56 siya.
0: Ma-56 na siya. Ti after close to 30 years bilang soldado, ti iniyat urig ni nga tumangan Negrosanon.
3: Mm-hmm.
0: Si General Samson, tumandok nga bakulod noon. And one of those bakulenyos nga nakalabot sa sining ranggo sa Philippine Army. Report para sa 11 Mbps. Para sa kampyon nga balita, kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko ang kampyon nga estasyon sa Negros, K5 News FM. Julius Mariveles, kali.
3: Salamat gin, Sir Julius Mariveles. Sa ulog sa ika-40 ang anibersaryo ang 3rd Brigade sa nagligad ng adlaw. Dito ang K5. I think si Sir Doc Ramil Uy is one of the awardee. Subo man si Sir Julius Mariveles. Congratulations sa inyong aduwa, ha?
4: I'll take you back to the old days and I will sing the songs.
3: Naka-standby na si Wilson. Istoryahan ta ining ginpagwa nga statement sang AMA Computer College after nga sila ang nakadawat sang magkapagkadamo nga kritisismo alin sa mga ginikanan pakadto sa local government ang congressman ang mayor sang Bacolod ang nag-react tuhoy sining ila nga ginhimo nga hindi pagpasaka sa pila ka mga estudyante sa graduation. Ibalon ta kun ano gid bala ang content sining ilang public message. Naka-standby sa linya si Wilson. Wilson, a K5 News mo.
5: K5 News FM Live Report.
3: Son,
6: Sir JP, after siyang pilata simana nato, no, na ginsugudan ni ang isyo sa bahay sa EMA Computer College campus, naman kabantalik sa ilang kaya K5 JP, nagpagwa na sa mga adlaw sa statement ang EMA Computer College, no, tuhoy sa isyo bala ni K5 JP na 160 plus ka mga estudyante sa ila sining blutuan senior high student ang wala si Minila sin pangatukutan niya magsaka sa ibabaw sa stage, no, during the graduation day. Ang ilang apayan kita GP ang principal ko, no, o ko ng ila sining mga official dira sa Bacolod campus ang napasakaan na Manila sa niya
3: so Bot silingon Wilson ang ginabasol nila ya ang principal nga ilat yung desisyon sang principal kag hindi sang eskwelahan daw muna.
6: Yes, amo nang ilang
3: escape goat sila. May ara sila escape goat. Hindi man guro, hindi man guro ano?
6: From na ilang statement kay JP kag nagpasiguro sila kag July 22 kay JP or earlier July 22 mapaubra sila o kung mapatigayon sila sa special graduation.
3: Tiara, gali! Pag-graduiton, gali nila. Pag-graduiton nila, galing ulihina. Ulihina. So, pila kabilog ni ang wala ka-graduate kapag-graduiton nila sa kwan? Sa pizza, ano to? 22?
6: July 28, 168. Including ang valediktorian, class valediktorian.
3: Tihamakon mo na papang valediktorian ka pa naman.

0: ulihi kaya graduate?
1: Na amo na siya na kay Sir JP. Kabalo ka mo anong lahi, hindi ba nagpaandam si Congressman Alvin Benitez kay Sir JP?
0: Nga? Doon
1: naman mo na, di ba
0: doon? Nga girahon sila? Ano?
1: Oo, nga girahon sila. Ari ang nagpagwa ang statement si Kong Albi
0: nga?
1: Nga ipatawag sa House of Representatives ang mga opisyalis ang EMA ko.
0: Ay, abaw! Ati amo na iya ang yawan kagida? Tabi mo, may punto mo na si Congressman Albi. Nga, ang ila na purpose na papang imbestigahan kung nga anugid ang ginalinan nga daun siya mi ang graduation sa pila ka mga estudyante. Mano ka, amu-amo lang ni papang pero dako ang impact ni sa parents kag sa students. Imagine mo na ya, why makuga sila nga pigaw nga hindi sila ya, ang iba niya hindi ya kuana, hindi ya kum ano ni ng valedictorian. Pero ang point bala papang ang valedictorian nga hindi kasaka. Do ka layo ino?
1: Kalabanan sang actually aside sa valedictorian with highest honor kag with honor ang most someone.
0: Bangon, ano ang rason nga why sila ginpasaka, papang?
1: Ang hambal sa EMA kay 5GP, wala sila maka-comply sa mga balayran kag dokumento, pero hugot yun ang ginhambal sa mga estudyante ni kakinigan.
0: Nga nakabayad sila?
1: O, April pa lang yan kay 5GP, bayad na sila.
0: Daw ka hindi man na pwede pa nga ang imobalidiktoryan kay may mga highest honor, mangin irresponsable sa pagsetol sa ila baydanan?
1: Yes.
0: Nakaya ganin nila isetol ang baydanan sang prelim, sang midterm, sang semifinal? Hindi pa yan ang graduation, hindi mo yung pag-isitol ang baydadan mo knowing the fact hindi ka makagraduate. Ba siguro na yan pa nga nakasitol sila, hindi niya wala maglambot to yan sa kaban nila yung kwarta. That's why nga nagagwa nga why pa sila kabayad, pag hindi kabayad nagali sila. Timaga mo na anomalya niya isang mga pamunuan sa eskwilahan, hindi kaysang estudyante. Di ba?
1: Gusto ko, klaro ho, kung kaya pwede siya, ipatpanto sa imo, kaya kapalogin ko sa story, basi, kaya po din nag-focus sa story.
0: Okay, sige, babe.
1: Ako na natabo kay Sir JP.
0: Mayo na kay Balan, gitsang ama, kung siyong biraho nila, ikaw, gid. Ikaw, gigili niya ang kwan, naglasa-lasa. Oo.
1: Ako ni kay Sir JP, ang natabo ho.
0: Oo.
1: So, CAMA may ara sa protocol nga kinahanglan, tanan na balaytan kay Sir JP, matabo online.
0: Normal!
1: Online kay Sir JP. Normal na siya, kay Sir JP. Karon, may transaksyon nga nagkakatabo sa sulod sa campus kay 5GP, especially during the graduation kay 5GP nga mga balaydan nila pala, na ang bayad is true cash.
0: Abnormal! Abnormal! Kay nagambal ng eskwilahan nga online, tapos ang diriya sa lokal nila, yan nagambal nga pwede lang ya cash? Oh.
1: Kay 5GP, ari pag ito, kag transaksyon kay 5GP, ginaubra sa kwarto o kung specific na lugar,
0: alangan man
1: niya.
0: Why man niya? Sa kwarto nga wala CCTV. But silingon may dogi na panaguan. Do ka malisyos sang transaksyon. Okay?
1: So, may resibo na siya kay 5GP na kinahatan no? Halin sa officialis madraya sa Bacolod campus.
0: Okay?
1: Kaya rin kay 5GP, aminado man ang principal na bawal kinman ina kay 5GP.
0: Pero?
1: Online gani.
0: Pero ginubra yung Japon?
1: Ginubra nila kay 5GP. Kaya kung mag-aki pa sa national kay 5GP, example, magbayad sila sa graduation, dalon pato sa national ang bayad nila, wala sila sang giuon
0: nga kwanta kay 5GP nga pa. Ang guwa nagali. Internal problem nila ya papang Kay wala kay basi guro uyaya tong national nga magpadala sang budget. Example, mag-graduate ka mo. Kung mag-graduate ka mo, make sa mga hotel ka mo mag-graduate, may mga galas 200 pa makal diploma, pa imo diploma. Ti kun wai ka mo sang giuon da. Ti kundi galing kay ti ang problema na bipang may pulisiya mo. Dapat tani na ya, kay may pulisiya, pati yun mong pulisiya, kay gaubra ka da?
1: Yes.
0: Tigaling, amuning masubo. Problema ninyo, Sin Wilson, problema sang eskwilahan, ang maagabas ang konsekwensya, ang estudyante. Tani, in the first instance, pagkita nila, ipamatian tani ang estudyante, amuniho. Paghambal nga hindi ka mo kagraduate kay why ka mo sang bay why ka mo may ginbayad sang ang mga estudyante nagdala sang ginikanan ka nagdala sang ila problema kag ginambalan nila nga kabayad na kami tani nagakto dayon ang eskwilahan nga ti sige kabayad manggali ka mo ti graduate ka mo kami niya bahala sining mga empleyado na mo niya nga why nagrimit sang inyo nga mga ginbayad. pamunatani ang nga padugayan pa. Nga malambot pa nga, di ba la? Kay pinaka-importante niya, Wilson, ang graduation, kaisa lang niya matabo sa kabuhi mo. Mayutani kung first year ka, pagkadasun tuig, masikand year ka, kay why ka tayo pakialam? Sang changing, sang school year. Pero, paglambot mo yung graduation, but silingon kung senior high ka, gintangabudlayan mo na iya sa pila katuig. Amo na ni ang culmination sang pinangkabudlayan mo. Amo na ni iban nga daan nga mga ginipan, ginikanan pangkadamo na naiya sa mga gimpang plano para sa graduation sang bata nila. Ang ibanda maging kontrata na nga pictorials. Ang ibanda nga ang ginikanan ato sa abroad gimplano na ang bakasyon halin sa Amerika nga mapuli sa Bacolod kay ma-attend sa graduation sang bata. Oh, tingin ka common sense na mo. Common sense mo siningon. May mga ginikanan niya nga nakalib na to ya sa ila mo. Nga makapuli sila sa specific date sa graduation. Tapos, hindi mo yung pagpagraduiton. Kaya ang rason, may ara ka mo sa anomali niya sa inyong eskwilahan. Nga tani, kamo na nagsulbar kag hindi abagahon sa estudyante ang konsekwensya. Papang? Insakto man?
1: Insakto kay Kifay GP. Ang kinahabal mo na ka nagpuli abroad, specialties na may interview ko na Kifay GP.
0: Wala ko na yung kabalo, papang, nga may ara, ha? Kay Manti, during the time, ato ko sa Amerika, gabakasyon.
1: Oo. Kapano ka Kifay GP, nga ang masubuhin ni Astoria, si Nenia, nagpuli ang iya mama, Kifay GP, na ma-attend sa graduation. Kag, Kifay GP, ginsakripisyo ang debo sang bata for the graduation, Kifay GP. Karon, wala na natayon ang debo sa bata, wala pa natayon ang graduation sa bata, ang nanay kagabata, si Fajibi Troma, nagahilipiyon sa ato niya gina-interview.
0: Kaya tuloy, pwede ka na bala kasukot sila damages pang.
1: Oo, damages, moral, ano ka nito, wala si Fajibi.
0: Ah, basta damages, sa bala ka na na magbutang kung ano.
1: Emotional damages, no? Danyos.
0: Nantiya muna, danyos perwisyos.
1: Nan.
0: Oo, danyos perwisyo. Dan muna, oo. Sige, so, ti pamatian tabing ilang litanya, bi? May ara ka daitan? Ebi ipo, ang picture, bitan?
1: Sulat na kay Fajipi, halin sa ano, sa EMA College, ang potang ilang sulat.
0: Dali lang, ining sulat nga ipakita, tasubong para sa publiko, ne?
1: Yes, so public na for public, posted online.
0: Sa okay, posted online, kay since posted online, ginkuha tayo, pakita ta sa publiko, kay ini gani, makabulig pa ni sila, kay mabulig ta disseminate sa ilang message, di ba? Oh, sige, pakita ta tan. Are, ako mabasa, basahon ko, with feelings. Butangan ta sang kwan, butangan ta sang music. Oo. AMAES Official Statement. AMAES affirms its commitment to protect the interest of its students and their parents. Kampiyon ko nami nga pagbalay! Ginaproteksyonan gali nila ang inyong interes! Hindi lang kamugaling kayin chindi parents eh! Ginaproteksyonan nila ho! Oh. Dala pa ka mo! Hindi lang kay inyo kabataan. They protect the interest of its students and their parents. Amuning nami. AMAES is and will always be compliant with all the requirements of regulatory bodies. Puti nga ang na-delayed ang inyo business permit. Paano ni nga nangin compliant kay may delayed ang inyong wala mahatag ang business permit? But silingon, basi ang compliant niya, ang nasyonal lang. Pero dito sa Bacolod, basi uyayaya. That's why wala ka mong business permit. Suno, kagsiling sang City Legal Office. Yeah, we are currently addressing an isolated administrative matter regarding alleged tampering of school records. Di amuni, gintamper gali ang mga school records. Collection anomalies ay abaw ang mga pilagali nila ka mga opisyalis da ginhampang-hampangan ang mga koleksyon kag nagamit sa mga piki nga resibo. On. Among others at the AMA Bacolod Senior High School campus. please be advised that the personnel involved have been placed under preventive suspension. Pag-amunib lang balasahon, Sir Julius, daw ginakibang ko. Mga preventive suspension eh. Daw ginakibang ko. Effective immediately, and criminal cases have been filed with the prosecutor's office. Ay abaw. During this period, these personnel are strictly unauthorized to handle student records. Dapat lang. Manage graduation clearances or collect any forms of payment on behalf of AMAES. Husto. To ensure our students are not disadvantaged by this ongoing investigation, aba, do ka nami? AMES has scheduled a special graduation na disadvantage gid jai kung tawon mo. Ito yung special graduation lang. Ito yung original nga graduation. Special lang niya ngalan. Pero ang essence, na-late gid yung graduation yung eh. Tani, hindi ni tani, special graduation ang butang, no? Kwantani, remedial graduation. Kayang gaan lang remedy para ka-graduate ka. A special graduation for the affected Bacolod East AH students no later than July 22, 2020. Ay, importante makagraduate ah. Full details of the ceremony will be announced the soonest. Amuna lang ni. Importante makagraduate. For all official transaction and inquiries, please coordinate directly with the newly designated school administration office. To the leaders of AMA, we do hope, nga tani mangin katapusan na ini nga problema sa inyo eskwilahan. Dapat tani may mga in place ka mo nga mga auditing body nga from time to time may baluan nyo kung katinunto ang inyo nga officialis o wala. Kiti ara kamo diya sa nasyonal ang inyo diya nga eskwilahan sa Bacolod. Tikaon nyo man kinsa. Kag namita ni Silingko sa Promiro pa lang nga naghambal ang mga ginikanan nga may problema sa balayran kay nakabayad kami, ginisuan kami fake receipts. Gindayon nyo gyapon tani ang graduation. Gindayon nyo lang to tani kay pwede mo lang na sa ulihi masakaan nyo kaso itong nagtinunto. Oo, kay klaro man nga may ara sang hindi maayo nga ginhimo ang pila ka mga teachers nyo da, ang mga opisyalis. Titani, ginakumudit gito yung sa graduation kay nagambal man ang DepEd. Nga hindi pwede, nga hindi pasakaon ang mga estudyante sa graduation kung may kulang lang man sa balayran. Kay dapat makagraduate gidya sila. Kag dapat ya, kung nakagraduate na sila, dito ka lang ya impose penalty nga i-hold mo ya ang ilang nga transcript of records kag diploma eh. Kay tiway may mga unsettled accounts, importante nakagraduate. Tani, kay gingkong pasaka nyo ni, tani ang inyong graduation to, naka-speech ang baligditoryan. Nakasaka, tani ang pila ka mga may nag-graduate nga may honors. Imaginable ang kabataan, pila katuig nila gin pangabudlayan na nga ayawan sila pulaw bugtaw nga magtaas ang grado nila para ma-achieve nila ining mga taas nga honor sa ilang nga pag-graduate. Tapusan, hindi mo mapuslan kay wala kaya kasaka. Lain ang special graduation sa graduation gid. Kagin pa-stress mo pa yung ginikanan. Kadamo sa mga natublag nga schedules, kadamo sa mga natublag nga kung ano-ano pa, ang hypertension kag high blood sa ginikanan, tumabalik nyo to? Ang kakibang nila? Ano ang mangin epekto sini sa mga new enrollees? Magasalig pa bala ang publiko sa AMA? I do hope magasalig pa. Kay unfair man sa ila nga i-judge sila by this one instance. I do hope nga ang AMA well streamline ang ila pamaagi na hindi na sila liwat matuntuhan sa ila mismo empleyado. Kay ang ini nga mga bagay-bagay nga ila problema internally nagaresulta sa konsekwensya nga abagahon sang estudyante kag ginikanan. Unfair sini sa ila kay sila ang nagpangita sang kwarta ibayad sa inyo kag later on ang balos. Pinsa ra bala ko makagraduate kabut silingon dira kay nag-eskwela sa anong katuig sa high school mo. Amo na natani ang bawi sang ginika sang eskwelahan nga pasalamatan yung ginikanan nga kamo ang ginpili nilang eskwelahan. Sa kadamo ng eskwelahan sa Bacolod, sa inyo gid sila eskwelahan nga nagkadto. Tani being a business entity, mga kliyente nyo sila, amo na ni tani ginahatag nyo sila ang pinakakampiyon nga pasalamatan. Oy, salamat kida diring bata mo nag-graduate. Ang ginbalos niyo sa ila, kalain sang buot, problema, kagun ano-ano pa, hindi mo na iya ma-repair sa special graduation, hindi mo na iya ma-repair. Nan! Hopefully, AMA, this will serve a valuable lesson sa inyo administration next time around. Tutukan gid mayo ang mga payment sa estudyante. Kag kun may mga problema gid man sa payment in the future, comes graduation, pag-graduate lang. Dito ka nabalos, hindi upaghatag ang diploma sa ulihi kung mag-claim diploma eh. Kaya diba, kung mag-graduate ka, ginalukot naman ang papel ang ginhatag si mo, hindi mo na diploma again. Dito ka nayabawi sa transcript of record eh. Diba la? Son? Okay man, son? Son?
1: Yes, Kepa GP?
0: Mm-hmm.
1: Sakto nga na Kepa GP, please klaro, wala nila masaling statement to. Kaga, tinguan naman niya malambot ang bahay na maliwan sa mga estudyante na kinikanan kung anong ilang maging reaksyon no, sa ginhatag na July 22 nga adlaw nga pati kayo nun ang remedial graduation rights no, para sa mga kabataan ka Kepa GP.
0: Oh, sige. Importante, kwan na, all's well that ends well. Ah.
1: Oh. Sige, KPCP, so amo lang ang aton updates, no? Manakuha kita sa patrol, nga kinatuto sa inyo sa kalwan sa Team Libayo, pag-inexerval. So buong KPCP, kamaulano, at siya po, dugay-dugay na init naman KPCP, so lalapit kita tanan sa prangkaso. So para kontrahon nila, hindi ka maglipat, magtumar sa aton sa Dinga MyPC, kaya para magsaka man ang aton sa Dinga immune system, kaya malikawan ang ubo, sipon, kagila ng KPCP. So po nato sa patrol si KPCP Vincent Coralde, hindi naman si KPCP Wilson Villa na para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko, kakilingawa sa Negros, K5 News.

0: Salamat gid sa imo. Basta ama, kabalo na kamo kung sino gini nag kuter mayro si Wilson gid kuno. Yeah, ako gini anak kay balo sang istorya. Son, salamat gid son. Thank you for imong pagtutok sining isyo nga tanan nga mga bato na baliskad tagid. Kag na-cover ang tanan-tanan, importante amo na. Kung si Sir Julius pa mo tong pinaka-importante gid. All's well that all is well that ends well. Ah, namo na da. Sige. Storyanta ining consultative meeting, oh. Consultative meeting sa mga farmers na apektado sang RSSI. O sa Barangay Lukoton, Kabakalan. Rovic, K5 News mo.
1: K5 News FM. Live.
0: Ay na utod si Rovic sa iluta kay Michelle. Ah. Oh, Michelle na lang tan, Michelle. Kay Baybas, damo-damo, Baybas, adlaw-adlaw, may Baybas. Pruti, oh, 12 million ang Baybas, no? 12 million ang balor sang druga. Eh, hindi mo ni pagkwaon nga report kay kadako sini. Duwa lang ka oras, 12 million ang ila Baybas. Wala pa sila tan. O si Jong, ah. Tama-tama, tunta, ang hindi makontak, rikta sa katapusan. Si Jong, ara.

0: Ara-ara ginakontak pa sa aton nga astronaut ang grabe ning level sa amon nga technical staff. Yung di technical staff nyo, yaya, isa inyo da yung mga radyo, yak, one lang yan. Nang kung ano lang yan ang kurso. Astronaut ning amon niya. Astronomer turned astronaut and sometimes philosopher. Ara-ara na tan si Jong. Hari ng hari ng kababalagan. Jong, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jong?
2: Ahay, di ko ka bati. Hinahinay ang tukpak.
0: Ha? Hao, mahuuma lang ah.
2: K5 hindi ko ka
0: ah, duwa laman na mo. Either ang tukbak o ang tutuli. Tukbak, gidmantan? Tukbak, gidman? Oo. Jong? Malawig-lawig, Jong? Nagpa-Amerika lang ko doon, ay ka nag-report sa K5.
2: Kano, guys, sa ibo nagbalik kami.
0: Oh, balo ka na ganyan, yung enjoy po ko to. Yeah, dit sa kana, yeah.
2: Pati ako daw, ay ahay.
0: Naka-pledge ka na? Naka-pledge ka na nga bawal ang bullying?
2: Yes!
0: Ah, okay. Sige, anyway, Jong. Oo. Ano ni ka-importante? Di ba importante ginibalita mo, no? Do ka dako, gin?
2: Sige, amo ginapag Friday.
0: Sige, Jong, ah. Ikadlaw, tanay, tanan, Jong. And then, untatata kadlaw, kay seryoso ni. Okay na? Okay na, hindi ka na magkadlaw. Fire na?
2: Ma-serious mode na takagibay.
0: Ah, sige, seryoso. Go, ah.
2: Okay. Isang ka 18 anyos nga estudyante kay MGP kapon nga adlaw mga alas 12:30 ang naaksidente dito sa may kurbada nga porsyon sa barangay General Luna sa Banua sa Toboso. Ining nasambitan nga estudyante din kilala ini nga si Eugene Dugumeo kag suno pa na nagabiyahe ini siya halin sa ila lugar sa barangay Bandila pakadtukon tani sa Toboso proper agud nga may paliton. While nagmaniho ini siya sa iya sining single nga badja or Kawasaki badja motorcycle, dasig ang iya sining pagpadalagan kay MGP kag ang porsyon sa nalagyan abidra sa may Nueva Estrella or Sitio Nueva Estrella sa Banua sa Toboso. Kuanin kayo inang kurbada bala kayo nga literal gyud nga kurbada
0: bala. Kadami ang sa Toboso, ang Toboso bala pang kanami isang dala na tapakadto sa gay asa iskalan. Asa iskalan ti ilang liko-liko kadto. Gani liko-liko do makapagusto ka bala jong. Dabay ga pasikat, dabay ga pasikat si Bobby Permi. Ga enjoy sa iya bulu banking to, di ba?
2: Dinay na tunay yun sa may part na sa Calatrava.
0: Ay, Jong. No, guy, labutawa si Bobby. Jong kay armado, bala to. Uso, bala kisa, dala armas kag mang niro, Jong.
2: Hindi man siya ko doon,
0: ha? Oo. Tinano ni siya, man,
2: nag-overshoot.
0: Basta overshoot kaya pang... Basta ang overshoot. Ang magamba ka overshoot, pang amunis ang over ka sa shoot?
2: Pwede.
0: Bobby, na-over ka na sa shoot.
2: Under na yaya.
0: Under ang ginashoot.
2: Under shoot.
0: Hindi ah, under ang ginashoot. Sa under ga-shoot.
2: Dumaan mo kami.
0: Hindi siya sa above ga-shoot, sa under. Tinaidlaw ka na magkulukadlaw samtang ga-report, gali Jong?
2: Dobla.
0: nadlaw na. Sige. So, ti ano ni hindi man sa hubog?
2: Hindi man. Dasig lang gidiadlagan according sa mga nakakita si 5GP. At pangon sa kurbada, dulaan siya control, dito siya nadagdag sa may kanal.
0: No.
2: Kag ang lain pa kay why ni siya abi kwan why siya helmet mayo lang gani kay hindi gid grabe ang
0: tikon wala helmet jong kag amo na ang imo nga mga nadagdagan jong puro niya bato kag pika
2: correct ko
0: mayo lang gani swerte na niya nga maway mabuka ang ulo mo da jong kag makalakat pa siya ha
2: pero amo na eh perti ang kwan perting kulpa ya kay 5GP kaya
0: habalan ko nang rason jong ibalik to blaga maitan sa ruida tan ang rida sa motor, iblatan, ibalik to tan, ginatan. Ha, hindi, di, ang ipiyak-piyak ka motor, tan, ato gintuangan ka motor. Nan, kay base ginpagamay na naman ning Rui. Ah, hindi, pagilya. Kay kisab lang problema na Bladjong, hindi lang nasilingko kay Pulo, kay engineer, ang nag-design sang motor para maging safe. Ang Pinoya, pag abot di, i-modify nila ang tire nga para sa aerodynamics ang motor nga naka-design, height, width, tanan. Isla nila isang gamay nga ruida pang bike kag ibangking banking. Di ano na lang attraction ang bilin sila. Kay when you perform banking, Jong, ang traction nga nabilin mo, the traction will keep you moving and stable along the curve. Kay ang traction ni Jong, amo ni siya ang that's why nga rubber na Jong ang kwan. That's why nga ang ruida ta rubber, hindi porcelain. Kay ang ruida, Jong, makubot sa Jong, makubot sa siminto. Now, so ang rida mo ang ginapagamyan gagamay na gid lang ang gakubot sa siminto, Jong. Dugangan pasang aton dalan nga hindi niya tracks. Ngang ila bulubangking banking, Jong, para niya Jong sa tracks tani tuya. Lain niya ang liko.
2: Correct.
0: Ang magambal ka tracks ang motor sa isang motor na pang mga MotoGP. Pang gin-design na iya, gin-engineered na iya nga ang imo banking, insaktuhan gina, diriya hindi. Balok naman sa DPWH nga gulpi liko lang. why na iya gino-estimate siyang DPWH nga, iya ining liko, o delikado ni, malapaw na di ang magbanking. Why niya ga mo na? Basta makaliko liyang dalan, okay na. Kag ang aton diya dalan, Jong, may mga pupo sang ido. May mga pupo sang kuring, may mga asaiti nga, may mga balas. Ang truck siya, Jong, ginapiswitan niya sang bumbiro, may maintenance na iya. Diri sa aton niya wala, may matabok nga kuring, may matabok nga ido. Kay Sir Eljan may karabaw nagtabok. Titapos mabulo banking kada iya, Jong.
2: Kaya mo rin natabok sa ining 18 years.
0: Question, nga nga si Bobby why nagabanking? Kay na slide. Kay kaagi slide. Nga aging baligya kung ako nga motor. Kay na slide. Te, I'm sure, Jong, ini sa Jong, hindi na mag banking liwat. May mga kadudlaan man ta sa life. Amo amo blasi mo bala na dudla ka naman, di ba?
2: Dudla na.
0: Why ka nagapang uyab kwan? Kana? Why na?
2: Nag-pick ako sa Piday.
0: balik ka sa si oy si Brother Edmond Aliho gani na dudla naman sa sige bulang-bulang pa na. Brother Edmond Aliho, buot na yung subong niya. Oo. Sige, Jong.
2: Sige. So, pag ako na ang MZPR niya, madulog na itong report sila nga. Unto para
0: Jong? Yes. Ako, Jong, sa ano pag ikugani na dudla, Jong? Siyang sagay labutaw. May kadudlaan man ang tawo, Jong. Ay, may kadudlaan man ta.
2: Gadi. Ayala. Hindi na ko galing man maglabutaw. Eh. Masi ako naman madudla.
0: Okay lang man, basta sa itsakto lang, Jong. Sa itsakto lang, Jong. Okay lang man. Meron, magpuro tadi seryoso. Atong mga listener karon masubuan na.
2: Tama na niya.
0: Oo ah.
2: Tinanong
0: na to gani? Nanong na to gani? Ang report mo, nanong na to gani?
2: Buhi.
0: Importante, huwag sa maano, Jong ah.
2: May gamay lang ang head injury kay KPMG.
0: Very good. Amo mo matukay okay. Babi, buhi man ah. Uy, masamaan no gid ah. Uy, masamaan no gid ah. Okay man ah.
2: Ay, merte. Hindi mo kinaya malipata, no?
0: Sige pa na.
2: No forever na ginaya na mamadumduman mo ganyan natabo.
0: Mga kwan, ayaw mo mga amo niya mga moments yung life-changing moments. Sige, Big. Alang-alang na may gubal. Da naman tayo karun.
2: Sige. So, once again, ang muna madulog natin ng report. Sinigaw ito para sa 11 MBPS program. Nadulog natin sa D3 by the text. Tama din kang. Mighty siya. Kung naman si K5 Zong Barzales para sa kampiyon yung mga balita, servisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News. Katan.
0: Salamat, Gidjong, sa si mga balita. Ahay, why nagita chimpo ah. Alas 12:54 na. We need to go. Sa tanan ng mga 70 Adventists, happy preparation day sa inyo. And tomorrow, happy Sabbath. Sa tanan naman ng mga non-Adventists, happy weekend sa inyo tanan. Salamat sa pag-upod sa isa ka semana naton nga pagbalik. Kitay kita sa Lunes, same time, same station. Ako si Jean Paul Hineroso. PTX ang ginainom. Aga udto kagabi. Bye bye. God bless you all.
3: 101.5 K5 News. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
5: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
9: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
11: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kagapangunsang Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawain ako nakapoy.
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
12: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
13: Moderna Max, Max Effectivo.
14: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
15: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
16: Mapakal sa malapit na butika.
17: Wala ba lang may gana mag-istorya sa imo, pangod sang imo nga bad breath?
18: Ew! Yucky!
17: Mag-spore biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo.
3: From humble beginnings,
16: K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad
18: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino
22: Wow! May puso!

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imus?

0: etong ang kwapa kay Hao.
1: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
3: DTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
2: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Luter naman. Ani balis to nina. Ako may kinabatyag sa akong nga TL tuod daw bagini sa akong nabuton ng akong arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sang Gluternamax capsule. Nagnami ang akong pamatyag nagpupo sa akong arthritis.
6: Gluternamax capsule and Gluternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
7: Wala pala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
8: Ew, yucky.
7: Magspore Biotics ka. Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: K5 News. D3 Bio Health News.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabuti ka.
2: Katuta sa atong talakayan, Sir Boy. D3 Bio, paano ang benefits ng probiotics pagpaagi sa pagbulig ni D3 Bio?
3: Correct. Ano ba lang ang D3 Bio? Mm. How does it affects our microbiome? Microbiome is the environment inside our gut. That mo makita ang bad bacteria and good bacteria as well. There should be a symbiotic relationship between these two. Pero kanan nanubo si bad bacteria, nubugid. Mm. Taas si good bacteria. Si D3 Bio, kapadamo sang imo good bacteria or popularly known as probiotics. Ang probiotics ta, gahatag sa aton, ginatawag nga mga gut-derived vitamins. Vitamin B, vitamin K, gahatag sa aton gut-derived hormones, serotonin, dopamine. Kag si probiotics, ginapamayo ni D3 Bio. D3 Bio is rich in medium-chain triglycerides. These medium-chain triglycerides like lauric acid, caprylic acid, and capric acid ga-support sang growth sa pagdamo ni probiotics.
2: Halin paano? Sa baba.
3: Pagkano mo lauric acid mo?
2: Namin yung MCT ni D3 Bio, Sir Boy, kaya ginapiligid niya patay ang kwan, ang bad bacteria. Bad. Grabe ang nature, no?
3: Grabe yung nature.
2: Amo nang nakanami, amo nang namian ko sa herbal antibiotic, Sir Boy. Mm-hmm. Because herbal antibiotic, like D3 Bio, ang ginapili niya, bad bacteria lang.
3: Correct.
2: Ang mga good bacteria, mm-hmm. Why man niya ginapatay?
3: That is the innate intelligence nga ara sa ginatawag nga mga natural nga mga antiviral. Mm. Amo na kasagad si D3 Bio, no? Sa baba na pa lang, ginapadamo ng mga probiotics. Pero ang main gid, no, ara sa aton gut. Gito sa tanan, ara sa aton chan. Kigito ang pinakadamo bacteria. Alin sa aton ginakaon.
2: Kada adlaw, pista to mo.
3: Pista. Ang probiotics is a busy organism, no? Ang probiotics, gabulig-bulig sa hormones, gihimo sa vitamins, ginaprocess niya ang absorption sa mga vitamina ng alin sa pagkaon mo, kag mga
2: kag
3: minerals.
2: Ginaaway niya ang mga bad bacteria.
3: Ginaaway niya
4: ang
3: bad bacteria.
4: Part sa aton ng immunity.
3: Part sa sang immunity, basically,
2: first line of defense.
3: Best line of defense ang natawag naton sa aton immune system kay antes makasulod ang bacteria sa inyo sa portal vein ta, hindi sila kasulod kay ara si probiotics. Kabay pa may ara kapag sang D3 Bio, hindi nagisila kasulod.
0: D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mag-abot ka.
2: So, sa mga kababayan, nami ang D3 Bio, Sir Boy, because ginapadamo niya ang probiotics sa ilang mga flower. Amo na importante para hindi magbaho, hindi magkatol. Amo na importante.
4: Malikaw ang ganda may ano, UTI. Doc mo, may ang probiotics isa mao ga-contribute sa acidity level sang ilang reproductive organ, no? So the more nga acidic, gabaho ang ilang kwan.
2: Hindi lang ang tinai mo nabuligan ni D3 Bio. Abot sa mga flowers ka babayanan?
3: Correct. Amo lang tawag nila nga displacement, no? Anong ginahimo sa mga good bacteria nga, and probiotics nga ginpanami ni D3 Bio? Gatabok ni sila, no? From your sa mga babae, from excretory system, pwede sila magtabok sa imong reproductive system. That's why putiktado ka kung may damo ang imo probiotics kika D3 Bio ka.
2: Mga pagigukita, Sir Boy mo, dapat yung mangita ko ya sa manog himobla. D3 Bio plus probiotics. Himoon nga vaginal suppository. Ay, para direkta dahin sa
3: pan. Mungot na tanan.
2: Pasalamat because of this D3 Bio nga nagbulig sa panami functions ang imo nga probiotics nga iya iproduce ang nagakaigo nga B-vitamins, happy hormones, nga needful na kinanglanon gid sa imo nga brain. So in short, D3 Bio promotes a healthy colon.
3: Correct.
6: Amuna doc nga
2: once nga healthy ang imo tinai, wow, naangkon mong pinaka the best nga health insurance sa imo kabuhi. Indirectly, Sir Boy, ha? So once nga nag-inom ka D3 Bio, mabuligan ang imong probiotics, it will promote EQ and IQ.
3: IQ. Mayo ang imo.
6: Hindi ka malipat.
2: Imo intelligence quotient, ang imo nga emotional quotient.
0: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Bao, anak. Pasensyahin lang gid anay ning allowance nga ihatag namo ni tatay mo, ha?
1: Nay.
0: Sige lang, ah. Aga pa man to naglakat si tatay mo. Ginpakyaw yatong humay ni Pari Mio para makaka-cash advance siya. Kagiihulog dayo namon pa dala sa imo.
1: Ay, nay. Okay na niya. Paiguon ko lang sa isa ka semana.
0: Ay, oh Diyos ko, nakulang ginayanak. Sige lang bala.
1: Ay, sige lang, nay. Gadala man ko bugas. Kag sudan man lang ginabakal ko dito.
0: Ate, sige ho, man gani. Pero ang mga alamutan mo ya sa eskwelahan.
1: Si nanay bala mo. Scholar ko bala yan, nay.
0: Ate, kun sa bagay, nak.
1: Oo, nay. Kag ang kaalam maginhatag sa akon, gamiton ko gid sa husto, nay. Kung makatapos na ako sa pagtuon ko, nay, ginapangako ko. Hindi na ka mamabudlayan pa ni tatay.
0: Ay, abo. Ay, do ka na. May sinapanumdumon, anak. Pero hindi, ah. Makita ka lang namon nga makasaka sa stage. Kag nagabaton sang imo diploma, maambot na lang gid. Malipay na gid kami na yan ni tatay mo. Kami na ang pinakamalipayon nga mga ginikanan sa bilog nga kalibutan, nak.
1: Ay, salamat gid sa inyo, nay.
0: Anak.
1: Sa inyo ni tatay. Nga wala untat nga pagsuporta sa akon. Salamat gid, nay.

0: Ato na si Kim Nay?
1: Ay, ah, oo. Ato na siya.
0: Nugon ba? Wala ko ginsa mabtan. May ambal pa ko tani sa iya eh.
1: Aga pa ato naglakat. Eh, titani, nag-aga ka pa kadto di?
0: Wanay.
1: Ay nga, anong ihambal mo sa iya?
0: Muli na yo. No, bigay may nagalaptang at chismis ni Saton eh.
1: Chismis nga ano?
0: Amun ni ganin na yung ambal kong tuod na. Kaya ang chismis ko din nga nabatian, si Kuim Kuno ang obra niya lagaw-lagaw lang.
1: Ba? Ano? Ano?

0: Day. Tayning kagiday.
1: Ay, nga aman, Day. Ha?
0: Birthday ni Jericho Subong. Invited ta.
1: Ano, Day? Uti, may klase man ta.
0: Jesus, ano ka bala, Day? Ang klase yan, law-adlaw na iya. Pero ang birthday, ya, once a year lang na iya.
1: Day?
0: Stress lang tayo, pero minsan klase tayo, Day. O party-party man ta bala. Kagsa pa.
2: Crush na crush mo lang git si Jericho, bro.
1: Pero, Day.
0: Ah, wala na sa pero, ah. Maatun ta bala. Total invited man ta.
2: Mayo kagit bala mangita sang man, Day. Kaya nga, big time ka gwapo. Yeti.
0: Kani, himus na. Kay Magora. Ta sige na. Mabawi na ta sa klase-klase ngayon na yun, Daya.

0: Ma ti dai in gioca? Ti blano in classe classe, tu so. Il buon comolo.
1: Dai.
0: Dali da. Shatta to balaho para madulang kolba mo. Kung ano gid man karon dai. Kung bala si mo dai.
1: Dai.
0: Inom ta to.
2: Hi.
0: Hello.
2: Kamusta ka mo dire?
0: Si Jericho, si Jericho. Okay. Ay. Hello Jericho, happy birthday. Okay, gid kami di ka tama.
2: Thank you ah. Quim, ano? Okay ka lang bala? Daw hindi ka mapahamtang ah.
1: Wala. Okay lang ako. Happy birthday, Gali.
2: Dali ka mo. Dito kita sa sunod. Well, enjoy the party.
0: Ay, sa sunod!

0: Daligid lang ha. At Jericho, nga ang kita lang ha, tatlo diri ang ari sa kwarto.
1: Ano abi kay kagawad sa guway? Ginambalan ko naman mga tropa ko. Hindi man sila magsulod. Dito lang sila kung sa guwa, Kitty. May special ako nga bisita.
2: Yes, kung sa bagay, hindi tatoy yung makashot-shot mo yung sa guwa, babe.
0: Ay, Jericho, pwede. Dito lang ta sa guwa. Eh, hindi ako makasaho nga kita lang diri. Kagwala ako maanad sa mga amo sininga butang.
1: Relax. Mashot lang ta di, ha? Ma-video kay. Amo na na.
2: Correct, kagiday. Pasog to ng birthday boy, arman yung si Kimi. Relax lang bala. Ariman ko din sa tupad nyo. Akong bala.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama, kayang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naginuptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
0: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: namang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw ka likod sa salon pass.
4: This is a method of coffee acetic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Ano? Hindi. Hindi. Diyos ko. Ano ini? Oh my God. Sadiin kami. Ngaara kami din sa isa ka kwarto. Oh, hindi. Si Jericho. Nagkatupad sa akong kag... Oh, shock! Hindi! Nag-o-bless kami nga doon. Oh, Diyos ko. Kag nag-ako siya sa akong... Oh, hindi! Hindi! Basi ko may natabo sa awan nga doon. Oh, Diyos ko, Lord.
1: Uy, Kim. Good morning.
0: Jericho, may natabo bala sa atin kagabi?
1: Oh, ano ka bala? Happy na kita nga tatlo kagabi ni Jasmine, bro.
0: Hindi, hindi matawa nila. Sabot ka!
1: Kim, relax. Ini mo ng paa. Ikaw ba naman?
0: Sapat ka, Jericho! Sapat ka! Ginhubog mo kami ni Jasmine, ha? Sadiin siya! Sadiin!
1: Amot. Oo, wala akong makibalo. Tupad man dali tulog kagabi. Huh?

0: kasi isang bata. Nagsalagid kami ni tatay mo sa imo, pero nga amo pa silingin balos mo sa amo. Nga akin!
1: Ay, hindi ko hungod na sa amo, ininay. Hindi ko hungod na
2: ininay. Hindi ko kita, ininay eh. Wala gito magsala, nay! Insakto gito!
1: Nong!
2: Gwen! Ikaw na lang tayo pag-asa ni nanay kag ni tatay mo! Ganit paslaw-muslaw!
0: Nong! May balaan ni tatay mo masikot-pat! Yan, ganyan! Ganyan sa mong palang katuig lalaki na nagpapusog sa ibo. Katuig siya kay ipahibalo sa iya ka nagpapusog ka! Ano pa kinahulat mo?
2: Wes, wala-wala kagi dyan, oh! Ginto ba mo lang tutungo ba?

0: Ari na ako sa balay ni Jericho. Manokto ko.
1: Ay, mayong aga. Ay, ano, Tane?
0: Tita, ay, ako gali si Kim. Classmate ni Jericho.
1: Ay, okay. Ay, ano nga ton, Day?
0: Ara bala say si Jericho dira, tita?
1: Ay, lapasin siya, Giday, ha? Wala di siya, Day?
0: Sa diin siya, ta?
1: Nagpasibu, Day. Buti nga ala ko gani nga matransfer siya.
0: Ba, ano, tita?
1: Ay, classmate ka bala niya, Day? Amo pa na gani ang katuon ko sa eskwelahan, Day, eh, kibasi bala nakasalang tuntoy, ahaw? Ay, ang... May ara kasang kinahanglan siya, Day? Or ano kay may laktan pa abi ako eh.
0: Kwantita. Sige na lang, salamat kita.
1: Ate, sige, Day, ha?
0: Ay, paano ko inihambal? Paano ko inihambal sa'yo na nagabusong ako? Kag si Jericho ang amay. Paano? Jericho, sapat ka, kid! Sapat ka, kid!

daw sa indi ako makapati nga duha kami ang ginpabusong ni Jericho. Nagalalain man ako tungod ginpauntat ako sa pag-eskwela ni nanay, amo man si Jasmine. Sa subong manugbata na ako, kagwala ako makahibalo kung anong dangtan sang kabuhi ko. Kutob na lang diri, madamuid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Kim.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Noli Aparicio.
3: Musical score Michael Tabaki Jr.
2: Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Alas 2:29 ang aton oras mga ka-K5. Welcome sa Biyernes ng edisyon sa aton nga program It's Your Time to Shine. Every Friday amo ning aton nga schedule masulod kami ni Kuya after na sang drama no. Gina-welcome nato ng aton nga mga suki nga mga senior citizens ar pakamudara. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Padayon nga pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Lunes, tubto Biyernes, grabing support nila sa aton kuya, no? Nagapamati na sila Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Pagkaalauna, bisan wala kita, kahit may program, ang aton nga mga abogado, nga mga abogado no? From 1 till 2 p.m. No? So, nagapamati na sila gihapon, ara sila gihapon, nagasupport. Thank you very much, kids, sa inyo tanan. Sa mga senior citizens nga naga-monitor all the way from Victoria City, salamat gid sa inyo. Ang mga taga-Sagay naga-monitor na sila from Monday to Thursday. Tapos may local sila nga program every Friday. Salamat gid sa mga taga-Sagay. Sa mga suki na ito, dara sa Banwa sang Hinubaan, kung sino man ang naga-monitor, dara, salamat gid sa inyo. Ari kami gihapon ni Kuya.
1: Paghinigaran pag ititasya.
0: Oo, sa mga taga-hinigaran. No? Thank you very much gid sa inyo. Mausubo nga panahon, Kuya, kadamo na gid sa mga tao nga hindi masaligan. Kung mapahamak ka na, bisan ano pa ang matabo, Kuya, hindi mo na mabalik ang tanan. Kag hindi mo na mabawi ang tanan. Amo na gani siling ko kung estudyante pa kita. Focus lang kita anay sa aton nga pagtuon, sa aton nga pag-eskwela. Ako gani kuya, nabuhi man ko nga way ko gani ga-attend sa mga birthday party. Kay wala ko ginapasugdan. Sa high school ko, malisensya ko, ma-attend sa birthday. Kung may birthday, may panyapon, mga amusina, may party-party.
1: Wala, tanay.
0: Why gid kuya-kuya ginapasugtan? Amo nang akon nga kabuhi, since I was a kid, daw ginapastay lang gid kuya sa sulod sang balay. So naanad gid kuya, nga wala kuya sang, wala ko bala nag-socialize, no? Ti, ang importante, natapos na to ng aton nga pagtuon.
1: Yes.
0: Kag safe kita. Wala kita na lamita. Kay especially subong nga panahon, ba ang mga kabataan, medyo limitahan gid ang pag-attend-attend sa mga party. Kay ara-dara ang pagpulupan ni garilyo. Ara-dara ang pag-inom-inom sa makahulubog nga ilim nun. Damo na sila mga bisyo nga matunan. Kay abi ninyo, kon ma-damage na or inabalang kuya ma kung matabo na ang hindi dapat matabo bisan mapatay ka pa sang hinulusol hindi ka na makabawi hindi na mabalik ang tanan ang subong no sa natabo nga ini kahit natabo ang hindi dapat matabo my goodness
1: tabo na.
0: Paano na lang, no? Estudyante ka, way ka makatapos, nabusong ka, tapos hindi mo pa gusto ang natabo sa imo. Dugin kwan ka bala, ginhubog ka, ginpainom ka, tapos ginabuso ka. Walang kalaban-laban, no? Hindi mo gusto, pero ti natabo, tungod ina sang, you know, pag-attend-attend sa mga party-party. So, ang himuon mo na lang, since ara na ina, mangin maisog ka sa pagbangon kundiin ka na dasma don't forget pangayo ka gid sang guidance sa Ginoo kay base bala kuya kun ano ang imo nga mapinsaran amo na no sa sobra nga you know depression kay ti indi mo manigusto ang natabo sa imo kabay pa nga mangin maisog ikaw sa pagatubang sa sini nga mga pagdilaw. Alas 2:33 sa aton oras mga ka-K5.

0: salamat gid sa mga suki naton nga nagamonitor right now all the way from Barangay Mansilinan. Especially sa mga senior citizens dara sa Puro Kabugwason. Thank you, Gid. Inday may dagay. Good afternoon, Ma'am Julie Hinovea Lumugdan. Salamat, Gid. Ma'am Bings Delphine. Good afternoon. Damo-damo da sila, Kuya, nag-monitor sa Barangay Mansilinan. Sa mga ano pagid, kaupod ni Inday Chuan sa Panta Barco. Talagsa na lang gid kami nagakita ay ninday tuna, no? Nagkita ay kami, Kuya, lawig-lawig dito sa may kampwestuhan sang Sunday.
1: Saan na to?
0: Si Inday Chimi, wala ko pa makita.
1: Saan na anniversary?
0: Oo, 2:38 p.m. mga ito na oras, mga ka-K5.

0: Mga ka-K5, may bagyo nga ginamonitor ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Medyo malayo-layo pa ini siya sa Philippine Area of Responsibility. Alas 8 kainasang aga, nakitaan ang sentro sining bagyo nga si Bavi. Amo nang iya international name Bavi. Nakitaan ini siya sa kalayoon nga 3,400 kilometers gikan sa nasidlangan nga bahin sang southeastern Luzon. Kag may kabaskugon nga 120, tub-tub 150 kilometers per hora. Hindi pa siya super typhoon, pero ang forecast sang pag-asa mga ka-K5, pag-agi niya sa Northern Mariana Islands, isa na ini siya ka super typhoon. Hindi maagi ni siya sa Northern Mariana Islands sa July 6 sa Monday. Tapos pagka Martes or pagka Miyerkules, posible nga magsulod na ini siya sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Pagsulod niya sa teritoryo sang Pilipinas, ang iya siningalan mangin si Bagyo Inday. Ang siling sang pag-asa kuya, hindi na ni siya mag-landfall sa bisan diin nga bahin sang Pilipinas. Pero maagi ni siya malapit sa Batanes area eh. Antes ni siya magpadulong sa Taiwan by Friday or by Saturday sa masunod nga simana. Grabe no, super typhoon siya, mabaskog ba ni siya? Although hindi ni siya mag-igo sa bisan diin nga area sang Pilipinas, ang problema kay pabaskugon niya ang habagat. So ang habagat nga ini amuning magadala sang mga maulanon nga panahon sa nakatundan nga bahin sang Luzon, Visayas and Mindanao by next week kuya. Bauti diri kuan gid siguro mabubo gini ang ulan diri sa aton sa Western Visayas.
1: Okay, nagpugo man ang ulan dito Shine.
0: Oo, amo na kuya no, but wala pa, hindi pa na bangod sang bagyo nga si Bavi. Amo nang iyang international name. Bagyo na siya.
1: Bagyo na siya.
0: Oo, pero malayo pa siya sa Philippine Area of Responsibility. Alas 2:41 ang aton oras mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 capsule.

0: Buwas kuya, July 4, 2026, birthday ni Nanay Minda. Manang Minda, happy birthday sa imo. Pila na gani si Manang Minda? Mga 70 plus na
1: 67.
0: Si, 67. Bata, pagali si Manang Minda, 67 years old. Tandaan gid ni kuya ang birthday
1: siyempre,
0: ni Manang
1: Minda. Siyempre, kayo namangkot ka sa iya mo.
0: Happy, happy 67th birthday sa kay Manang Minda. Buwans ma-celebrate sa iya birthday, kuya. Tenong bangkot, plano mo, kuya?
1: Bangkot ko siya gani nga. Ma, may handa buwas, ma?
0: Ma, makuan lang kami da, Manang Minda, mamahaw. Tapos, kuya, sa July 16, birthday man ni Nanay Utay.
2: Yes.
0: Oh, advance happy birthday kay Nanay Utay. Grabe, lima katuig na niya nga supporters ang K5 si Nanay Utay mo. Halin pa sa Radyo Bandera. Ano ning akon nga tutunlan ang puwak ko daw ay nagaupod subong sa akon, kuya. Sa mga nag-celebrate sa ila birthday today, July 3, 2026, happy, happy, happy birthday sa inyo.
1: Happy birthday!
0: Mayong hapon sa kay Ma'am Elsa Sigovia sa Purok, Masinolundo. Diin ni Sir Bong, daragi hapon sa Punta Taytay, ang Purok, Masinolundo. Las 2:44 ang aton oras, mga ka-K5.

Dira sa may barangay Punta Taytay, ipahibalo ko lang sa inyo nga makabakal ka mo sa mga Clinica products sa 2-in-1 store. Available dira ang mga Clinica products. May DTX Coffee Mix, may MyDC, may Clinica D3 Bio, may DTX 500 Capsule. Pangitaan nyo lang si Ma'am Estela Mura Valenya, kag si Sir Bobit Valenya sa Punta Taytay. Maara-dara sa ilang mga products naton, mga produkto sa Clinica, The Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Mayong hapon sa kay Sir Ronald McDonald. Ano ni? Insakto ni Ronald Monterde. And the pleasure's the same. Si Sir Bong ba na mo? Si Ronald McDonald kuno. Ronald Monterde, gali. May nga po, nagapamati sila sa buong sa barangay Punta Taytay. Good afternoon sa inyo. Thank you very much. So come on, let's dance. Let me have it one. Ay, by the way, available man dera sa kay Ma'am Annabelle Cordova. Dera sa may Rogers store ang aton nga mga products. Hindi na magsaka ang inyong BP, ang inyong blood sugar level, kag ang inyong bad cholesterol level sa dugo. Kay damo, dagali available DTX 500 capsule, kuya. Sa barangay Punta Taytay, amo na gina-take na mo na everyday. Go! May tamyawan ka dara, kuya. Go, go.
1: Mayong hapon sa kay Sir Ray Sendico. Good PM, kuya Kenneth. Pag-greet sa mga upod ko sa K-5 University. Sila ni Ma'am Melissa Gador, Ma'am Marivic Chodoro, kag si Ma'am Maylin Joy Sidayon, Ma'am Cheryl Obligar, kag si Sir Jun Kadunggay, si Sir Rodrigo Chodoro, Gapamati Subong, good afternoon sa inyo.

0: Uya, nakibot ko gapamati gali subong ang friend ko. Si Weng Flores. Ang asawa ni Harold nga buot-buot ah. Good afternoon, Weng. Thank you very much. Nag-monitor man right now, Kuya, si Junjun Valenzuela. Ang akon nga classmate, halin sa elementary hasta sa high school.
1: College siya.
0: College hindi na. Sa VMA siya mo. Ate, why na kami? Why, hindi man ko mag... Lay mo na akon nga kurso, Kuya.
1: Ano kurso mo, Tita Shaila?
0: Nursing. Why kapag alik kabalo, Kuya? Abi ko kabalo ka na.
1: Walang kapita shirt mo.
0: Posible nga madugangan ang presyo sang diesel sa masunod nga semana. Amuning bad news, gidya bala, Kuya, pero tegi sa ka bad sang news. ang mga drivers, tanga mga amigo, gasiling naman, ay, ara na naman. Pila, amunang pamangkot, pila ang idugang sa presyo sang diesel. Posible kuno piso, tub-tub, tres kada litro ang madugang sa presyo sang diesel sa masunod nga semana. Ang gasolina, dawala piho, base kuno madugangan piso or mabuhinan piso. Mabalaan talang na sa Lunes, Kuya, kung pilagin. Tapos pagka-Martes, amuna ng pag-umpisa sang implementasyon sang price adjustments sa mga gasolinahan sa bilog ng Pilipinas. Ma'am Yvonne Imperial, good afternoon. Thank you, Ma'am Marlita Malvas. Nagapamati sa handumanan. Salamat, Gid. Way pag-aniitan, gadali. Kagid kay makadto ka naman to sa gym. Akigan, tagid ka karun. Kuya, may i-greet ka da?
1: Mayang hapon, gali sa kay Sir Leonard Darilos, kapamati subong sa iyang sa barangay Tangub, sa upo niya iyang misis.
0: Si Mama Ribel, oo, kuya. Yes, si Mama Ribel. Si Ma'am MJ Abrasado.
1: Yes.
0: Nag-monitor man sa It's Your Time to Shine program. Di pasensya, Gid. Hindi kami kapadugay ni Kuya. Sa Lunes na naman. No, kabitin na yaba. Basta Friday, Kuya. Medyo bitin ang aton nga program. Halungin nyo ang inyong ikaayong lawas, ha? Please protect yourself against bacterial infection, viral infection, against fungal infection. Tumargid ka mo sa mga Clinica products. Clinica D3 Bio, My DC Capsule, My DC Syrup, DTX 500 Capsule, ang inyong panit, bow, Diyos mio. Limpyuhin o gid perme. Gamit gid ka mo sang DTX Herbal Soap, especially kung may mga nagatubo nga rashes sa inyong skin. Thank you very much, gid kuya. Nag-updanay kita bisan sa makadali lang nga mga minutos or panahon.

0: Why na kami nakabasa ni Kuya sa horoscope? Sa Lunes na lang kami mabawi. Salamat, Gede, ni si Sunshine Lacson.
1: Tagida naman si Kuya Kenneth. Uy, para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kagalingan Montenegros, ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
4: Magalingin bala ang imo nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: Kung permanente ang pag-inomo sinis, ang DTX 500 kag Mightier Purecy, isa na diri nga mga benepisyo amo ang pagtapna sa balatian nga diabetes. Kag high blood pressure. Delikadong hypertension, bangod sang komplikasyon nga dalasini kaangay sang stroke, heart disease, kag kidney failure. Isa sa pinakadako nga rason nga mag-high blood sang tawo amo ang insulin resistance kag glucose intolerance. Ini ang rason ko nga ang may mga diabetes ang nangin hypertensive ukon mataas ang pressure sang dugo. Agud ini malikawan, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
6: Agree ko sa Sir GP. Hindi lamang ka high blood pressure ang problemahon mo kung may diabetes ka. Halos tanan mo nga organ are under treat kung mataas ang blood sugar levels. Halin sa mata, gaka-problema ka, pakadto sa imo tiil. Imagine, mabulag kaya. Okay pa na kung utdon ang tiil mo, kahit maka-wheelchair ka man lang. Pero ang mabulag ka, ti daw problema na. Amo na ang mainom ka na lang gidya, DTX 500 kag Mighty C, sigurado gina. Luwas kas katalagman dala sang diabetes nga balatian.
7: Yes, kampiyon gid nga choice ang DTX 500 kag Mighty C. So, JP, para sa pagkatapna sang diabetes, bangod sang active compound sini nga charantin, no, nga nagamimik sang function sang insulin. Iniman ang may disugar sugarcane extract nga pinakamataas kag powerful nga antioxidants nga ara subong sa market na. Nasa tanang mga butika ara na, no? Ang DC kag sang DTX 500 ang nagabulig prevent sang insulin resistance sa mga aton yung mga cellular, Sir GP, no? Kag with DTX may improve insulin production ka na, ma-address mo pa ang insulin resistance sa aton yung mga selula.
6: Abi mo, okay na ang Gita kung may diabetes
5: ay,
6: ka na.
5: Kulang
6: niya. Kulang. Pwede guro kung pre-diabetes.
5: Pwede.
6: Ngara ka sa boundary bla. Base madala pa sa simple nga pag-Gita. Pero kung may diabetes ka, inom kagidya, suplemento. Sa may mga diabetes da, try nyo bla ang combination sa DTX 500 kag Mighty C. Kung taas gid sugar mo, take it sa aga kag simpre, sa gabi.
5: Sa gabi.
6: Kadako gid sang inubo sang imo blood sugar kung naka-detect 500 ka kag naka-Mighty C ka or Pure C.
3: My family history ba na kamo usang diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis mo!
4: DTX 500!
8: There's a lot of studies conducted about the role of oxidative stress in the pathophysiology of diabetes. Why? Gusto ko lang i-interject, Sir JP, no? Our pancreas creates three digestive enzymes, lipase, amylase, protease. Maproduce pagid siya insulin, maproduce pagid siya glucagon. Imagine ang stress ang trabaho sa imo pancreas. Ikaw yung kakaon, si pancreas mo yung produce lima. Lima, no? Apat putang tabi, ang kalima kung gutumon ka ang glucagon. Amuna, in one study, it was proven nga ang dietary and antioxidants ang may protective effect ni ano pa, DTX 500 ina, against the development of diabetes by inhibiting pro-oxidation of chain or chain reaction. In this conclusion, it seems that plausible na sufficient intake of antioxidant or pag tumaas ang DTX 500, importante gid pa na hindi mo ma-develop ang type 2 diabetes. Protektahan tang aton pancreas. It's go to say nga kung permi kag inom sa DTX 500 kag Mighty C and Pure C, matap na sini ang pagtaas sang imo blood sugar level, saving you from deadly complications like amputation, diabetic neuropathy, blindness, tanan-tanan, kung ga DTX 500 ka.
6: Dira pa lang nga daan, Sir Boy, daog ka na 20 pesos mo nga combination para sa health investment ko kada adlaw. Ang balik sa imo nga health, 30. The fact nga hindi ka imo ya magka-diabetes, dako na yung nga bagay. Sinong gusto man, magasto ka 22 pesos or ma-diabetes ka. So, inom gid ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw. Stay young and healthy, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure Sin.
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tay,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Number 1, hit music station 101.5 K5 News
2: Friday Flashback. Friday Flashback.

Radio Flashback at ito sa atin ang ating mga suplemento. Ang ating Super Trio TTXL 500 para ho sa mga kulang ho sa antioxidant. Walang giligo sa gulay o kaya naman prutas. Mag-DTX 500 na lang ho kayo. Basta tubusin po ng lagrat at trangkasurman. Mag-D3 Bio.

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: nadugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amunan ito gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatsagan ko na lang na nadugla ang minod sa kabaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
10: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: 101.5 K5 News.

0: K5 News FM
1: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga pungkod?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspa nga panit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na gayon?
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So, kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong binabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmigang katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid sa 699 pesos lang na installation fee. May ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tug-tug 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liaw kalikot sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan gabahin sa atong drama sa kanginan. Ngayon gid makuhan sang leksyon, ngayon ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: karma is real!

0: ako.
1: Patay ang ilaw nga Japanese pets.
0: Eh, ako'y ginkarmagid siya, Meg.
1: Ani man? Ala? Nanulot kita nga, mati, ha? Amo na na siguro malo sa pagpailuyo sa ato mga idon de Sandra.
2: Hey, mabamuro kita. Mabatian sa ngiban. Tapat kita.
1: Ala, mani-mani na, ho? Kanyangan mo na akon. Daw, mangunin.
0: Mag-amuni nga, istorya. Daw, babati na kin kuya sa ginasilinga karma isrilya.
2: Nga kuya, gapati kay ko. Pero hindi tayo dapat pagkulbaan mga mix sa ginsogo man lang ta. Ang dapat gabaan si namong nagsogo, hindi bala?
1: Gabaan naman!
2: Mga amigo! Nung abi, Black Milon ta si Tita Evelyn. Pahugon na siya nga ikanta ta siya kay Tita Sandra. Nga siya ang nagpailo sa tatlo kay daw. O ti ano? Ano sa inyo mga Megs? Manihon ta ni?
1: Gunay ni ano mingo?
2: Bah?
1: Ani? Gunay niya? Dalangan na? Ano ana dyan niya ila?
0: Ayos ah!
2: Ayos! Ayos! Ayos mo

0: Huwag tuod kami ka. Nagkadto man siya sa imo. Abi mo bala nagkadto man siya sa akon. Kagda ako pa yung awayo niya ya. Kahit di, hindi ko siya pagpahulmon sa kwarta.
1: Ay.
2: Oo, Shine. Mapahulam na taan ako sa kwarta sa iya, pero ginpunggan ako ni Banahon kagsang anak ko.
0: Ay, ako yung amiga. Once nga pinagyan mo ko sa kasapat sang batasan mo, ay, bisan as na kamatayon, dumtan ta kaya. Ha! Mirisi ya? Napatay man to ko nung ido ya?
2: Ay, napatay ang ido ya?
0: Oo.
2: Ay, oh, ay kalulu, iman ka namin to sang ido ya. Ay, abi mo bala, Shine. Ay, intindihan ko gid kong daw ano, kasakit ba siya kung nga madulaan ka sang ido.
0: Ay.
2: Basta subong ka na madumduman kong mga ido ko. Nga ginhiluan. Katulogan ba na tayong luha ko?
0: Ay, ambot, miga,
2: kasubo. Sakit ka dyan,
0: ay. Ay,
2: dahi. Na pareho lang nga nadulaan ka sang isa ka miyembro sang pamilya.
0: Ay, di natural, dahi. Kay ti ang mga pets tayo, miyembro gid inaya sang panimalay ta. Pero, hindi ka dyan madulang kakig, kuya, dahi. Karma, guro kay Evelyn ang natabo, ah.
2: Nga, karma, miga, Shine, how?
0: Ay, ano, ah? Wala ka ganyan sang ideya o kung may ginasuspitsuhan kung sinong naghalit sa mga alaga mong mga ido?
2: Ay, kukuan, Mika Shine, ambot ko naghahapati ka sa manugpakot.
0: Ay, oo balaya. Naghahapati ako si Dayaday. Mga manughiwit, manugbulong, manugpakot, card reader, manughimalad. Ay, kapati kita ko si Dayaday sa ila. Ay nga, aday, labay man aton. Ano nagpapakot ka ay? Sa tong giniluan ng mga ido mo? O tiday, tiday, sekreto talang niya. Sino ang anong hambal sang manupakot, tay? Nakilala yung nagalit sa mga ido mo? Haday, Sandra?
2: Kung ano ba tuod? Ang siling sang manupakot.
0: Ano, day?
2: Kilala kong babae. Ang siling niya, amon ano yung nga babae ko no ang naghalit. Kag bukay ko nung buhok, bisan huben pa.
0: Ano, day? Anay ka? Do ka familiar, haw? Do may kilala ko nga katubo-tubo mo kag bukay ang buhok kag babae, day? Hoy, si Evelyn ay hindi bala? Ha? Ano sa imo, Sandra? Husto mo lang pakot ko, ha? Hosto ay no. Dai Sandra.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: Mga animal ka mo. Nugay niyo ko gani kapahog-pahog, ha? Ginbayaran tabala ka mo. Ano gid ba lang? Hala niyo ka panukot, ha? Mga bisit ka mo karana. Ano?
1: Eminan? Gabay man ang ingin mayan mo sa amon. Ako ginin on. Tanto ba kami ng matida? Tanong na.
2: Hosta siro kay Tita Evelyn.
0: Hinayal
2: natin ako. Malambot niyo kay Tita Sandra, ha? Tunogon ko na yung parang nakakulbahan ka. Basi mag-akusar ka kasi mukhang mapriso ka.
0: Mapatian gani ko karoon ni
1: Sandra na ko yan?
0: Hinayal lang.
1: Mapriso ka yun na yan?
0: Mga animal ka mo, no? Hindi niyo ko kusagi kapahog, ha? Kay bisan isugid niyo ko kay Sandra. Wala man ka mo sang ebidensya nga ako ang nagsugo sa inyo, ha? Ipanginwala ko na hasta mapatay ko, noy. Kagkamo pa ng idot-dot ko. Tandain nyo na, ha? Sulion ko ang istorya. Tanawon ta kung sino sa aton mapatihan. Ako ang wala sang bad record diri sa lugar ta. Nakabati ka mo, ha? Ha? Kamo ang may mga kaso nga related sa druga. Kag sa mga kinawatay diri sa lugar ta. O sige! Isugid nyo ko kay Sandra. Isugid nyo ko!
2: Masi malipungan katakon, ipakita ko sa imo ang ebidensya.
0: Ano? Anong buot mo si Lingon? Ha, ate? Ha? Ano?
2: Babatiya siya sa atan, prueba, mega.
3: Ari, wa! Ari, iiplik ko na yung recording, bla.
4: Ay, may isugo ako sa inyong tatlo.
2: Ano na, ha? Magandahan at naiminan? Ha?
4: Makwartahan eh! Balaan ko nga daan nga hindi man ka mo magpati nga suguon kung wala suhol eh.
2: Ano na tao?
4: Pamati.
2: Ano na ti tao?
4: Pamati ka mo, Mayo. Hiluin nyo ang mga ido ni Sandra. Kay hatagan ta ka mo 500!
0: Ba... Inti... Ako na to tingog. Kung mga animal ka mo, no? Nga gina-record niyo ang istorya, hanay ta, ha?
3: Paniguro lang tiya nga mo niya. Diba siya pala matrabisiya kag kami lang niyang manabataw? Mas mayo maging kung advanced thinking bala. Hindi bala, Meg?
2: Amokin, Meg! Meg! Tita Evelyn, bayad na!
1: Ayan na!
2: Bayad na!
1: Ayan na!
5: Evelyn! Hoy!
0: Ba...
5: Mayo, kinari ka! Ikaw! Ikaw gid man galing nagpahilo sa mga ido ko! Ikaw gid man galing!
2: Ano? Kamalo ka na nalanda? Ano na ibili na nagpahilo ang mga ino mo?
5: Oo! Tagka mo tatlong itsugo niya! Matawad bala? Ha? Matawad!
2: Oo, ta! Ayangin! Ayangin, ha? Pero... Ano, kami magdidrig, kuya ta?
3: Oo, ma'am.
2: Ano, ito ba? Ano naman
0: na yan? Ah, Sandra, Sandra. Ay, mimol ka. Ma-istoryahan nato niya. Kuha na. Ay, kagahod, abis ang mga ido mo eh. Ika-istorbo, gidya.
5: Butigon ka! Nga, ako lang idong katagol! Kanamos ang idong sa mga katupad ta! Iakusar ko ikaw, Evelyn. Nakabati ka? Sabton mong paghilo mo sa mga ido ko! Ipapriso ta ka!
0: Amiga Sandra, Amiga Sandra, maluhoy ka. Maluhod ako sa tubangan mo. Mangayo ako sa patawad. Pero hindi lang mo pag-ipapriso ka. Para, idugid lang to. Mayo kon bata kong ginpahiluan ko kay ipapriso mo git ko.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako nga si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghud obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at lahat, I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

Sa ilalim ng Animal Welfare Act, ginadabilian ang pagmaltratar sa mga sapat. Kunini ginbawian sa kamuhi tungod sa pagpamintas, mga pangatubang sang silot, na pagkabilang

0: Tagsa kapagpalayag sa kahanginan, sinigdrama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan, nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, Karma is real. Apang sola pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuy sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Evelyn, kag Mabel, Erna Decina Amiga, Zandra kag Elvira, Linilia Miranda, Shine, Melvin Plotenia, Serafine, Elmer Ubaldo, Jimmy, Sister John Birongki, Rukit, Erjan Liva, kaupod man si Angeline Buenafe. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nule Aparicio, Special Sound Effects, Melvin Plotenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Gid ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pag-salamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke.

0: Kagapangod sang doktor kinoy squalene capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko kaguwaay na kuno kapoy.
1: Doktor Pinoy squalene capsule. Squalene capsule. Kagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Doktor Pinoy squalene capsule.
2: Muter na mat. Ramiro, ito.
3: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang subong?
2: 52.5 ang imong kong laboratory.
3: Sa una, pila?
2: 35.5. Bilawin mo ang Buterna Capsule.
1: Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga maskin pambasko, kag maskin panami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
9: Oras ang K5 News FM alas 4:30 ng hapon.
10: News FM Number 1 ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: El Castigador!
10: Ang tinig ng bawat mamamayan.
11: El Castigador!
10: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
11: El Castigador!
10: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
11: El Castigador!
10: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta kamutanan? At sa tres kita karon sa bulan naman sang Hulyo sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador Biyernes nga edisyon. Welcome na mga suki naton nga matag palamani sa aton sing kapala tuntunan. Madamo kita karon nga mga balita gabaga tutukan. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. And of course, ginaupdan ako sa akong singamahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opo, tsaka kay K5 Ethan James Sarmiento. Ngamon sining busing ka K5 Kenneth Uy. Nagaupod man sa atong pagpangalagad ang sur nga bansang Negros. Ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radyo Mascovado Suad FM. Sa Maya CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gai City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati kamu mga K5 sa numero 1 ng estasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Base naman sa Kantar Media Survey, kag Nielsen Media Survey, na ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Ako naman si Kubus Ngalagad, si K5.
1: Ruz Palma! Ruz Palma! El Castigador! El Castigador!
0: Kumusta nga itong singa mga suki nga nag-upot sa pagpangalagad?
1: El Castigador!
0: Alas 4:34, unahon ang kadaan si K5 Shine para makahatag sa mga dalagko ng mabalita national kag international. Kay ti mga K5, kundi nagpatigayon sa inyong rally ang mga katapo sa Iglesia ni Cristo o kanang INC, isa kalako nga grupo kung sekta naman sa relihiyon o kung relihiyon diriya naman sa may pungsod Pilipinas. Regarding mga K5 sa ilang sining nga ginapakigbato nga transparency sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ti sa karon mga K5 ang aton sining mga kapulisan ang padayon pa mga K5 nga nagabantay naman kay ti masilig naton under full alert o kon sa gihapon naka red alert status ang aton nga mga otoridad regarding naman sining rally protesta. Video matawahay mag nga rally pero ti subong adlaw mag K5 do gin pasakaan gin o kon gin raffle na ang kaso naman nga plunder bangod naman sa hindi kuno pagrimi pagbutang sa salen niya no ni Senador Marcoleta tini bilang masiling naton nga ti tod no kung sa mabinag-binag mo mag K5 kuno mo kagarukan sa gobyerno no. Pero ti sining 65 milyones ka pesos nga campaign donation sa tong kalikdan nga pinili ay sa 2025 nga wala iagin butang siya sing statement of assets, liabilities and net worth. Kung sa mga K5 tito ginhatag ato no sa subong man nga ginagatubang man sang kaso ining masiling naton nga ti kidnapping. Madumduman mo ding asawa kag bata ni Mike Defensor. Ginpasakaan man sa mga kaso sang mga otoridad. Ting ombudsman nagpasaka man kaso sa kay Senator Mark o Senador Dante Marcoleta regarding naman sang 65 milyones ka pesos. Kung isa pa man kuton mo bala, gindonar ina sang tao, private individual para sa kampanya sang isa. Pero tingin padalman gid siya sa mga otoridad. Tiina bala nagkaangay. Pero ti ang pamangkot sa iban, way pagani to yung ma-first base. Ang ginapasalig naman sa pipila naton ka mga utod, no? Especially ining ombudsman, no? Madumduman ta ang ICI, ginkwan pa to, gin-create. Ining ICI para magatutok sa flood control anomaly scandal. But yet, wala ito yung Miura. Naggasto lang ito ang gobyerno sang kwarta. Makot magkuha kayo mo sa mga advisors. Hindi niyo basta-basta mga K5 magbayad. sila patuguro ka ulo kon mga pamilya ang nakadawat kun tani isang kwarta nga gingamit sang gobyerno. Pero daway man to nagkwan nagpadayon. Oh, ang flood control scandal anomaly do wala Japan. Way ta sang minakita nga ginpasakaan sa dalagko nga ginamention. Oh, nga nag-sling naton nagpadihot para magka-release sang dalagko nga mga binilyon nga kwarta. Nga supposedly, pwede pa ito niya magamit ya mga kaki-five. Check one, i-blast si kaki-five siya sa mga dalagko niya mabalita. Okay, dugi-dugay, ipakita na mo ng basketball game. No, sa nga mga sa nga Rayo Rayo Group of Companies Mini Sports Fest 2026 dire mismo sa may Rayo Gym. Tiara dira ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Rayo Foundation Incorporated, kag ang K5 News FM Bacolod, o kon K5 News FM Philippines. Check ko si K5 Shine sa line number 1.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, ibalita mo!
2: Ito naghalin. Daw na kwan ko na dinulsol ko nga wala ko to nag-intra.
0: Kani nag-intra ka man to dumugay. Sos my goodness, oo. Oh.
2: Did tanan niya may subreya mo, walang
0: uuwing luhaan.
2: Na luhaan.
0: Yes.
2: Grabe, tanan, grabing mga ngisi nila.
0: Tisi, Pabla, kagibab siya ng consolation o ko nang napiyardi ka blaw kung first palang hampang na-eliminate ka na. Ama, kung may makabaton, kaya taga 5,000 pesos ka na isa. Oh, 5,000 ang consolation prize plus ang champion ka na isa, tig 10,000. Hindi ka nakita, imo yung...
2: Grabe.
0: Oh, di si Ramuel, sumungo ka pagkita sa nga 10,000, okay, nagdaog sila ya sa kwan, sa basketball. Oh, di si Bom, nagdaog man niya. 10,000 ba ni mo, Sir Bom?
2: Iban, pila kabilog sobre ang nabaton mong iban daw tatlo gito ya kabilog ya.
0: Di kay syempre may mga MVP pa kun most valuable player. Di si Boom MVP man. Oo. MVP gali. MVP ako ya galing ang MVP. MVP ko most binsoy player. Lang tawa bala kita pas ani doko kaki five shine before ka magatag bali lang tawa bala kita pas ani dok sa live oh ano na kita pas ani man oh kwarta na yung ipanghatag sa mga empleyado mo di kay mo kakita kaki five shine nga kumpanya man nga og intago pa ni mamang Gino.
2: Si Direk gani. Oh, why gani nakahampang si Direk pero may subre ya si Direk ya?
0: At idala tanan. Why ka to naglinya? Sige. I-hold na nanay ka kay Pagkatan, kay pakwaon ko na yung balita ni Ma'am Shine. Ma'am Shine, ang mga dalagko sa mga balita, nasyonal kag international man?
2: Yes, Sir Rod, siling ko actually, the report kakaina angot sa kay Senator Rodante Marcoleta, Gapulo Pamisar, kung siling ko amotong puwersa sang INC, why yung nakapugong kay T, well, everybody knows na nag-rally, nag-protesta ang mga katapos ang Iglesia ni Cristo bilang suporta ini sa kay Senator Rodante Marcoleta, kay T, hindi sila pabor nga pasakaan sang kaso nga plunder. Now, ginmention mo naman kaina nga nadayon bilang pagpasaka sang kaso sang ombudsman no, sa Sandigan Bayan. But aside from Senator Marcoleta, ang iban pagid nga magapangatubang sang kaso nga plunder, no, indirect bribery, kag-violation of the presidential decree prohibiting public officials from receiving gifts. Amo ang mga campaign donors ni Senator Marcoleta.
0: Dali lang. Ano to, namian ko itong akuan mo? Bribery, pero okay lang mga bribery. Atong isagid, not allowing public officials to receive ano gift?
2: Violation of the presidential decree prohibiting public officials from receiving gifts.
0: Ay, tuod! Nag-exist na aw?
2: Amo na ang kaso.
0: Abi ko bala given na iya. Nag-exist kali nga layina.
2: As aside from Senator Marcoleta, ati ang naghatag sa campaign donations, nagpangatubang man sang kaso.
0: Come on.
2: Congressman Michael Defensor, former congressman. Ang negosyante nga si Joseph Varias Espirito. Kag ang negosyante man nga si Aristotol, ningala niya Aristotol Baluyot Viray.
0: Uy!
2: Amuni sila ang naghatag, as far as my understanding is concerned, do amuni sila ang naghatag sang donations. Tiwala ini madeklarar ni Senator Rodante Marcoleta sa iya statement of campaign expenditures. Ginbaton niya ang 75 million pesos na campaign distribution contributions rather sa antes ang senatorial election sa tuig 2025. Pinadutlan gid siya, Sir Rod.
0: Paano ka madutlan kay during that time? Kung padalagan ka pa man lang niya bilang senador, di ka pa man niya pa government official?
2: Tapos, nagapungko na siya at that time, no, bilang representative sa Social Amelioration and Genuine Intervention on Poverty.
0: Ay, okay. So meaning congressman sa at that time. Okay, oo. May punto. Kay ti congressman siya mo. Pero the son? Oh, ti ipasakaan gid kaso. Pero dasig, oo, no? Importante gina nga kaso dapat tao nga unahon siya sang sa flood control ta.
2: Ang sa flood, ang kagina ginmention mo gani sa flood control bala. Pila pa man lang to, Senator Jinggoy Estrada and the former Senator Bong Revilla.
0: Why na to ya? Wala na tong iban kay nagkambyo. Nagtipiyok na to kay Kibab Shine.
2: Iban magito nga din mentor. Joel Villanueva. Senator
0: Escudero.
2: Why pa?
0: Nagtipyok na gani. Delayed one na nang kumbaga konsekwan pa delayed tactics da ka Kibab Shine.
2: Sa Lunes ha. Umpisa na ang impeachment trial.
0: Ooh.
2: Ang question ta, sano ni pagwa ang warrant of arrest ni Senator Marcoleta Ayhan? We don't know, no. Why gid kita sang idea? Amo ni ginahulat-hulat na.
0: Nga akon may kaso ka, kinanglan gid ayon warrant of arrest taw, bisan wa ay pag ginahearing pa lang may warrant of arrest agad.
2: Ti ang kaso gid pasaka na eh.
0: Ti gid pasaka pa man lang na. Kung sabagay si Jinggoy, si Bong amo man to gid pasaka pa man lang way sige pag man gani hearing, galing kay ti warrant of arrest dayon.
2: Galing kay ti kung may kaso, kaya kung pasakaan, kaya kaso, ya pag may basihan niyang ginpasaka nga kaso, di siyempre may issue din na i-warrant of arrest ang court. And samtang binapatigayo ng trial, ara, kada yun sa sulod sa prisuhan,
0: Bakod, no? Dumadumduman, kumlay niyang madakpan, kablas ang, pilitgan, o kung pinggan, blay niyang armas ng mga sulpak, no? May granada ka explosive la ka Kibab Shine. Ti ina nga makaso nan available mo. Daw mo amo maning plunder nga danon nan available meaning why gid?
2: $75 million.
0: Ah, dako na lang 75 million now? Di dako magkutong ta ka. Dako na lang 75 million now?
2: Do ka gamay na.
0: Anong kadako hindi ko bikabalo kay ang kwarta ko biasta lang ko sa libo. Ang siling kita nga 7 o magkuton ta ka anong pinakadako? Billions or million?
2: Million.
0: Ani
2: 75 million.
0: Hindi, mangkuta ka anong pinakadako? Anong pinakadako? Oh, billion or million?
2: Trilyon siguro.
0: Gambal tagbala matitaw na ano man ang angkor man daw kabugok man naman. Ayo.
2: Hulaton tani by Monday. Ginmanduan na sang impeachment court si Vice President Sara Duterte na ma-attend yung siyang trial.
0: Mm-hmm.
2: And there was already a notice na ginpadala sa iya. It was addressed to her, no? Kay Vice President Sara Duterte ginaddress ang notice nga nagamando sa iya nga magtambong or mag-attend gid sa impeachment trial. So, at ining notice permado gidyan ni Senate President Sherwin Gatsalian.
0: Mm-hmm.
2: And ang pizza daw July 2 kahapon.
0: Sino gani ma-trial, ma-preside as trial ano gani nang tawag na gani nga ma-preside la sa impeachment?
2: Presiding officer.
0: Presiding officer. Si
2: sa Lunes as
0: si Escudero.
2: Why? Wala pa man confirmation.
0: Kaya nga lang pa man ako si I am not hindi ako mag-mention kay sponsor ko sa dali no.
2: Next week no. Damo by next week pagin. Tikwan lang nino 3 times a week ang trial.
0: Oo.
2: Daw 92 days ning kalang kuan niya ang iya sininga
0: Kalawigon?
2: Kalawigon. No?
0: So, 92 days, ma-start ka sa Monday, July.
2: 3 days a week lang.
0: 92 or 22?
2: 92 days ang Kalawigon.
0: So, kung mag-92, that would be 3 months?
2: Silinga, tika, 3 times a week, silinga ni nila, madalagan siya 6 months.
0: Ay, oo, okay, 3 times a week lang gali.
2: Yes,
0: so, meaning, 3 times 4, kay ti apat sa isa ka semana, sa isa ka bulan, apat mo, di ba? Apat ka semana. Ang apat, multiply by 3, so 4, 8, 12. 12 kada bulan. 12 days lang sa trial. So, 12, divide. 92 divided by 12. Kamu na lang da calculate, ah.
3: Alright!
2: Pero pinakamalawin, hindi ko nung akuan nga impeachment trial sa history sa Pilipinas ang kay Vice President Sara Duterte.
0: Weh!
2: Oo.
0: Sugi, doon basikon, mambal na nga, ayo. Abi, 92, hindi ko kapugong, 92 divided by 12, 7 kabulan! Oo. Oh. 7 ka bulan.
2: Oh,
0: 7.6 mo.
2: Lawid.
0: Ti
2: 6 to 7 months.
0: Si July, August, September, October, November, December, January, Feb of 2027. Or first week of March, dira na maghatag sang ila sini nga hatol do mo muna.
2: Oo. Pero ang bantayan kay abi mo ko na no sir Rod. Uh-huh. Ang super typhoon.
0: Amo na dapat bantayan ta kag ang kwarta nga ang kwarta na nga way naman na iya pulo away nang pulo suway naman na iya dirita tayo bantayan ang kwarta dapat nga ginapangkawat da dirita ni Boyo sa pagpano ta ni ma-prevent o kon mapahagan-hagan ang mga halit sang bagyo kag kwan baha kag Feb Shine
2: pag-umpisa sang impeachment next week ya makuan man mo masulod man ang super typhoon. Although nga hindi siya mag-landfall, galing kay Tido mapalapit ni siya sa Batanes area, and then butungon niya ang kwan, ang habagat. I mean, papaskugon niya ang habagat. Tido kwan, did western side sang Pilipinas ang maapektuhan sa mga mabaskog nga pag-ulan. Dala na nadira ang western Visayas, ang Mindanao, and Luzon. Amo na nga area no. Dirigid sa nakatundan nga bahin sa Pilipinas. Amo na dira ang mga lugar nga posibleng maapektuhan sa mga mabaskog nga pagbubo sang ulan. Report gikan sa News Center ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kaniawan sa Negros K5 News FM.
4: K5 News FM live report.
0: Salamat kay K5 Shine. Amo na dapat bantayan naton. Grabe, galino si Pabla, mga more or less, mga 27 million pesos ang gastuhon mo sa impeachment complaint mo. Ni Vice o impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oh, 27 million nga kwarta plus ang time nga i-google sa mga senador da. Meaning, damo-damo pa nga supposedly i-prioritize sa mga senador na ton nga mahamper bangod sining impeachment trial. Ay, oo. Ati ilang taon tala ni Magka K5 giting aton diri makita tabi kalabanan, no? Daw sa piyak lang yung abahin. Ang piyak daw ay nakapanago, nakapasilong, nakapamayong. Di ko nakapamayong ka nakapasilong ang alanti panason. Diri na ni nato may tsindihan Magka K5 di ano ni di masingat ang survival mode sa mga senador. Kwarti ang Pilipinas. Mabuhay ko na vlog commercial. Kami inom ko na isang DTX coffee mix. Mga kaki-five, sa nagpamangkot sa kondra mismo sa may Vista Alegre. Parang Vista Alegre. Sling niya sa akon si Rods. Gasaka. Bila perming akon nga stomach acid. Mag-inom ko sang kwan. Sang 3-in-1 coffee. Linya, ano ganinang kape nyo? Lingkuti DTX coffee mix. Tinagbakal sa akon isa ka box. Impaayo ko lang siya. Lingkuti back at half lang bayri. Tisting eh. Kung hindi ka gusto, iaboy mo sa guya ko. Sus, my goodness, pagkita ay namon si Rods, ma-order ko pulo ka box. Kay nanamian ako, plus nanamian si Lola, plus nanamian pagid si tatay ko. Oh, tisling ko ti bakal ka pulo ka box. Oh, ariyo ang pulo ka box. Oy, salamat kita sa imo ha. Hindi sa kuno magpalawag, kinahuya siya. Oh, DTX Coffee Mix mga kaki-5 wala yung nagpaalsa sa atong sing mga stomach acids especially sa mga acidic dira. So once ka mag-inom ka every morning, afternoon, kag evening po ay digid wala sang kontra mga kaki-5. Nagpa-normalize pa sa atong sing blood sugar kag nagpa-nami pa sa atong sing blood circulation. DTX Coffee Mix kag D3 Bio. Mag-abuhi ka, buhi ko na yung commercial. Pagbalik ko, tutukan ko na ni ang amon sining Rayo Group of Companies Mini Sport Fest 2026 ang mga masadya nga mga nga mga kuha ang dumog ni SM Jean Siatita kag ang tapal ni Tapal Queen Michelle Patiño. Pagkatapos sining pipila ka mga importante nga mga pahanumdom.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
5: Kung permanente ang pag-inom mo sinis, ang DTX 500 kag Mighty Sure Purity, isa na din ang mga binipisyo amo ang pagtapna sa balatian nga diabetes. Kag high blood pressure. Delikadong hypertension bangod sang komplikasyon nga dala sini kaangay sang stroke, heart disease kag kidney failure. Isa sa pinakadako nga rason nga mag-high blood sang tawo amo ang insulin resistance kag glucose intolerance. Ini ang rason ko nga ang may mga diabetes ang nangin hypertensive ukon mataas ang pressure sang dugo. Agud ini malikawan, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
6: Agree ko sana Sir GP. Hindi lamang ka high blood pressure ang problemahon mo kun may diabetes ka. Halos tanan mo nga organ are under treat kun mataas ang blood sugar levels. Halin sa mata, gaka-problema ka, pakadto sa imo tiil. Imagine, mabulag kaya. Okay pa na kung utdon ang tiil mo, kahit ti maka-wheelchair ka man lang. Pero ang mabulag ka, ti daw problema na. Amo na ang mainom ka na lang gidya, DTX 500 kag Mighty C, sigurado gina. Luwas kas katalagman dala sang diabetes nga balatian.
7: Yes, kampiyon gid nga choice ang DTX 500 kag Mighty C. So, JP, para sa pagkatapna sang diabetes, bangod sang active compound sini nga charantin no nga nagamimik sang function sang insulin. Iniman ang may disugar sugarcane extract nga pinaka mataas kag powerful nga antioxidants nga ara subong sa market na. Nasa tanan ng mga butika ara na no. Ang DC kag sang DTX 500 ang nagabulig prevent sang insulin resistance sa mga aton nga mga cellular Sir GP no kag with DTX may improve insulin production kana. Ma-address mo pa ang insulin resistance sa aton nga mga cellular.
6: Abi mo, okay na ang Gita kung may diabetes ka na. Kulang niya.
7: Kulang.
6: Pwede guro kung pre-diabetes.
8: Pwede.
6: Ngara ka sa boundary, bla. Base madala pa sa simple nga pag-Gita. Pero kung may diabetes ka, inom kagidya, suplemento. Sa may mga diabetes da, try nyo blang combination sa DTX 500 kag Mighty C. Kung taas gid sugar mo, take it sa aga kag simpre sa gabi.
8: Sa gabi.
6: kadako gid sang inubo sang imo blood sugar kung nakadetect 500 ka kag nakamighty C ka or pure C.
8: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo Aramis TDX 500.
9: There's a lot of studies conducted about the role of oxidative stress in the pathophysiology of diabetes. Why? Gusto ko lang i-interject, Sir JP, no? Our pancreas creates three digestive enzymes, lipase, amylase, protease. Maproduce pagid siya insulin, maproduce pagid siya glucagon. Imagine ang stress
5: trabaho.
9: Ang trabaho sa imo pancreas. Ikaw yung kakaon, si pancreas mo yung produce lima. Lima, no? Apat putang tabi, ang kalima kung gutumon ka ang glucagon. Amuna, in one study, it was proven nga ang dietary and antioxidants ang may protective effect ni ano pa, DTX 500 ina, against the development of diabetes by inhibiting pro-oxidation of chain or chain reaction. In this conclusion, it seems that plausible na sufficient intake of antioxidant or pag tumas ang DTX 500, importante gid pa na hindi mo ma-develop ang type 2 diabetes. Protektahan tang aton pancreas. It's go to saying, kakumpel mi kagainom sa DTX 500, kag Mighty C and Pure C, matap na sini ang pagtaas sang imo blood sugar level, saving you from deadly complications like amputation, diabetic
5: blindness,
9: neuropathy, blindness, tanan-tanan, kung ga DTX 500 ka.
6: Dira pa lang nga daan, Sir Boy, daog ka na eh. 20 pesos mong combination para sa health investment ko kada adlaw. Ang balik sa imo nga health, 30. The fact nga hindi kay imo ya magka-diabetes, dako na yung bagay. Sinong gusto man, magasto ka 22 pesos or ma-diabetes ka. So, inom gig ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw. Stay young and healthy, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na.
8: Para sa matilo nga dugo,
10: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
10: DTX 500.
8: Ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant.
8: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo nga tayo,
10: happy kanunay,
8: DTX 500.
10: Masaligan,
8: epektibo,
10: DTX 500.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: D3 Bio.
13: Problema sa pangkaso,
12: hilana,
13: sipon, kagubo,
12: tugasong virus,
13: kagbikrobyo.
12: Ang D3 Bio ka na.
13: Ang D3 Bio,
12: puno sang lauric acid,
13: nagginahimo
12: monolaurine sang atong lawas,
13: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
12: Mag D3 Bio.
13: Adlaw-adlaw.
12: D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may
13: ang VCO,
12: yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
12: DTX 500.
13: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
12: Mag DTX 500 na.
13: Masamihin na kapalatian?
12: I-DTX 500 muna.
13: Kung kulang ka sa antioxidant,
12: nagatigulang ka.
13: Mag DTX 500.
12: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
13: DTX 500.
15: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
11: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
18: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
11: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
19: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
11: Mighty C,
13: mababaka sa mga butika.
20: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty
1: So, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty So.
21: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
22: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
23: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
22: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
24: Muter na Max. Max Epic.
25: Ako galiti, John Reda, sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
26: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
1: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpapaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
30: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Cheers sa barkada nating
33: Night Shift!
32: OT!
33: Breadwinner!
32: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
34: Drink responsibly.
32: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
35: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
36: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
35: Drink responsibly.
37: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
38: Happy!
39: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
40: Playtime Entertainment. Born for happiness.
41: Playtime Entertainment. Born for happiness.
42: It's the best part of the day.

0: Pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: fiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, Mangpag Globe, G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi, mag-usar sang salon pass, may direct ID nga sang kaap para makapenetrate sang sakit, naka-epekto susurot sang 30 minutos, may long-lasting relief, tugtog 8 oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liyaw kalikot, salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, serbisyong matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
1: El Castigador.
3: Welcome back mga KK5 sa palatuntunan nga El Castigador. Ming hapon na da kay Police Major Romulo Hipilango V, ang hepe naman sa La Castellana Municipal Police Office. Ming hapon kay Tony Brelias, Cristina Abevasier, Leonardo Relos, Numat Ohero Lizel, and of course kay Bing Selfin kag May Dagay. Niga pamati man si Noli Dandoy, Nestor Dandoy, si Atay Rudida sa Mayihinigaran, niga pamati man si Rialin, si Peter John, si Romel kag si Ninin, si Raya kag si Jason Marcito, Tatay Indot kag Nanay Elsie ng Rio da Family Tingson, si nagpamati man si Nonay Randy kag si Nong Ilmer, si Ray niga pamati ang mga baskugan sa Hinigaran. This time kaki 5 kwan gid digda kompleto gid pre no. kompleto yung nagpamati sa sabong ano. Mga kaki-5, ipakita ko na dali lang gina nga mun nga kasadyahan. Actually, grabe din kayo mo kakita company man. Now, trabaho kami para bayran. Kagahampang kami para bayran. Kaya nga mun sini nga CEO nga si Doc Ramil Uy, no? Tinguha gid para naman pagpauswag sa amon sini nga mental health. Not just only giving us the expected salary namon, sweldo every 13th and 15th, plus may ara pa kami ang mga exercise, may gym session pa kami, may ara pa kami nga paliga o kon ang amon sing Rayo Group of Companies Mini Sports Fest 2026. Nagsugod isang Lunes, ha? Hasta subong kagang awarding, grabe. Di kaming kampyon. Oh. Kami ang champion kaki 5 no kontra naton sila ni Joshua asla ni ano asla ni Justin perdi sila sa amon, kami ang champion. Oh, di ba kaki 5 friends? Kaming champion sa basketball. Oh, bawi lang kamo kung may ma-program ang kamo ah. Kay kasamtang kami gakapot sa mikropono, kaming champion. Yeah, kaming champion sa basketball, pati sa volleyball, kaming champion. This time, Arina, nagsalakit ang tiyan namon, nagkalahubsan kami sang hangin, sang kadlaw, tungod sa kasadya. Kay first time, natabo sa K5 News FM kag sa Rayo Group of Companies nga may basketball girls. Oh, diri naton makita nga ang Vice President for Sales sang klinika nga si Ma'am Cha Perolino, si Joy Joy, kag ang amon si nga Vice President for Human Resource Department and Administration sang klinika nga si Ate Juan, nagdinumugaya sa court mo. Plus, ang station manager sang Southern Negros nga si Imjin, paring Police Major Romulo Hipilanggo the 5th, pare lang tawa blaw kay nag-chat kagid sa ako, no? Lang tawa pare ang dumugay ni Mamang Jin dio. Ipakita namon ara gid si Mamang Jin na ligid araw, i-post nga kay Gibaybetan ang ara sa court ang naka white team kami mo. Upod na nila si Joy, si Michelle Patinyo, si Mamang Jin siya tita, kag si sino nang isa, si Ma'am Juan, kag may isa pa dang isa na wife makita. Ang kontra sila ni Ma'am Cha, si Carla Defensor Longa, si Ina, si Pat. Ari mga kaki five, for the very first time, ipakita lang taw, paload ka mo danay, paload ka mo, kag lang tawan yung kasadyahan namon, off din nyo kami sa pagkalipay. Sige, go ahead Kaki 5 Ethan, i-play itang first nga video. Nadalingid Kaki 5 Ethan, nakuha mo itong ibang nga video. Check kay Papang Jack. Ara da siyo. Sige, go Kaki 5 Ethan, hanot. Ari naman Kaki 5. Ari bulas ang white team. Impasa kay Michelle. Ara ginkuha ni Papang Jin. Ginpasa kay Joy Joy. Sulod. Grabe ang pasa ni SM Jin. Puwerte, ara na. Ang iban nga video ko ato kay Jack. Ara, puwerte nga kadlaw ko diyo. Pati si Doc na sa lakit yan niyo. Ara naman, Mamang Jin. Ara, nagaw di siya. Yun talaga ni Mamang Jin. lantawa niyo bla. Tira ni Mamang Jin, ginkwa ni Mamang Jin ang bula. Gimatayan ni Ate Juan. Tapal ni Michelle! Tapal queen si Michelle mo! Para, ang ibang to, itan, ng video, damo to. Oo. Ara na. Ara, lang tawag lang, dribble na. Oh, tapal, iwat ni Michelle. Ara, bagid. Oh, Ma'am Cha, ara. Oh, Cha, liwat. Walang sulod. Sulod, no? Ara lahat, bula sa white team. Oh, sadya na oh. Oh, araw si. Lantawa diyo lang mag-iho, ganun ka sadya. Itan mo ito, iban nga video, ang iban lang nga video. Oh, hold on nanay Kaki 5 Ethan, i-post na nanay. Mga Kaki 5, ang iba nga video ginapapasa, pa-check to be kag to ibi Remuel. Rinje, liko bi kay Papang Jack. Ipapasang iban nga mga video, tutusiya mo. May iban pa gina nga mga video mga Kaki 5. So, dito kami nagkasadya kay ginasampang sa mga babayi. And you know what, wala diya sa K5 nga boss ka. No, vice president ka or nano ka man, station manager ka man, as long ga-enjoy kaya sampang ang amon niya, way na namon niya ginakuan mo, way namon ginaisip ya ang kakapoy, kay ga-enjoy kami. And aside sa amon awarding kay gina, may mga pa-cash pagali makon mo tag 10 mil, 5 mil ka kada isa hiatag mo. Nagko mga premium in pangatag mo. Di sa badminton ang nag-champion si Rayo Foundation Incorporated Manager, kag si Agent Jack, si Papang Jack Aluhipan. Sila ang nag-champion sa badminton doubles, si Robert Pacardo kag si Papang Jack Aluhipan versus kay Fiarel kag kay Ma'am Cha Perolino. Di aside sina, nagkuha sila sa mga dalagko ng mga papremyo. Gika naman sa amon si nga CEO nga si Doc Ramil Uy. And sa volleyball, kaming gani champion, white team, Oh, kaya akong gambal mo, ti siyempre kaming daog. May iban pa ba nganyo mga kikipad? Sasalin ko na kay ang mensahe ni Doc sa pagsugod sa amon siling sports fest. Siling niya, nagatrabaho ka mo, doon napasa niya na kunuto mo, no? Waya mapasa. Sige lang. Pa-check lang gid bi kay ambal ko siya ipasa niya kay para makwan. Basika dry again pasa sa imo ka kay 5 Ethan. Sige lang. Kanugon sa mga kwanta. Wala ito mapasa. So siling ni Doc Ramil Uy, nagatrabaho ka mo, kapoy's trabaho, ga-exercise man ka mo, pero hindi gaya ka sige-sige. So, siling niya, ginhimo ko ni ang sport fest para naman sa inyo sining mental health. Kay kada isa kita sa aton, very pressure kita sa trabaho, pressure kita sa sales, pressure kita sa tao, pressure kita sa palibot, pressure kita sa mga threats nga naabdan naton bilang isa ka media man. So, dapat kwanta na anay, magpa-cool down ka mo. Para magbakod ang inyo sining mental health. So, isa ka manami nga aktibidad nga ginhimo si isa ka semana sa amon sing CEO nga si Doc Ramil Uy during working hours siya naghahinampang kami. Di ka na imo kita, iman, naghahampang ka na, ginasyulduhan ka pa, may premyo ka pa. Di ba, tol, Randy Palma, nagalantaw si guwapo kung nga magulang si Randy, oh. Ngayong hapon, dahil sa may nang nining, oh. Dahil sa may hasin, dalabayin, barangay Tugis, Hinigaran. Ti, why pagid datan mula gid sa nakahatag video? Ahay. Sige, babitin na nga ako na, abi ko piyo na. Sige lang, mga kagibay, mabawi ko sinyo sa Lunes. Ipakita na namon ang bilog hampang gid nila, no? Sa amon sining sport fest. But anyway, sa ilo ko din sa mga balita, tawagan si Kagi 5 Wilson kay ang AMA Computer College. Kundi kitagaan sang second duties sang syudad regarding naman sa for not complying sang ila sining business permit. So napagwa sila statement regarding sa ila sining kaso kay tipadalman gisle mo. Diba dumduman ko na gambal patong isa ka staff nga kundi nanugid, nagagtugid during the time siguro mga 2 days before the graduation, nagagto diri sa K5 para mangayo ang pipila ka mga ginikanan kasi linya K5 ang kagtuan namon kay nag-follow up gid. So nag-atubang namon ni Assistant Station Manager Marv Aranuez ang mga ginikanan nga nagareklamo. Nga sinya sir, amon ni nga tabo sa amon eskwelahan. We were not allowed, o kung mga kabataan namon, wala gin-allow nga magsaka sa stage, mag-graduation sila sa SMX. Dito nagsugod-sugod, tigintakol namon, ang gagin-refer namon sa Department of Education. We called sa kay Sir Dennis Develos, ang School Division Superintendent sa Bacolod, to para makuha naman sa pipila ka information kay kabalok ka mo magka-K5 once kanin may nagkakagto diri, gina-refer na muna nai sa mga nagkakaigo ng mga otoridad o kung natungdan para makasabat sila. And then, afterwards, nagkagto si ka-K5 Wilson sa AMA, ang sabat sang AMA, ti anong mahimo sang K5? Pa-K5 pa ka mo? Ti siling ko gani sa comment ko to sa post ni Congressman Albi Benitez. Singyambal sang isa ka staff niya, ti anong mahimo sang K5? Pa-K5 pa ka mo? Singko ti si Chuck Tuman, why kami sa may mahimo? Why kami mahimo sa K5? Pero ti si Sabda lang, kagsangga, si Congressman Albi Benitez. Ngay siling niya, tutukan niya ina nga kaso. I-check ko bing duga nga detalye po naman si K5 Wilson Villana. K5 Wilson, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
3: K5 Wilson, ibalita mo.
0: Maglubo sa 5 beses. Kita nagbalik-balik dito sa AMA, no? Agot makuha ang bahay sinin nila. Tuhoy isang isyo sa ila eskulahan, K5 Wilson. No? Inibala ang lumaman natin, ako na din 60 plus ka mga sigante. Ang wala nila din mahanugutan na magpaka sa graduation, right? Kaya kung may problema sa papel, problema sa balayran. So nagpagwa sa bunga at law, itong statement ang AMA through their national office, no, alin sa Manila, nagpagwa sa ila sa official statement, K5 Wilson, kasi pila daging pahayag nga ang mga persona nga indultado sa itigag ang transaksyon sa Byron na sa sulod sa campus ni Pedros ang ilan na determinate kag-ginfaila na sa criminal case according to their statement na kay Pedros. Kag nagpasiguro man sila na before July 22, maubran ni sila yasang special graduation sa kay Pedros para sa 150. Pero tayo galing lang, hindi naman ni makonsumit.

0: Y con Alvito Fajot y, patawag sa Kongreso ang opisyales ng EMA halin sa head office nila kay Fajot. So kinakla nila mag-explain sa committee hearing on education kagano na dati ito sa may House of Representatives ma-hearing in isla kay Fajot. Ang konsepton ang anong pipa lang ang natapo kay Fajot na naglapot sa punto nga waya makasaka ining 160 ka mga estudyante. So karon tay ara na ang naobra na sa K5 no sa pagwaragwak na to na kulang ang tension.
1: Wait, wait ako sa may maobra. Wait ako sa may maobra. Tiara, sabtan niyo sa hearing sa Kongreso?
0: So sila gito yang matubang dito kasi Fajot ang
1: pero nagpagwa sila gali official statement kay Fajot.
0: Oh, nagpagwa sila official statement pero why na sila yung nagatubang sa kamera? Papel na lang na gin-publish nila sa ila.
1: Kag ang ila sining official statement to matyago ya paakwakwan pa do hindi pa ya way ya nagkaigo kadto hindi bala rikta sa punto. Oo. Hamakon ang bal nila. Direko be masugod do. AMA S affirms its commitment to protect the interest of its students and their parents. Yo, di ha? Ito, nami-nami, basawa, no? Huh? Ang ilas ining... Oh, go ahead.
0: May portion pa na dati yung Fajot nga, ito ko makita ko, tira, na ilaman na ay na si Fajot nga nag-secure din sila sa ila sining mga documents ko, no? Blah, blah, blah.
1: Ari-ari, oh, dalo mo. AMA S is and will always be compliant. UD, ha? Compliant sila ya. July na, compliant Japan. Very good. With all. Oh, with all. Hindi na with. Ano ganing dutay lang? Few. With one requirement. Oh, ilang gibutang? With all the requirements of regulatory bodies. Meaning, dala na dira mga permits. Oh, very good. Kanami, sing ila sininga kwan official statement to. So, meaning, may mga permits sila gali. Tinga nagambal ka kay Five Wilson nga wala pa sila permit, aw.
0: Ay, LGU na yan nagambal.
1: Ay, ugali, no? LGU. Ang ila statement, panghugas kamot, nga daw ibo-bo nila sa ila sining anong tawag ni school head, no? Inang internal nga issue nga supposedly silang masettle do ipagwaon pa nila nga bangod sa kapaltahan sang amons na da nga school head hindi madayon. Why gi sila naghimo sa ila sining nga kwan nga tawag nato ni nga pag-abi-abi sa mga ginikanan kay nga balilaw commitments to protect the interest of its students and their parents. Would you think ginaprotektahan nila kay Kiva Bulson ang interes sa mga estudyante kay ginikana na aw?
0: Yeah.
1: Ari bagid. We are currently addressing an isolated administrative matter. Yeah, dito ka na. Regarding alleged tampering of school records. Kuhay muna niya dapat ginapagwa. Internal yun na niya.
2: Oho, oho, oho.
1: Collection anomalies. Anong ila ito panghugas kamot. I-kwanto nila sa school head nila. But anyway, dugog, tas ko bin magbasa sila sininga statement sa tututod lang.
0: Ang punto, malamala tayo sa Kipre Bronsa, nati ko na internal issue mo na Kipre, na buti kinanglan niya ni Tania, i-discuss nila mula internally Kipre Bronsa, kaya tiya na ang kapataan niya.
1: Yes, i-discuss nila internally, tagaan nila solusyon, ining mga kabataan. Mambal sila nga, sige, ulat ka lang ha, pero tagaan na to ni Anay isang solusyon mga kabataan, tapag graduate on, tigid ni? Diba? Pag graduate on, tigid ni, pasakaon, tigid sa stage ni, kag, and afterwards, hulat, ibantayan nyo kay pasakaan ka namon sa administrative nga kaso. Amo na tani mo. Ilay ha. Ya, kay ginpasakaan namon sa kaso doon na pending ang graduation. So, sala na nga daan ginhimo o kung butang ta ha. Sala na nga daan ginhimo sang school head kung ibutang ta nga may sala ginman busy sir. No? Kung may sala siya, himuan mo pagid sala o. Nga sala nga giho sang national sang ama. Wala ka nagrikta sa solusyon. Ginimo mo siya kasangkapan o con scapegoat para makapalagyo ka sa isyo?
0: sacrificial lamp ang tawag sinasabi
1: ko. Oy.

0: sebenarnya putih. Abu nak tak problem. Maka ni kita kongulak panik siguro. Kita go sin awar aku agak problem. Ano so sin pususin. Tan ka mapusan. Hindi ini gila yun yung aksyonan. No? Mayon na lang. Kasi kita pa. No? Nagpalapit.
1: Ay, minami. Pagiging statement. No? Hari pagiging ng balyo. Balyo. To ensure our students are not disadvantaged by this ongoing investigation, AMAES has scheduled a special graduation for the affected Bacolod Senior High School students no later than July 22, 2026. Yeah, di ba? May masaka pa na, May masaka pa na nga mga ngakwa. Doon ka sugod naman klase sa college.
0: Balik. Amo man ang ganing ginaintihan sa mga ginikanan. Kaya sa gross nga nagka-klase sa college, pamalikon pa kay mag-graduation.
1: Inang first year college ka na kay K-5 Wilson. And then, dahil ang gidma, ma-absent ko rin sa klase. Nga man, may graduation kami sa high school. Ha? College ka na, mabalik ka sa high school? Para dapat huwag ka din nag-eskwela, huwag ka na yung nag-college day. Ay, kalain nga.
0: Well, pa, huwag din si Fred Wilson na hindi nga sitwasyon. But sige lang.
1: Pero diri ko maigo nga punto ka kay Fred Wilson, if isolated ni nga kaso, kaya mbalya we are currently addressing an isolated administrative matter. Kung isolated ni nga kaso kay Fred Wilson, the resolution of this is, dapat ginidiyahan na nila right there and then. Pagkabalo na sang isyo, ginidiyahan na nila, isolated mo. Meaning, hindi ba nila mawadaan kwarta kung manabon sila na for the meantime? Di ba? Unless otherwise, kung may nag-isla kwarta. Kaya tika damo damo na isyo di. May abogado kung gani nga nag-chat sa akon gani, nga siling niya, ako ng abogado sang kontra da kapila na sila pasakaan kaso kag na malayran sila. It means, tuod-tuod nga nagkakatabo ni sa may AMAES di kay K-5 Wilson.
0: Yung si K-5 Wilson tuod na nga nagkakatabo kag base gani sa ito nga research kay K-5 Wilson never did bang nga wala tamang ginapakayo kasi kung ipasura ito si K-5 Wilson mapagtuhan na ng mga sudyante na nga nakabili sa Giyapo to Tumitlano na managat at Bacolod and Mayor Greg sa ila. Pero sa base sa ito nga research kay K-5 Wilson if ever yung sira ini ikaanom na ini nga i-MA ka Comprehensive College
1: na pasira sa Bogot. Di na ko magkomento kag K-5 Wilson ah. Huwag ito uras.
0: Sige lang, Kita Bros, no? Importante, ilabuton ta naman, no? This Sunday, ang bahay sa nga mga ginikanan, sa mga kabataan, kung ano ila reaksyon, sinisang nga statement naman sa nga AMA, Kita Bros.
1: Sige, salamat. Good ka, Kita Bros.
0: Sige, Kita Bros. Sama damo. Nga salamat. No, kung ginakabalik ka, ginagulo sa inyo, po, sa kalwansa, nga dito tayo, kag dito ex-servanded. Subo nga maulanon, nga siyempre, Kita Bros, sa nag-iinip, nag-aulan, kag nagagawa kita sa mga dalanon, bala para protektado kita sa ubot ang kaso kag sipon, hindi nga magkalipat nga mag-inom sa atong sinina may PC. Po nato sa patrol, si K-5 Vincent Curralde, na naman si K-5 Vincent Villana, pas sa kampiyon ng balita sa Biso Publico, kung kalingawan sa Negros, K-5 News. Sa ta.
1: Maraming salamat kay K-5 Wilson, wait na panahon. Salamat kasi inyo, tanan nga nagpamati sa K-5 News FM sa Lunes, itirahon tani nga isyo liwat. Sa kala naman sa mugos nga puwarsa sa K-5 News FM, Bacolod sama si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, kung naman si K-5 Rod sa Palma, para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag kalingawan sa Negros, K-5 News FM.
2: K-5 News FM. D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bayo. D3 yung may VCO, VCO yung may D3

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si J. Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Saan tabo yan? Saan nga wala pakatay ng isang gluten na galaw ako ng tanawan, kalang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa gluten na, nasasalamat di ko kay na dulatanan, kanda ko gisang magulid sa aking halawasan.
1: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Oras sa K5 News FM, 5:37 sang hapon.
9: D3Bio MP Newscast.
10: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong hapon, siyudad sa Bacolod, kagprobinsya sa Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast, subong Biyernes, Hulyo 3, 2026.
1: K5 News FM Bacolod 101.5 K5 News FM Negros Island. Kagmapadiyan magkita sa 101.5 sa inyo sininga mga radyo.
0: Kag sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, bata ginlutang patay sang iamay sa Banwa sang Isabela.
1: Samtang sa balitang nasyonal, kaso naman nga plunder ginpasaka na batok kay Senator Mark Coleta.
0: Sa balita international, 8 patay matapos gin arado sang pick up ang mga nagaprosesyon nga monghe sa Thailand.
1: Kag sa balitang sports, sa Rayo Group of Companies Mini Sports Fest 2026 nangin madinalagon.
0: Kag sa ato naman balita entertainment, Astrid Lee nakabaton sang indecent proposal halin sa politiko. Alas 5:39.
2: Sulat panahon.
0: Sa aton nga ulat panahon, ma-experyensyahan sa gihapon ang pagbubuos ng ulan sa hapon o kung gabi, partikular na sa mga lugar sang Northern kag Central Luzon, Mimaropa, Panay, Negros, Samar kag Mindanao, sa masunod nga mga inadlaw apisar nga may monsoon break sa Pilipinas.
1: Miyerkules nga adlaw, sa masunod nga semana liwat nga magabalik ang habagat bangod naman sang nagapalapit na nga si Bagyong Bavi.
0: Alas 8 sang aga Biyernes, Hulyo 3, nakita ng sambit nga bagyo sa kalayon nga 3,400 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang southeastern Luzon kag may kabaskugon nga 120 tubtub 150 kilometros per ora.
1: Pinin na Hulyo 6, Lunes, posibleng nga mag-agi sa Northern Mariana Island si Bagyong Bavi bilang isa ka super typhoon.
0: Martes nga adlaw kong Miyerkules, posible nga magsulod na si Bavi sa Philippine Area of Responsibility on par kag hingadlan bilang si Bagyo Inday.
1: Base naman sa forecast ng PAGASA, hindi na maglandfall ang bagyo sa landmass sa Pilipinas apang mag-aagi ini malapit sa Batanes antes nga magagiho padulong sa Taiwan sa Biyernes ug Sabado sa masunod nga semana.
0: Pabaskugon sang bagyo ang habagat sumugod sini nga Miyerkules.
1: Bangod sini, ma-experiencehan ang mga pagbubuos ng ulan sa nakatundan nga bahin sang Luzon, Visayas kag Mindanao sa masunod nga semana.
0: Alas 5:40.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Dalagko nga balor sang shabu ang nakumpiskar sang kapulisan sa tatlo ka mga individual sa separado nga drug buy bust operation sa syudad sang Bacolod.
1: Alas 11:43 sang gabi Huwebes, Hulyo 2, nakuha sa magtiyo ang 3,740,000 nga balor sang shabu kun sa rin nagabog at inisang kapin 550 gramos.
0: Natabo ang buy bust operation sa Jade Court 2, Purok Haloblocks, Barangay Singkang Airport.
1: Din kilala naman ang duha ka mga asuspitsado nga sanday Joaquin kag Mark, Lonsay Construction Workers, kag-residente naman sang Barangay Tres.
0: Sa piyak nga bahin nakuha kay alias Ernesto ang 8,160,000 pesos nga balor sang shabu sa Bredco, Barangay 12, launa sang kaagahon Biyernes, Hulyo 3.
1: Si Ernesto ang nag-edad lamang sang 44 anyos kag nagapuyo naman sa Barangay Tres.
0: Sa kabugusan, 14 kapakete ang nakuha sa mga drug personalities.
1: Sa dugang mga balitang lokal, nagapangayo naman sa Patag, Bacolod Environment and Natural Resources Office kon Benro, gika naman sa Negros Occidental High School kon NOHS, angot naman sa pagtambak sa mga basura sa mga sa ilasininga bulutuan.
0: Nahimaluan nga humaninpas ang bulan sang Enero nga nagapatuman sang clean up ang Benro kag iSwims, agud mahakot ang nagatinambak nga basura sang NOHS sa likod nga bahin sang Paglaom Sports Complex.
1: Dugang pa, nagapadala na naman sang sulat sa Benro Officer in Charge Attorney Alin Love Digna DC sa NOHS nga maghimo naman sa isa kay piktido nga waste disposal kag garbage collection measures.
0: Samtang kainalamang sang hapon liwat nga nagpatuman sang cleanup drive operation ng iSwims sa nasambit nga bulutuhan kaupo ng Benro kung saan nag-deploy ang mga inisang temporary garbage bin.
1: Sa piyagkabahin, nasapwa naman nga walang sang kabuhi ang lawas ng isa kalalaki matapos nga ginanod kag nalumos. Samtang ginawa sang isining asawa nga nadanlog kag nadagdag sa suba sa atong kaligdan nga Hulyo 1, tuig 2026.
0: Gin kilalang biktima kay alias Tito, 56 anyos, mangunguma, samtang ang iasawa mo si alias Lalin, lunsay residente sa Sitio Pangi, Barangay Carabalan, Himamaylan City.
1: Sunod naman sa impormasyon, alas 5 sang hapon Hulyo 1, nagapauli si Lagika naman sa Carabalan Public Market, saang nagatabok sa suba. Hinali lamang nga nadanlog si alias Lalin sa madanlog nga concrete pavement, kag nahulog sa suba.
0: Gintinguan ini ukon na buligan sa Yabana apang nahulog man ini kaginanod sang daludo sang tubig.
1: Samtang nagakabit naman sa mga balago ng asawa kag sang naluwas ini, gilayon nga nagtawag sang bulig.
0: At na alas 8 sang gabi sa amuman nga adlaw nakita ng lawas ni alias Tito ginabulubanta ukon 800 metros ang kalayon sa iya gindagdagan.
1: Ginalapasaw sa ospital ang biktima apang gindeklarar ini nga dead on arrival.
0: Na 5:44 sa iban pa nga balita lokal. Ginbawian sa kabuhiang bata nga lalaki matapos ginpatay sang iya mismo nga amay sa Purok Sambag, Barangay Libas, Isabela, alas 4:30 sang hapon Hulyo 2.
1: Ginkilalang biktima kay Locio Ramirez Jr., 33 anyos ng edad, samtang ang suspect naman amo si Locio Ramirez Sr., 64 anyos, amay sang biktima kag lunsay nagapuyo sa sabitan nga lugar.
0: Sunod sa imbestigasyon sa kapulisan nagaininom ang sang makahulubog nga ilimnon ang mag-amay upod sa duha ka individual nga Sanday alias Rino kag Mito.
1: Ginapatihan nagasilibrar sang kadlawan ang biktima kag naginom-inom sa ila sini nga mismo nga puloy-an.
0: Sa tunga sang inanay ang biktima kag si alias Mito ukon Mito ang naglalisay gilayon ukon gilayon man ini nga gintambangan ukon gintambagan sang iya amay nga nagdangat sa paglalisay Manila nga duha.
1: Pagkatapos sing ila sini nga pag-indiyan ay nagpuli ang amay kag pila ka minuto ang gligada nabatian sini nga ang singgit sing iya bata kag nagsingit niya singa bata nga guwada.
0: Gilayon man nga ginbalikan kag ginluthang ang iya bata gamit ang improvised shotgun o konsulpa.
1: Gindala pa sa ospital ang biktima apang gindeklara man ini nga dead on arrival.
0: Gindakumans ang Isabela Municipal Police Station ang suspect para sa nagkaigo nga disposition.
1: Sa piyak na bahin, 7 ka mga estudyante sa Mambugsay Elementary School ginaligara, ginposes sa malayong nga espiritu. May kampiyon nga balita si Kagipay Obre, suspended.
3: Ginaaligar, ginposes ang 7 ka mga estudyante sa Mambugsay Elementary School sa Banwa sang Kawayan kahapon nga adlaw Hulyo 2. Ginsaysay sang iloy sang isa sa mga ginposes nga ginkaduan niya iya bata sa eskwelahan bangod may nagpabalo sa iya sa ratabo. Pag-abot niya sa eskwelahan, nakita niya iya bata nga nagawaras kag nagasinggitan. Dugang pa, nagatirik ang mata, tuman kakusog ang mga kabataan kag nagalain ng ila sini nga mga tingog. Madungduman nga sa tung tuig 2018, mayara man sang ginpuses sa amo nga eskwelahan. Suro sa Mambugsay Elementary School, nag-invite sila sang mga pastors agud nga magpangamuyo sa tagsa ka mga classrooms kay nasang aga Hulyo 3. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Las 5:43.
2: Balitang National.
4: Balitang National.
2: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Sa Balita National, posible nga madugangan ang presyo sang diesel sa masunod nga semana.
1: Basi naman sa resulta sang apat kadlaw nga trading, madugangan sang 1 peso, tob-tob 3 peso sa kada litro naman sang presyo sang diesel.
0: Mabuhi na naman ang presyo sang gasolina sang piso kada litro o kung madugangan sang piso kada litro.
1: Nag-umpisa ang implementasyon sang price adjustment sa kada Martes.
0: Kang tiniliknan nga semana, pareho nga nagsaka ang presyo sang diesel kag gasolina sa mga nag-claim line nga gas stations sa Pilipinas.
1: Kadugang pang mga balitang nasyonal, ginmanduwa naman sang Senado si Vice President Sara Duterte nga magatambong sa impeachment trial sa Lunes, Hulyo 6.
0: Ang Senado amo ang magaserbi bilang impeachment court sa trial batok sa Vice Presidente sang Pilipinas.
1: Ginpadala naman ng notice nga may petsa sang Hulyo 2 kag ginaddress mismo sa ngalan ni Vice President Duterte.
0: Termado ni Senate President Sherwin Gatchalian ang nasambit nga notice.
1: Si Gatchalian amo ang nagaserbi bilang presiding officer sang korte.
0: Sa iban pa nga balita, National ginpasaka na sang ombudsman sa Sandigan Bayan ang kaso nga plunder batok kay Senator Rodante Marco Leta Biyernes nga adlaw Hulyo 3.
1: Ang kaso nga ginpasaka batok sa senador may angot naman sa 75 milyones ka pesos nga campaign contributions nga ginbato naman ni Marco Leta antes ang senatorial election sa tung talikdan nga tuig 2025.
0: Ang nasambit nga kandidat wala madeklarar sang senador sa iya statement of campaign expenditures.
1: Magluwas kay Marco Leta nagapangatubang naman sang kaso nga plunder, indirect bribery kag violation of the presidential decree prohibiting public officials from receiving gift amo ang mga campaign donors ni Marcoleta nga Sanday Congressman Michael Defensor, businessman Joseph Varias Espiritu kag Aristotle Baluyot Biray.
0: Yun palayag sa prosekusyon nga si Marcoleta ang representative sa Social Amelioration and Genuine Intervention of Poverty ukon sa G-Party List sang panahon nga nagbaton siya sang donasyon.
1: Sa katapusan ng balitang nasyonal, suspendido ang klase sa mga estudyante sa Eastern Samar National High School o National Comprehensive High School o kon ESNCHS sa Burungan City. Mer Biyernes nga adlaw, Hulyo 3, bangod man sang bomb kag gun threats.
0: Antes ang class suspension, naglapta ang online post angot sa pagpamahog sa diin imbolbado ang mga grade 11 kitchen operations o kon cookery students.
1: Giling nga gindeploy ang mga katapos ang special weapons and tactics o kon SWAT, agud nga mapaidalom sa inspeksyon ng campus, particular na ang lugar nga nakitaan sa post.
0: Alas 8:35 sang aga, gindeklara sang SWAT nga luwas na sa bomb kag gun threats ang campus kag mga estudyante. Alas 5:49.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagabay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa Balita International, patay ang 8 ka mga Indian Buddhist monks nga nagaprosesyon sa kilid sang dalan matapos ginarado sang pickup nga ginamaneho sang 11 anyos nga bata.
1: Natabo ang insidente sa Mukdahan province sa Thailand dahil kung sa din nagapatigayon sa protesyon ang 35 tanan ka mga monghe.
0: Sunod sa report, ginmaneho sang bata nga ginapanagiyahan o kung ginapahayag may special needs ang pickup nga wala maglisensya antes inimadulaan sang kontrol kagin pangarado ang mga tao sa kilid sang dalan.
1: Padayo naman ang investigasyon sa mga otoridad sa natabo nga insidente.
0: Las 5:50.
2: Balitang sports. Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Rayo Group of Companies Mini Sport Fest 2026 nangin masadya kag madinalag-on. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Troy Lorenzo Basa.
4: Nangin madinalagon ang ginpatigayon nga Rayo Group of Companies Mini Sports Fest 2026 siningadlaw Biyernes, Hulyo 3. Isa kasi man ang ginatagan sang kahigayunan nga magkahampang ang mga empleyado ni Doc Ramel Oy, CEO kag President sang K5 News FM Philippines kag Klinika di Alternativo Medicina. Suno kay Doc Ramel Oy ang tinutuyo sang sininga Sports Fest amo ang para sa physical, mental health kag general well-being sang iyang mga empleyado. Samtang nakabaton man sang cash prizes ang tanan nga daog sa tagsa ka mga hinampang. Magluwas sa mga winners, nakabaton man sang cash prizes sa mga napierde ng mga participants. Para sa balitang sports, sini si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, ginako sang Viva Max actress nga si Astrid Lee nga nakabaton siya sang indecent proposal halin sa mga kilala nga personalidad kag politiko. Suno kay Astrid, gin-contact lamang siya sa mga sekretarya sang wala gin-pangalanan nga mga opisyal. Apang gin-klaro sini nga wala niya gin-baton ang offer bangod hindi niya kinahanglan kag mayara siya sang kita sa iya pagka-artista. Nahibaloan nga kilala si Astrid sa pagbida niya sa pelikula sang Viva Max nga madulas sang tuig 2025 kag lunok sini nga tuig 2026. Kita mo picture ya kay wala abigin ano
1: ko
0: wala gi pakita ni ka K5
1: ano
0: Ethan.
1: Ni Viva Max, I'm not interested sa sini nga balita. Pero, but diri ko interested ano para siya.
0: Guwapa lang siya. Feeling ko kung makita mo siya mamabal ka guro. Okay man.
1: Pero interesado ko di kag create ko di bio.
0: Sa diin.
1: So masaka naman 3 pesos ang diesel bio sa sa Martes. That's why nga gabasa ko ni kagina samtang gabalita ta nag-create ko. Oh. Peso hasta 3 pesos nice. Ang saka sa diesel. May ibang diesel ka saka kuya wig ko.
0: Uy, laina. Pero ako gakuriate na ko sang sakit sang lawas ko.
1: Pero may ano ka? Aka diesel man ang imo no?
0: Oh, piso lang man.
1: Prote, kabalo ka naman.
0: Ay, di, gasolina ako ya.
1: Ati, may ano ya?
0: May chance nga magnubo. Oo, pero ang gas ang diesel. Tingala
1: ko nga, kuya, kuriit, ikaw yung home.
0: Pero talagang bala kay subong Friday. Doon ko pala nakitlawas ko. Kung di na tapos na dito. No? Grabe!
1: Masiling ko sa tanan nga nalantaw ko nga game akaginang pinakasadya. Kaya dito ta kaya nakita nga umul-umul. Umul-umul siya. Pagkwaya ka bula. Inang
5: tanan nga persa, nga kuriit, no? Tapos, paghampak niya, abia bula, guyag, limam siya. Uy! Daog to ha, daog kami.
0: Uy,
5: ha?
0: Daog kami ha. Daog ang white team. More than half. Ang grabe nga mun nga shooter nga daan si
1: Joy Joy. Ang runner namon si Joyman.
0: Tapos mga si Miss Rhea ang amon MVP ka pamalakpak.
1: Ang wing namon yes. Si Ma'am Juan, si Ate Juan.
0: Balik kami ya, ara lang kami to para lang mangdumog.
1: Ang ilaya pamunggo lang. Hindi ka sarang si ano, kaya daw.
0: Ang bulay, ang imbis si Dribble, hindi. Pag makuha na mo, ihakos na yun. Bala ka mo daya kung gino. Ang pinakalalabi mo ka kay Five Beto, ano?
1: Isang tanga discuss ka. May pag-buhab lang kay Five Beto.
0: Abi mo ka kay Five Beto, anong pinakalala? Ang kontra, ginpa-shot nila sa amun mo.
1: Kaduwa gito, Tani. Pagsalo to ni Siltong Isang Gadlagan ngay tira, ya? Gintapal
0: si Miss Chato nagpasulod, gipasulod ya ang bola sa amon ring.
1: Oh, tingod din sulod.
0: Natawalan ng mga piyo-piyo.
1: Pero oh, diba? Anyway, kidding aside.
6: Si Ma'am Cha,
1: dira,
0: grabe na, di ba? Numatsagan mo, dumay ang bago makatumbo-tumbo.
1: Kay Y ka bla, amon yung problema, kay YC mo. No, so istoryahan si Berto, amon yung problema, kay Tikon Sport Fest, Y ka mo diya.
0: Actually, ka kay Berto, on the spot lang rin on the spot lang rin na. Kay wala mo, naminsar lang ka gina si Doc. Nga magsinadya, exhibition game lang na siya actually. Wala na sa line-up ang mga girls. Natawa. Lantawa! Uy, may naka-video, gali. Oh ako my gosh.
1: Ang ibang nga video, ipagawa pa na
0: grabe!
1: Ay, sadya-sadya. Oh,
0: diba?
1: Oh, tiyo, amuning...
0: At least nadumduman kagina ni Doc, kag ni Sir Kevin.
6: So, wala na siya matiknikal. May
0: flow actually, bound. Ginapilit, di ko kagina ni Kevin ngayon ma-intrahon. Hamba ko, hindi ko mag-intra. Kaya ka pala nakit na gani, lawas ko. Napilitan, gid. Sadya-sadya, gali, sis.
1: Amo ni problema, basta huwag ka ga-attend sa Rayo Sport Fest.
6: Tama ron ra!
1: Manggot ka lang
6: ang mga manggot. Tama ron ra! So nga lang adlaw, ginangawala ko. Nag-komentaryo, mangkotogin na pag-abot ko.
0: Ay, grabe.
1: So, anyway, grabe mo ni
0: pero thank you, Gito Camille. Ang dalagan ko, kaduwa mo lang kung magsulod mo, wala man gigo ambag sa mga points and everything, no? Pero doon sobra pag iniya sa nag-gym kasi sis, as in ka palang dulong panulo ko sa kahapo.
1: Diyos kila kabilog, kapila ka magligid?
0: Kaduwa.
1: Kaduwa, magligid mo?
0: Ang last, nagligto, tiil ko sis.
1: Would you think, muni ka niyang balko, vice president and station manager, sige dumugay mo.
0: Kung may video ka mo sang dumugay, lihog lang send panawagan. Uy! Ang pila ka namin pagidya, kundi natumba kami. Wala kami ginbuligan pabangon. Ato sila
1: bala ka mo dyan.
0: Bangon kami ni Kayla. Ato sila
1: pero,
0: sa pula.
1: Ang nakadaog to sa tanan, si May.
0: Yes.
1: Si May ang nakadaog.
0: Si May ang pinakagrabing ambag.
1: Ang ambag niya. No. Ang yasininga takol kay, ano, kay, daog si May. Basta ambal ko, ang takol niya.
6: Sinuna sa?
0: Uy, congratulations. Ay. Sa Robert, no? Mga champions naton sa badminton, Sir Robert and Sir Jack Alohipan, sa basketball, team ni Doc, team ni Kakife Rostan.
1: Hindi sila ni Yado Rostan sa mas basket, kaming champion mo.
0: Kaming champion?
1: Yes, kaming champion.
0: Tiga?
1: Ay, sa akong may grupo no mo. Hindi kaming champion. Congratulations sa white team. Nay, kaming champion.
6: Perdi na sila. Oh, daog na to, team A.
0: Kag sa volleyball, ang volleyball team, ano, team...
1: Ang team black man, daog man kaming white team. Yes. Pero di tan black.
0: Kung diin, sumumula ka kay Fibros.
1: Bawi lang sila.
0: Analysis lang ni nga ko, no, before we end. Grabe, kung diin pa tayo nag-30, dito tayo nag-enjoy.
1: Wow.
0: Pero, ay, sorry, ginulawag naman ni nga ito ni Dan.
1: Pero so much enjoyed.
0: Grabe, as in. Super.
1: Sa act pala ni Doc, nga, for giving us the opportunity to play. Within working hours.
0: Yes.
1: Oh, within working
0: my time,
1: hours.
0: May time maghampang. May time mag-gym.
6: Tumalang ko sa vlog, yun ang wala.
0: Kagapon, wala ka man.
1: Oh, managad din ko atin mag-amuay.
6: Birthday ni nanay ko.
0: Happy birthday, nanay ni Berto.
1: Nakabaton ka, Wai?
6: Saan?
0: Nakabaton siya. Announcer. Di ba nag-announcer siya? Gingaan ni Doc.
5: Ay, uyuya man, ay.
0: Tapos ang mga lineman.
6: Tatlo man ko kadlaw nang announce.
0: Congratulations sa akong partner, anyway, ka K5 Rhea Ostan, MVP sang badminton and MVP sang volleyball.
6: Kagang bata ni Doc Ramiloy, si yes. Kent.
0: Si Ken. Oh, grabe, grabe.
5: Opo nyo na, di ba? Kaya
0: si,
5: daog ka mo?
0: Si Rhea, di bali na. Di bali na nga, pierde kami sa semifinals. Importante, MVP siya.
6: Paldo, sinini mo?
0: As in, super grabe.
6: Happy birthday, good galik ni nanay ka kay Simo, sir. Dungan ka mo ni nanay ko.
0: Yeah.
6: Gani.
5: Belated dapat.
6: Ti isubong naman ko ng kawaka, tubang microphone mo.
0: Sino siling sa'yo mo ma-jeng kiti sa mo?
6: May mga peta, di ba? Mga peta. Hindi nyo po.
0: Ay, di ba ako sadyam.
5: Thank you, Doc. Rabi.
0: Yes, thank you, boss. Oh. Thank you for the opportunity nga maka ang syempre ang mental health sini yes. Hindi ma grabe.
5: Na refresh ang aton mind.
0: Makapabalhas ka na, nalipay ka pa, nakakwarta ka pa gid.
5: Kapaminsar ka sa sales,
6: sa Sunday,
5: sa everything madula bangon sampa.
6: Yes. Sa Sunday balik na ta. Balik na, balik kalma, hindi ka mo desisyon da. Ay kalma, balik na ta.
0: Hopefully, hopefully no, ang aton kabugusan bilog na network nga Sports Fest yes. Masulit liwat. Kay kung sadya nga Bacolod pa lang, how much more kung bilog network. Na network.
5: Wow.
0: Yes. Pangamuyon, tanaan, nga kabay pa i-bless pagit si Doc. Yes. Si Doc Ramel para nga mahimo tanitanan. Para ni sa mental health, sa ikayong yes. Lawas sa mga empleyado sa K5 News FM Philippines, kag Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yeah. Hindi na ni ko nung last eh. Every Sunday ko nung may tournament eh.
5: Thanks God, it's Friday.
0: Yes, happy Sabbath. Weekend, happy Sabbath mga ka-K5. See you next week. Mga ka-K5, amuya itong dalago ng mga balita subong nga Biyernes, Hulyo 3, 2020 sa ES.
5: Bantay naman sa Domingo ng Adlao, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
0: Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 nga istasyon sa Bacolod, kami ang inyong nangitag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
5: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga kapamilya, sa tanan ng mga tagparmati sa atong napalatnotunan, tinig ng reformasyon. Sa siniing kagagabihon, sa gihapon, nalayaw ng Diyos, pasalamatan taman siya, bangod siya ng dakong magugma, siya nga proteksyon, pagatipan sa aton, kag tanan-tanan ng mga pagkamayong physical, mental, spiritual, financial kaproteksyon, aton na baton sa iya. Amuna nga sa siniing kagagabihon, aton siya pasalamatan sa gihapon, hindi tagid pagkalipatan, kaya mulanggit ni ang pinaka-importante nga malipay ang Diyos sa aton, nga mga kilala siya nga kita amo ang mga matutuod ni Kristo anon. Kag nangkay nagadayaw kita, kag nagpasalamat, permi siya tanan nga mga pagkamayo nga iya ginabuo sa aton. Kay kabaro na kita nga sa permi naton diri ginalimat nga ang Ginoo nagabubo sa iya mga pagkamayo biskan pa sa mga malaot o na ang mga matarong. Muna nga sa sining kagabihon, aton nga pasalamatan siya. Kag sa kamutanan, kamusta? Tanan nga tagpalamati sa sining uragwagan sa gihapon, aton nga pasalamatan gid ang Ginoo kay ari kita nakapadayon paghihapon sa pagtuon sa mga pulong sang Dios. Now sang indi pa kita gid magapadto sa aton nga pagtuon mao tor makabiyanan padayonon ta tong aton nga ginatun-an ligad nga modern revivals gayon may dako gali nga ang tanan ang suwan sang Dios mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, lumulog sa banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon na kami po'y lubos niyong iningatan mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Sinapit sa gabing ito upang magkapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalaan mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, at higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya na nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga nakinig, palain mo man sila at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Padayon ta ang aton nga pagtuon mag-uturan nga suno sa aton nga ginatun-an nga ang pagpakabalaan gali gin kinahalan gid sa Ginoo tapos nga kita mapasiguli kay kita nadula nagbulaganay ang tao kag ang Dios bangod sa sala. Amo na nga ginkinahanglan nga kita makabalik man sa aton una nga kahimtangan. Kahimtangan ta sa pag-alagad, kangay kayadan kag iba sang hindi pala nakasala, nga ang ila balaan nga kabuhi, kag ang ila nga walay kasawayan, himpit. Amo na ang ginkinahanglan sa Ginoo nga mapasaguli, kag amo gid na ang pinakaimportante nga ginahulat ni Kristo. Amo na nga parayon ta ang mga pulong sang balaan nga kasulatan diri kay si Pablo nagatudlo sa mga tumuluo dapat pakabalaan nun gid sila paagi sa balaan ng Espiritu suno sa Roma 15:36. Ano ang muluhaton sang balaan ng Espiritu? Jesus nagsiling sa iya magitutunan kung mag-abot siya ang Espiritu sang kamatuoran magatoy-toy siya sa inyo sa bugos nga kamatuoran. Kag ang salmista nagasiling, ang imo kasugbuan, amo ang kamatuoran. Paagi sa pulong kag sa Espiritu sang Dios, ginabuksan sa mga tao ang dalagko ng mga prinsipyo sang pagkamatarong na nagalakip sa iya kasugbuan. Kag sanglit ang kasugbuan sang Dios, balaan kag matarong kag maayo, isa ka transcript sang Dios nun nga kay

size versikulo 17, kag versikulo 18. Pribilehiyo kag katungdanan sang tagsa ka Kristiyano nga makaangkon sang manggaranon kag bugana nga inagihan sa mga butang sang Dios. Ako ang kapawa sang kalibutan, si Linisos. Siya nga nagasunod sa akon, hindi maglakat sa kadudulman, kundi makaangkon sang kapawa sang kabuhi. Makuturan, kabiyanan, huwag na magkita sing timpo nga magbadayon pa sa aton nga palatutunan. Sige hapon, aton tapuson sa lubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, na sa kita saan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal, aluklukan, at pinasasalamatan namin muli inyong dakilang pag-ibig, patungwa't gamay. Maraming salamat po sa pagkataon inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita na kung saan naging paalaala at babala sa batis sa amin. Pagpalain mo man nakikinig sa radyo, pagpalain mo man ang himpilang ginagamit K5 News FM Philippines at ang CEO Rokmelo Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalanan sa inyo. Ito ay aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.

0: ang pagtuon subong, semanal na pag-usisa, pagkalakay, pag-review o kung pag-busiksi sa natong eleksyon sa eskwela sa Batika. Isay ni kay Longgong version sa natong weekly Sabbath school nga ginatunan sa natong iglesia sa Bilog nga kalibutan. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masunsun na host sa sinigatong programang pagtuon subong nga ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa natong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Motion, Negros Occidental Philippines. Ari mga kauturan na itong duwa kung mga hindi nibisita, you used to see them in yun sila makita ang mga kauturan. Kahapon, Pastor, dito ako sa gym sa Negros Occidental Campus. Kadamon sa nagkatuon. Pastor, pre, may kami nagtanaw sa inyo, nagtuon sa inyo nga programa. Si Pastor Luaya, si Pastor Carado, si Pastor Hintapanan, kagiban pa, nanamian ni kami sa pag-review ninyo sa mga lesson. Salamat mga kauturan. Ang aton sumong na resource persons, liwat naman si Pastor Delbert Hintapanan. Siya ang aton nga senior church pastor diri sa Central Philippine Adventist College Church. Pastor, may nagdaw sa inyo.
1: Mga adlaw pastor, mga adlaw pastor Luaya, mga adlaw sa tantunan nga nagasunod sa mga programa sa mga kauturan kag mga kaabyanan naton nga masunsun kag padayon nga nagatuon paagi sa sining nga programa. Kabay ang Ginoo magagiya sa aton kag magadulong sa aton sa isa naman kasi man nga lantip sa paghangop sa imong pulong.
0: Ang ikaduha mga kauturan pastor, salamat gid. Ang ikaduha si Pastor Christopher Brian Luaya, originally from Biliran Province, Arena Subong siya diri. Upod sa iya, pamilya kay diri na siya katudlo. Isa siya sa aton mga professors. Diri mga kauturan sa aton na School of Theology diri sa CPA. Si Pastor, may ngadlaw sa iyo.
2: May ngadlaw po sa tumando, po sa rintapanan, kagsatanan ng mga kauturan aton na nagasunod, nagsubaybay sa aton weekly nga pagtuon sa leksyon. Kabay pa nga ang Diyos magpakamayo sa ating tanang sininga.
0: Yes, and that's correct, mga kauturan. Kabay pa ang Diyos, and that's correct. Magpakamayo sa ating. Pastor Delbert and Pastor Chris, are na kita sa bagong eleksyon. Sa third quarter, ang atong eleksyon sa sininga ay katatlong nga sa trimestre, first and second Corinthians. Ang nauna kay kadua nga libro sang para sa mga taga Corinto. So, ato nilabalaan mga kauturan ng background, especially ang kabuhi ni Pablo. Kagunan ng rason na ang nagasulat siya sa mga taga-Corinto. Duwagin ka libro, First and Second Corinthians. Apang sa hindi pa mga kauturan, akong kamupay balon. Nga ra, kaya tagyapon sa K5 News FM. Kada Biyernes ang gabi, alin alas 8:30, tugtog alas 9 ang gabi. Kagaraman kita sa YouTube kag sa Facebook. Hindi ka mo malipat na kauturan. Subscribe and share sa aton nga link sa Facebook kag sa YouTube. Ato rindo ko ang aton mga ulo sa hindi pa si Pastor Hintapanan magabasa sa aton sadsarang na text. Maluluyon piglang iton nga mga may ginatugyan na mo nini na pagtuon sa sinigin nga tiyon. Kabay pa. Ang kanama manami ng mga punto. Labi na gid sa bag-o ning trimestre, we are now on the first lesson of the third quarter. Muligi kami Ginoo, natugyan namo nini sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon mananobos.
2: Amen.
0: Yes, Pastor.
1: Ato na sa sadsaran nga teksto makita naton sa Binuhatan kapitulo 18 versikulo 9 kag 10 nga nagasiling kag sa kabgab-ihon ang Ginoo nagsiling kay Pablo sa palananaon. Dili ka mahadlok kundi magpamulong kag dili maghipos. Kay ako, kaupon nimo, kag walay tao nga makadamhag sa paghalit sa imo. Kay madamo ako sang katawhan sa sining banwa.
0: Amen. Pastors, ang atong leksyon, Paul's ministry in Corinth. Ang atong natunan diri ang little background of sa kabuhi ni Pablo, kag kung ano ang siyudad sang Corinto. Ano ang mga nahitabo, mga situation dito sa pag ministry sa pangamudlay ni Pablo sa Corinto. Yes. So, amo na mga kauturan nga kung sa aton sabong current may mga problema gaway-away. Ganit sometimes may ara ng mga kalamutan nga mga ilistorya na nasigamutan ako kamo kaya mga santo sulod sa iglesia nag-away dito. Bilog ng barangay mali-li sa sulod sa iglesia Adventista. Yes, Pastor Gilbert.
1: Dari na sa kay Pablo ang isa ka butang ako natanawan dari Pastor sa atong leksyon. Si William Garre, kilala ni sa mga missiologists. Nga sa linya, ang pagtahi sa sapatos, amo siya ang pangabuhian niya, pero ang labing tinutuyo gyud siya ang kabuhi, amo nga si Ginoong Hesus ang pinaya ka main nga business. With Paul as well, sharing Christ is his main business. Though, ang nagasuporta sa iya, ang pagka-tank-making.
0: Pag-imo sa mga tulda. Kahit sa unaya, ang uso ang tulda mo. Kahit intelag sa laman niya ulan to sila, kahit ilang lugar, hindi kayo ulan nun. So, ang tent niya do, okay na siya. Yes, Pastor Chris.
2: Nakita ko dali, Pastor, ang sa introductory portion sa atong lesson. Damo problema sa Corinto. Sunod diri sa atong nga leksyon, full of problems. Mayara challenges, complex, spiritual struggles. Pero ang nanamian ko diri is, ang Diyos nagpasiguro sa kay Paul na ang iyang presensya mag-aupod sa iya.
1: Amen.
2: Kag gintawag siya na magproklamar sa mayong balita with courage and faithfulness. Amo na ang kwan diri sa teksto na to, sa Acts 18 verses 9 and 10. Grabe ang humble sang Ginoo, I am with you. No one will lay on hand on you to harm you, for there are many in the city who are my people. So kanami sang lesson diri, even though madamo sa mga problema, pero bisan ano kadamang problema, Pastors, kung ang Ginoo magsilinga, mag-aupod ko sa imo. Assurance na siya mo. Yes. Kanami nga assurance na, mag-aupod ko sa imo. Hindi ka mahadlok.
0: Kaya hindi lang ito yung nasaad nga nag-ginbasa lang ni Pablo sa mga libro, sa mga ano ni, sa mga Biblia, sa scriptures. Damgo, gindi ako nag-istorya, ginaginoo siya, negative ni. Hindi na ang so, amo na kanami. Sabong yan, hindi nakita kabati. Ang ato niya mga saad nga ginatuhan ang mga saad lang ang mabasa at sa Biblia. But si Paulia, at that very moment, at that evening, kapi several times, ang Ginoo nagka-istorya din sa'yo. Paul, a God called apostle of Jesus, Pastor Delbert.
1: Dari Pastor, no, atin makita nga ang identity ni Pablo. Ang iya pagkilala sa ikagalingong kung sino siya na base sa tatlo kabutang. Una, ang iya identity na base sa iya pagkatinawag. As sa iya experience siya kung paano siya gintawag sa Ginoo. That's dira na kaangkla sa iya kag nagamotibar sa iya kung sino siya. Despite sa mga kabudlayan kag mga problema sa iya missionary field, pero si Pablo suno sa iyan experience sa kay Ginoong Hesus, among ginapakigbahin niya sila nga sa mga taga-Korinto, wala ko sa yung lubos nga tinutuyo sa inyong magbalo sa madamo pang butang, magluwas lang sa kay Ginoong Hesus. And that's Jesus. Then second is, si Pablo, his identity is based on his calling, first calling, in his mission. God commissioned him. Gaan siya sa Ginoo sa mission sa pagpangwali sa mayong balita. And then the third is his identity na base siya sa iyang ministry, sa bunga sang iyang pagpangabudlay. That's the identity of Paul.
0: Kaya gintawag siya physical gitong pagtawag mo. And a lot have witnessed the call that God has placed upon him. Nadagdag siya sa kibayo, nabulag siya. And then, nagkato siya sa kay Ananias, nakakita siya. And that's really a clear indication that Paul has been called by God. Ay, kawadrag, duwa pagid nga. Wala siya sa ibang tinutuyo niya. He's only preaching the gospel. Naka nagahimo lang siya tent para lang makasurvive. Wow. Pero the main job is really preaching. That's why there is a Corinthians despite Pastor Chris, mm-hmm. nga ginabato siya, ginabully siya, he's blasphemed, mm-hmm. yet nagapadayon siya. And then mm-hmm. sometimes ang atong ganda experience yan sa mundo, hindi pag-iparyunas na kay Pablo. Mm-hmm. Mm-hmm. But yet Paul did not retreat, did not surrender. He went ahead on preaching. Yes, Pastor Chris.
2: Ang nakanami din sa kay Paul, kay gina-introduce niya kagalingon ng apostolisya ni Kristo. Kag ang pagka-apostolisya akong nga na-dumduman, daw ka, ikaw guro itong tulbo sa ang klase, Pastor. Na, lain ang disciple, lain ang apostol. Mm-hmm. Ang disciple is gintawag, mm-hmm. ang apostol ginpadala. So atong mga gintawag sa una, ginpadala. Mm-hmm. Pero lain si Paul. Kay wala siya nabilong sa 12 disciples. Pero ginpadala siya sa Ginoo as apostol. Okay. Kag tungod ina ang ano nga nito ang requirement na mahimo kang apostol, kinahanglan may ara ka personal encounter with God. Si Paul natabo na sa iya nga you can only be an apostle if you have a personal like Paul na may personal encounter with God. Pareho sa mga disciples to nga nahimo silang apostle, so because may ara sila personal encounter with the Savior. Pero ang nami kay Paul, and diri sa aton nga lesson nga akon nga nakita, he could not stop thinking and talking about Jesus. Na-imagine ko bala, Pastor, inang love na love mo kayo ang imo nga bata pagkatapos bisan sino nga ma-istorya mo. Yeah. Ang imo gid nga bata, yeah. Ang imo nga insert mo gid mga bata ang amo ni ang bata. Sa ano ba kinamo? Bas ang bata mo. Amo ni sa kay Paul, wala siya sing wala sing dain nga tao nga nag-ara sa imong mind. Only Jesus. Yeah. And he could not stop thinking and talking about Jesus.
0: Yes.
2: Kanami
0: insert
2: yan. Wala
0: kin mo lang ko, pero akong bata.
2: Di ba? Wala.
0: Ako na muna yan, muna yan ang mga kwan. Pero wala na kin mo lang ko, tiimog yun insert. And that's a correct explanation. Mm. One of the correct explanations on the attitude of Paul being an apostle. Kaya si Pablo, Pastor, is being considered as the first disciple to the Gentiles.
2: Oh.
0: Yeah. Kaya mga 12 disciples, ito yung ilang consideration, ito yung mga Rudy-Hudyo lang. Siling nga Pablo, I am an apostle. And then, correct na, Pastor. Mm. Ang disciples, sige panawag, that will come. Mm. I will make you officers.
2: Follow me.
0: Yeah, follow me. But, ang apostles, yeah, they are being sent out. And then, correct na, nga, before you are qualified to be sent out, you have an experience of being called. Yes, Pastor, you have some.
1: Kanami isang hambal sang Galacia, Pastor, no? Galacia Kapitulo 1, Versikulo 1, nga nagasiling siya, si Pablo nga pinadala, hindi gikan sa mga tao o kung paagi sa tao, kundi paagi sa kay Hesus Kristo, kag sa Dios nga Amay, nga nagbanhaw sa iya. So, he experienced resurrection. Gikan sa pagkamakasasala, ginbanhaw siya sa Ginoo. So, he acknowledged nga ang iya pagkat pinadala, kag pagkatinawag, hindi isang tao kundi isang
2: Ginoo,
1: isang Ginoo. Ano ayan kita mga pastors na no? Sometimes kung kisa i-transfer ta daw may mga
0: pero tiya mo na atong work as a pastor we have to be sent wherever the call is for us. Yeah, from Athens to Corinth. Ano ni Pastor Chris ang background man nga halin sa Athens kapag ito sa Karan?
2: Ang ginambalir sa Acts 17, Paul was preaching to the Athenians before going to Corinth. Okay? Pero wala ko nuna siyang plano mag-visit ito. So no padere, but went there with the help of some friends because of the opposition that he faced at Berea. So nagkato siya sa sa Corinth because may opposition. Then ang ideya ng opposition na identify mo, Pastor, ang kon opposition sa Berea,
0: sa Berea sa inapangbato
2: sa inapangbato. Okay. Pero sunod pa dire, those who went with Paul to Athens returned to Berea with a command for Timothy and Silas to join with them as soon as possible. Acts 17 16:34 is about what Paul was does while waiting for them. Okay, while waiting, may ginahimo sila, Pastor, while waiting. Ang akong nga nakita nga lesson diri, ina balang, wala mo na sayangan ang imong time ba?
0: Yes.
2: So, wala mo na sayangan imong time. While waiting, you are also doing something.
0: Yeah. Na, sa una, gamo, Pastor, sa una, hindi ka mas kairoplano, pagkasunod oras at it will take days for you to arrive.
2: Na-apply ko na bala, Pastor, sa aton ng mga Adventist na nagahula kita sa kay Kristo, inang kalain nga hindi maayo nga masigilan tahula at wala ka ginahimo. Daw nakuhan ko din, na-apply ko din ba nga Paul was doing something while waiting.
0: Yeah. Kaya mo itong imulambal nga kung ikaw na igugma sa isa ka gilip ka gid. Kasi ano ay kaginuman ko.
2: Ako na ang gugma niya sa kay Jesus mo. So, ara siya nga man, ara siya una-una, wala siya sa iban nga mahambal sa mga tao, kundi about Jesus lang. So, he was doing something while waiting. Amo na ang gusto i-emphasize.
0: Tanan nga topics under the sun. Si Pablo yung may Jesus. Ngayon, sir. Yes, Pastor.
1: Yeah, Pastor, no? Sa verse, sa chapter 16 pa lang, adaan sang Acts, ginpunggan sila sang balaan ni Espiritu, kaya gingiyaan sila. Lain tani ilang doog ng pagkakatuan, and then lain man ang direction sang Holy Spirit. And then si Pablo, kaupon sa mga kaupdanan, nag-sunod sa gusto sang balaan ni Espiritu. And they become successful. Nangin ma din nalagoon sila. Until later on, may opposition. And then they went back to Thessalonica from Ephesus, then we went back to Thessalonica. And then before going to Corinth, he passed by Athens. Kagsang dito na sa Athens, ti, amo na sa limong pastor, hindi man sakay sa aeroplano, pila pa kaadlaw, sinimana pa ya, ang imuupod, nagpuli ito, hulaton mo sila, kay maupod ka mo, tugon niya, yung tugon niya, nga malakad sila sa current, maupod sa iag, samtang gahulat siya dito, nagpangwali siya. This is a strategic place also para sa kay Pablo, sa merkado siya gawali, adlaw-adlaw. Until later on, diparahan siya sa mga philosophers, sinuning nga mga bubblers, sinuning nga manughambal sa mga bag-o nga butang until gindala siya sa Mars Hill suno sa King James Translation or sa Areopagus. Kag dito siya ginpahambal, kag gina usisa siya dito sa mga Epicureans, kag sa mga Stoics. And then Paul addresses philosophy to philosophy, theology to theology, but simply he preaches about Jesus.
2: Yes. Christ-centered ang
0: life. Christ-centered. Ang isang yung iapaginay mo sa iba natin nga leksyon sa Thessalonica kag sa ano ni sa Philippos, ang iyang gina-insert labi na dito sa may Athens, no? Na di damo da sa mga gods and goddesses. Na di ang iyan na primi ginakuha niya nga ini nga mga gods unknown ini ano ni hindi ni makikili kang kilala ni pero ang unknown god na tagiya sa langit kag ganun duta is
1: the that's it.
0: Yeah.
1: He can use the context as the culture para introduce niya si Ginoong Jesus. Yes. And that's
0: That's it. Nice. Yeah, the city of Corinth.
2: Wow, sa city of Corinth.
0: Oh, kaysa una to, sa Athens pa to. Mm-hmm. Balik sila sa Berea, inabato sila, patyon sila, and then nag-ari na sila subong sa may Corinth. Yes, Pastor Chris.
2: There is a city of Corinth. Kung aton basahon diri ang pag-describe sa atong lesson, grabe ang situation sa Corinto. Ambot kung anong siyudad subong ang ma-compare naton sa Corinto. Ara dira ang idolatry, ara dira ang immorality, ara dira ang sexual licentiousness, okay, wealthy city siya, okay, ara dira ang mga, ara ang prostitution, ara tanan nga, kisa nga ni pasal ko, pamangkot ko, How can we preach in this kind of city?
0: Yani
2: paano ni napun kung kita guro ibutang sini nga klase nga lugar? Ano ayhan makadala ka tayhan sang kanag diri mga amo ni nga klase sang lugar? Pero nami la kay may promise ang Ginoo sa kay kuan nga damdam ako tao dira nga sina nga siyudad kuan ba naghatag yung assurance sa iya. So wala sing as far as situation is concerned, wala sing kanalain ang sitwasyon sa una kag sitwasyon sumo. kung nahimo ito ni Paul sa una under sa gahom sa Ginoo, subong, mga siyudad subong, pwede man na ipinitrate sa mga katawan sa Ginoo. Wala imposible.
0: Ini ang siyudad sa Karen, pariman siyang siyudad sa Athens, pariman isang sitwasyon sa Ephesus, nga si Paul dito man sa Ephesus, din sa Ephesus na perte kadamo sa mga gods nila. Ang number one nilang gods na si Diana, kung si Artemis.
1: Artemis.
0: Yeah. Si, amun din pala, Pastor, before na ako na-text mo, Pastor Delman, may isa kita ka, Pastor, na nagkuha ng doctoral degree sa, hindi ko lang maging dyan. Ang iyan na dissertation is evangelism to the prostitutes.
3: ano interview type ang iyan nga?
0: Masiliyate. Inataho mo na sila, palangka mo na sila, ginawa ka nito, amun na nila trabaho. Pero nabudlayan sa pastor ito pag-defend sa iya nga until nga daw wala sa nakatapos. Kaya tiga-insisit siya nga may iya ginabuat ng ina-klase dissertation. Nga ano na, tiyang mga ang iya mga advisor kang iya mga ano na, mga
3: panel
0: members ka-question siya nga ano, hindi siya ka-defend how you can do it. But anyway, sa ini nga si Pablo grabe. Despite gaduging ang mga prostitution, yet Paul has all the reason, has all the ways for him to still insert Jesus, Pastor Bill.
1: Yeah, Pastor, despite sa mga problema sa Corinto, kinahanglan gyapon ni Pablo ang magwali dito. In the sense that ang Corinto mo is a strategic place para sa pag-establishar sa iglesia kag sa missionary work. It is a developing, mas siguro mas maayo-ayo ni siya sa Athens, nga na paidalom siya sa Roman colony, kag may duwa siya kapuerto, access siya sa business, and it is flourishing. So, for the second reason is that ini siya nga syudad makasuporta man sa kay Pablo sa iyang pangabuhian as a tent maker. But and then at this time, at this point also, do nga may mga problema, but it is, as I've said, it's a strategic place nga mas dako ang mga influensya sa sina nga lugar kung mapatukuran naton sa iglesia.
0: Tuod man sa mga syudad di abot may sa sa mga bukid-bukid dyan, why problema yan, wali ka lang. So, dyan dyan mo ang competition mo. May disco, may sinihan, may ano na lang ang mga entertainments. Wali ka dira po sa bukid dyan. Wala ka competition, ikaw niya.
3: Sindi.
0: Okay, sa so Wednesday, many Thursday. In this city. Pastor Chris. Okay,
2: well, nami. Amunay ang kwan. Pero nakita ko ni Pastor si Pablo, grabe na ka-discourage. Okay, ina ba lang, hindi ka na, pero ang Diyos gusto pa. Hindi ka na, pero ang Diyos gusto pa. Gusto na si Pablo maghalin diri. Pero, ini ba lang word nga, they opposed him and blasphemed. Ina ba lang, kung ato naon, maghambal ka, may gayaga-yaga ba na sa imo, nangunangog. Ano na ba na? Paano ka na ba ma-concentrate? Okay. Nakaagi nga na ikaw, crusade, pastor, nga gabagting tong simbahan sa likod nga daw, di ko makonsentrate sa kung nga wali, kay kung paghambal ko mo, oh, bagting man siya sa, labi na ni nga, ginayaguta ka, ginapasipalahan ka, So, pero, ang nakanami kay, naghambal ang Ginoo nga, hindi ka mahadlok, mag-upod ako sa imo, daghan ako mga tao sa sini nga siyudad.
0: Damo
2: ko na sang tao. Pero, ang himuon ni Paul is to reach them. I-reach out sila. Na-reach niya si Crispus. Ang iyang household na batugmawan man. Kag may natugmawan nga nagdason na influensya man kuno ni Crispus. So, ang punto di rin, Pastor, gali, ang influensya ni mo sa isa ka tao, makalaton man sa sa isa ka tao.
0: Kaya ito yung una-una ni Pablo, Pastor, zero siya. Tapos na, pero sa uli, sa nakapil siya, nagtindog ang synagogue leader, isda.
1: Christus.
0: Yes, Pastor Delbert.
1: Sa sinima ng Pastor, no, as been mentioned by Pastor Luaya, kanami man sa Ginoo, sa nasilinguman kagina, nga sa panahon nga discourage na ang missionary, sa panahon nga manugali na siya. Manugali na siya.
4: Pero hindi na siya mo.
1: Pagkitaan sa sang palananawon sang Ginoo kang Ginoo mismo ang nagpasalig sa iya. Mm-hmm. Hindi siya magalin. Kay may madamo pa siya ng mga tao sa sina nga nga duog. So this is a sort of encouragement nga walay sapayan sa aton personal discouragement sa aton no kung kisa kila natakatuig pangamuyo sa aton nanay, kila natakatuig pangamuyo sa aton tupad balay, sa aton utod, wala sa gihapon, gihapon. So but then God has still a plan. Ang padayunon lang naton sa gihapon kag nakita na naton Crispus was baptized and the rest was siling pagani sila niya siling sang binuhatan sila niya disuot-suot so nya kag madamo pa ang natugmawan so in that sense hindi lang tayo magkataka kay ang saad sang Ginoo upod siya gihapon sa aton.
0: Kung isa, we be sure our success aton nga pagpangwali by the numbers.
1: Yeah, Pastor.
0: Or through the numbers. How? 100 ako nautisan, 50, 90. Pero kung mga siling 5, 3 daw, diskuryo kita. Pero wala na kay Balong, pinaginan siya ng 3. Di isang 3 lang, pero tindalag ko ng mga isla. Na through them, na-influence siya kung iba, nagpadayon. After several months, after a year, damos ang nagsululod because sa imo na bautismo. Tamo ni siya. Si Crispus ginangyan ako nga leader influensyado sa sinag. When I get the damos ang time, Pastor Chris, balik ko sa imo sa Thursday, Paul's letters to the Corinthians.
4: Ari na siya. Ang pagsulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. Ato na siya sa Ephesus niya tayo.
0: Oo, ato na siya.
4: Ephesus siya. Ang purpose ni Pablo is i-correct nila ang niya ang mga seryoso mga problem within the church. Kag sabto ng ilang mga questions man. Kag ang isa, ang last is call believers back to Christ-centered living and orderly worship. So daw pastoral ko ani pastor ang iyang sulat pastoral letter ini siya nga bisan wala na siya nadumduman niya gihapon ang mga kauturan dito sa Corinto. Oh. Sa una guro na budlay pa na kayo magpadala sang sulat pero subong dali na lang isa na lang ka-click ato nang sulat.
0: Oh. Sa una yan, may courier pa
4: oh, sulat courier pa. Oh.
0: Kahit ang way pa to ya hindi pa yan bundang sa papel oh. Mahal pang papel mahal pang ink ngayon mo gamit oh.
4: Subong pa na lang ang pamangkot na kayo mo ito pala encouragement subong grabe na kadasig ang communication. Anong encouragement na himo nato sa atong mga kautura naman
0: and that's correct Pastor thank you gisay mo pag-open sina. That's why karon gani nga year we are being asked by our church nga gamiton ta na ang social media no sa pag ano ni sa pagwali sa mga balita. So karon ti damo na Facebook, YouTube. Let's make advantage of that opportunity nga gamit. Ti amo man isa una ti sa una ya siguro daw si Pablo daw six konsatons mong ginagamit yang YouTube, ginagamit yang Facebook, social media to instruct and to advise the people in current.
4: Kung natao lang si Pablo sa ato na time, kasi hindi lang guro duha ka Corinto yan ang sulat siguro. Kasi hindi lang guro Corinthian book sa iyaga na sulat.
0: Yes, Pastor.
1: And thank you so much for mentioning, Pastor. No, we have known 1st and 2nd Corinthians lang sa pagkakaroon. Pero it might be siguro may ara pa 4th or 3rd and 4th Corinthians. We do not know. Siguro na-lost na siya ng mga writings ni Pablo. But ang ara lang sa aton sa karon is known 1st and 2nd. So, the same problem. Kung ano ang problema sa mga taga-Corinto is the same problem we have in our church today. No? Pero ang laygay lang gid sa ato ni Pablo, problema sa idolatry, problema, actually, nakaabot ang 1 Corinthians, nagsulat si Pablo tungod sa report sa panimalay ni Chloe, dito sa iya, division of the church, ang spiritual gifts, yung wala nagamit sa insakto, ini siya mga butang ginhatagan attention ni Pablo. Pero siling ni Pablo, siling niya sa 2 Corinthians chapter 2, verse 4, niya, wala akong naging sulat sa inyo, agod nga dugangan ang inyong pagimudos, kagang inyong kasakit. Niya, pero agod makita ninyo, nga ako nagsulat sa inyo nga may mga luha, agod nga mapakita sa inyo kung ano ang akong paghigugma sa inyo.
0: Wow. Yes. And that's correct. Kag, di ang problema ng ginaisyo ni Pablo, ang kaminyon, extramarital na situation, resurrection, kailangan mo sila huwag kapating mabanaw and then celibacy, hindi magpangasawa, so forth and on. Those are the issues in which we will know further sometime na nagapadayon kita mga kauturan. Mga kauturan, may nakita panahon, damo pagid, pero we will continue studying about Paul's writings to the Corinthians, first and second. Mga ilang kong pastor sa imong imong last take, and then Pastor Luay.
1: Sa aton mga kauturan, aton iangkla ang aton identity sa aton encounter sa aton na Ginoo, sa iya pagkatinawag sa aton, kag sa iya mission para sa aton. Kag hindi kita magkataka sa panahon na kita maluyahan ang Diyos kaupod naton, kag may madamo siyang mga katawan na dapat naton nabuto.
0: Amen. Yeah, Pastor Chris.
4: Okay. Mga kauturan, bisan pa ang mission field medyo budlay kag discouraging kisa.
0: Yeah.
4: Pero ang Diyos nagtawag sa aton na magpadayon ta. Na may pagsalig, kag nahibaloan naton nga siya may mga katawhan nga gin-prepare para mag-respond sa iyang mensahe.
0: Hindi lang kita mga kauturan mag-discourage because bisan tuon masero kita sa atong pagpangabudlay nga daw ma-discourage kita. Padayon lang because ang Ginoo may gin-prepare sa atong saunahan. O kung may mga tao siya nga way takabulong sa atong paghalin, sila nakatalupangon sa kamuturan. It is because we started planting the seed. Mga kauturan sa hindi pa si Pastor Chris, magapangamuyo, aton pasalamatan ang aton mga sponsors. Nga sa masonson akong gin-mentionar, by now, wala kita sa listahan, but kabalo kita kung sino aton mga sponsors, and we are happy of your continued support sa sini nga ministry. Yes, Pastor Chris.
4: Magapangamuyo kita. Amay nga langit noon, tagasang hulam ng mga kabuhi. Yari kami sining adlaw, sining mga tinion. Pasalamat sa imong bugay sa tagsa-tagsa sa amon. Kagsalamat man sa mga leksyon nga mga tunan, sining mga tinion, kabay pa o Diyos nga. Madamo ng mga pagtulunan makuha namon sa kabuhi ni Pablo. Samtang siya nagapangabudlay, kagsamtang kami magpangabudlay, posible Ginoo may mga pulupareha ng mga sitwasyon. Pero kabay pa o Diyos ng ikaw, kung ano nga pagpabakod ang ginhatag mo sa kay Pablo, among man nga pagpabakod, kag mga promisa, ihatag mo sa amon. Sa pangalan ni Kristo Jesus ng among manluluwas. Amen.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.